0: Bowl 2026. Inclusivity, ikaw man ay persons with disabilities o kaya naman wala, ay lahat po kasali dito. Napakarami pang update mula sa FIFA World Cup and then mga renovation, construction na ginagawa ng ating Philippine Sports Commission sa iba-ibang mga venue at iba pa mga programa na nagdudugtong sports at yung mga military personnel natin. Diba, napakaganda, no? Napakalawak ngayon ng sinasakop talaga ng Philippine Sports Commission. Aktibong-aktibo. At katulad nga ng nasabi niya, yan ay sa pamahala ng kanilang chairman na si John Patrick Pato Gregorio, who celebrated his birthday 2 days ago. Muli, happy birthday, Chairman Pato. Okay, mabuhay ka, si Mr. Transformer. Okay, yun palang biruan nila eh. Pag sinabi mo Transformer, Mr. Transformer, si ano yan? Chairman Pato Gregorio. Okay? So, salamat po, Commissioner Walter Torres. Salamat din kay IC Almasan at ang ating Integrated Communications and Events. PSC group natin yan. Salamat din kina Winson, kina Team, kina Ivy, kay Daniel pala at kay Radson. Okay? Okay? Sila yung mga kasama natin dito po sa Philippine or Presidential Broadcasting Service Sports Radio Production. Sa inyo lahat na nakaugnay natin, Oy Just Lied, salamat din. Siya talaga yung nag-facilitate ng ating kwentuhan with Commissioner Walter Torres. Sa inyo lahat, maraming salamat. Mabuhay pa rin po ang ating Team Philippines. Until next Friday, dito pa rin sa Philippine Sports Commission R.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabi Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Okay. Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook sa Headline Sports ng Radyo Pilipinas Do Sports. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga, samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa RP2 Sports 918 AM at sa Radyo Pilipinas Do Sports Facebook.
14: Ng araw po sa ating lahat. Welcome muli sa ating Legal Playbook dito pa rin sa Sports Radio. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating NSA Leader at ang ating Master Athlete Attorney Al Agra. Magandang araw po.
15: Magandang araw, Judith. Muli, Miyerkules na naman at mag-aaral na naman tayo sa isang topic, isang subject matter na very relevant sa panahong ito, Judith.
14: Yes, natutuwa po kami na parating napaka-timely na mga ating paksa na tinatalakay dito. Samahan nyo kami ha, halos 30 minutes tayo mag-aaral ng sports at ng batas. Dito lamang yan sa Legal Playbook sa Sports Radio 918.
15: Salamat, Judith. No? Ang pag-uusapan natin ngayon, ito nga, napaka-relevant, napaka-angkop na paksa ang deaths or kamatayan, ang mga namamatay dahil sa sporting events. Alam mo, sa usapin ng basketball, football, or running events, even training, ang kamatayan or ang pagkamatay ng atleta is never intended, should not be intended. No? But unfortunately, merong namamatay sa mga events at even sa training preparation for competition. And over the past decade, itong nakaraang 10 years, no, meron tayong mga na-document, nabalitaan ito sa media, na merong mga namatay. At ang highlight ngayon dahil sa mga namamatay na mga atleta ay dalawang bagay. Ay safe sports at napakahalaga, accountability. So there are 7 deaths, no, nitong past decade. Of course, I hope hindi naman mas marami pa rito. So number 1, of course, last week nabalitaan natin yung nalunod na dalawang student athletes dahil sa team building activity na ginawa sa Aurora. So yan po, dalawa po yan. Number 2 or number 3 would be last year. Meron tayong 18-year-old Gilas women's basketball player na namatay during the training. Number 3, 3 years ago, meron tayong isang 14-year-old football athlete na nag-collapse allegedly dahil sa init sa isang football tournament. Number four, triathlon. Meron po tayong isang male participant na namatay during the swim portion, which is the first of the three disciplines in triathlon. Number five, in a running event, isang member of the military, isang major, namatay sa isang cardiac arrest dahil sa marathon. And the last one happened in 1980, no? 46 years ago, pero nagkaroon lamang ng desisyon ang ating Supreme Court noong 2017. Ang nangyari nito was isang minor sumali sa isang half marathon here in Quezon City at nabundol siya ng jeep at siya ay nasawi. Ang sabi ng ating Supreme Court, dahil unsafe ang ruta dahil dinadaanan ng jeep tsaka untrained, inexperienced ang mga marshals, therefore naging pabaya ang organizer, kaya't liable ang organizer in this case, nagbayad siya ng danyos. Dagdag lang natin, yung sponsor ng event ay hindi liable dahil wala naman siyang kinalaman sa pag-organisa ng event, nagbigay lang siya ng financial support. So in this case, liable ang event organizer kahit pa nagpumirma ng waiver yung minor at yung magulang, at mamaya pag-uusapan natin ano ba ang epekto ng isang waiver. So again, past 10 years, meron po tayong documented na 7 deaths in competition in a training team building activity. And meron tayong aral na makukuha sa nangyaring ito. There are what I call 7 takeaways, no? Very important that safe sports must be a non-negotiable priority, no? Huwag natin siyang minosen, no? Huwag natin siyang i-dismiss. At ako naniniwala, and I advocate this strongly now more than ever, that safe sport is a human right. It's a demandable right, not just for student athletes, for everyone, no? Sa lahat sa atin na sumasali sa mga patimpalak, sa mga kompetisyon at nagtitrain, even sa gym, napakahalaga ng safe sport. Unfortunately, wala tayong batas tungkol sa safe sport. Kung titignan natin yung Student Athlete Protection Act, no, very relevant ngayon, hindi po mentioned ang safe sport under the SAPA. Dalawa lang pong uri ng benepisyo or protection mechanisms ang nasa SAPA, Student Athlete Protection Act. Number one, ano ba ang mga reasonable benefits na pwedeng makuha ng isang student athlete? Bawal ang commercialization. And number two, yung tinatawag nating residency requirement, di ba? Kung lilipat ka from one college to another, under the SAPA, mayroong 1 year maximum residency. Walang mention ang safe sport. Wala ring mention na dapat ang coaches certified. Wala ring mention na ang dapat coaches dumadaan sa continuing education and training. Wala ring mention na kailangan may registry of coaches. Kaya yan po ang ating panukala na sana maamyendahan ang Student Athlete Protection Act, banggitin ang safe sport, magkaroon din ng registry and continuing education for our coaches. Of course, when we talk about safe sport, hindi lang yan sa usapin ng walang injury, no? Hindi po. Yan, while mahalaga ang usapin ng physical aspect of safe sport, marami pang iba, psychological, emotional, sexual, medical, and in even environmental. At merong mahalagang aspeto or pillars ang safe sport. Siyempre, safe people. Ethical ang coach, accountable ang school, at siyempre, responsible athletes, no? Hindi lang naman puro benepisyo ang ating mga atleta, kailangan sila ay responsible din. Number two, safe spaces, no? Facilities, running course, Kailangan ba may first aid, meron bang medical plan, at hindi dangerous or mapanganib ang environment. Safe spaces. Bawal po ang bastos sa isang sporting environment. Bawal ang bullying at bawal ang hazing. No? Hindi dapat dangerous or excessive ang training para lang makapasok ka sa isang team or para manatili ka sa isang team. At again, ang Anti-Hazing Act, hindi lang po para sa school, hindi lang po para sa sorority at fraternity. Kahit ano pong samahan, kasama po yan, whether MSA ka, or whether varsity team ka, or part of a national team. Safe practices is another pillar in terms of training, competition, kailangan sundin natin ang rules of the sport, and mahalaga, safe processes. Paano pwede magreklamo ang isang atleta? Paano ang tinatawag nating due process? At napakahalaga, mga polisiya. So yan po ang number one takeaway, safe sports. Number two, every training session and sporting event must have a safety and medical plan. No? Kailangan po yan nakasulat, kailangan po yan napaliwanag sa participants, kailangan po yan alam ng mga marshals and officials. Kung nagkaroon, halimbawa, nahulog ka or na-injure ka, syempre kailangan may first aid sa iyong event at saan ang ruta na dadaanan ng ambulansya para makaabot sa pinakamalapit na ospital. Kailangan merong kang ganong contingency plan. Number three, ito po, pinupromote ngayon ng ating heart surgeons yung pagkakaroon ng defibrillator, no, AEDs sa mga competition, no? So kailangan po ang AED, medical personnel and emergency resources. Napakahalaga po 'yan. Yun nga yung naging issue doon sa 18-year-old na basketball player. Kung meron sanang AED sa basketball court, baka sana naiwasan yung kanyang pagkasawi. Pang-apat would be the waivers. No, maraming nagtatanong, usapin ngayon. Pumirma ang isang atleta ng waiver, therefore, kahit ano mangyari sa kanya, walang responsibility or accountability or liability si event organizer or si coach. Hindi po. Ang waiver sumasaklaw lamang sa tinatawag nating foreseeable risk. Yung mga na-anticipate natin. So halimbawa, pag boxing, syempre you foresee na ikaw ay tatamaan. Pero for running, hindi mo ma-foresee na ikaw ay mabubundol ng jeep at mamamatay. So a waiver does not excludes, no? That excludes what we call negligent acts. Ang waiver will never include unsafe conditions, untrained personnel, or any form of recklessness. No, alam naman natin bawat sport may kanya-kanyang risk, no? At ang kasama lang sa waiver, yung mga tinatawag nating inherent risks o yung mga risk na relevant or may kaugnayan sa sport. Ulitin natin, ikaw ay nabundol ng jeep dahil sumali ka sa isang running event, hindi mo yan ina-anticipate. Hindi mo pinaplano na ikaw ay mabubundol ng jeep pag sumali ka sa running event. Kaya itong nakaraang weekend, di ba, nagkaroon ng marathon, half marathon along EDSA. Nung nakita ko lang sa social media, ang daming ambulansya, ang daming medical personnel, no, ilang buwan nito pinlano, ginawa nila sa ganitong oras, no? So clearly merong protocol, nakasulat, pinag-usapan, pinaliwanag. Number five, no? Sino ba ang accountable? Sino ba ang duty bearer? Sino ba ang may responsibility for a tournament, for a competition, and for training? Of course, nandyan ang officials, nandyan ang coaches, nandyan ang event organizers. So napakahalaga po ng kanilang papel, at kung merong nangyaring injury or merong namatay dahil sa kapabayaan ng mga duty bearers na ito, baka masama sila sa kaso at baka kasama sila mag-file, magbayad ng danyos. At kung napaka-reckless ng kanilang kapabayaan, baka maging criminal offense pa. Na baka reckless imprudence resulting in homicide. Number 6, ito yung

0: kasi kung hindi mo yan ginawa, then baka ikaw ay naging pabaya or negligent. And lastly, no, pinag-usapan natin ng safe sport. No? Ang safe sport ay preparation, prevention, supervision, readiness, adoption of policies, compliance with rules, and accountability. So accountable po ang ating mga ang school, accountable ang ating mga NSA, accountable ang ating mga government agencies, no, accountable po ang ating mga coaches and officials. Balikan lang po natin yung ating noble purpose of sports, no. Paulit-ulit po natin 'tong pinag-uusapan. Maliwanag po sa alilalim ng ating saligang batas na mayroong malalim at malawak na layunin ang sports, no? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, no? Social progress, at patriotism and nationalism. Kung unsafe ang sports, kung unsafe ang environment, hindi natin makakamit ang noble purpose of sports. Kaya po konektado ang layunin ng sports sa ating sinusulong na safe sports. So to our legislators, to mga commissioners ng Games and Amusement Board, Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, to our athletic associations, no, kailangan po tayo mag-adapt ng safe sports. At mabanggit ko lang, Judith, sa mga nakikinig, nagdi-develop po ako ngayon ng policy tungkol sa safe sport. At ilalabas ko po this week itong aking proposed policy on safe sports. At pangalawa, meron pa po akong gagawin at ilalabas ko rin this week a code of conduct and code of ethics for coaches na sana po ma-adapt, mabasa, maintindihan ng ating mga coaches. At siyempre, pag naintindihan nila, I want the coaches to sign at the end of this para siyang covenant, para siyang undertaking. So baka yan ang isang pwede nating pag-usapan sa susunod na episode natin, Judith. So muli, safe sports, accountability, noble purpose of sports, Judith.
1: Napakaganda, napakalinaw ng mga explanation mo, Attorney Al. At yun na nga, ang dami wala pala sa SAPA, yung wala. Mga patungkol sa safe sport, nakakataka. Iba na wala pala yun sa batas. Nabanggit po sa isang panayam nung nagsalita, kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Rebo Sagisag. Na yung grupo nyo, di po ba may bago kayong binuulang ng grupo ng mga sports lawyers. Lawyers. Yes. Kayo nga din po nga ang nagtutulong para nga bumuo at katulad ng mga nabanggit mo, marami kang isusulong, di ba, na mga proposal para nga sigurado sa revision ng batas na ito. Attorney?
0: Oo, tama yun. No? Hindi pa kami incorporated. No? We're still working on our incorporation documents. Kaya may kanya-kanya kami mga initiatives sa nangyayari. Alam natin, Executive Director si Attorney Rebo sa UAAP, no? Meron din silang sariling dinadaanan sa UAAP. Whether pwede na bang iparusahan, ano ang uri ng sanction, and right now, no? I think everybody is looking at their policies, no? Everybody now is looking at their protocols, no? Even kami sa Pilipinas, sa obstacle sports at sa sports climbing, ngayon binubusisi namin ang aming safe sports policy, ang aming medical protocol. So right now, kami ay in the process of buying ito mga AEDs, no, para available siya sa aming mga training events at sa aming obstacle facilities. So napapanahon na po, no, wag na magkaroon ng another death. No, wag na po natin hintayin 'yon. No, kung sakali man mangyayari siya dahil we tried to prevent it, talagang aksidente, ginawa natin ang lahat, hindi tayo naging pabaya, pero nangyari pa rin. So, kasi kung pwede palang naiwasan at hindi naiwasan dahil sa kapabayaan, then kailangan merong managot.
1: Napakalungkot ng pangyayari, pero sa bawat pangyayari nga na ito, katulad na rin naman ang naging aksyon ng ating National Sports Agency,

0: kailangan may aksyon talaga at may mga leksyon na matutunan, at yun na nga po, mas malawak na aksyon ang gagawin ng mga kinauukulan. Pero matagal po ba bago mag-revise ng batas? Kasi mukhang emergency eh, ang ating pinag-uusapan dito, dahil hindi naman po titigil ang sports, ika nga, ang paggalaw ng sports.
1: Alam mo, sa batas, depende yan kung anong kung ipaprioritize ng House of Representatives at ng ating Senado. Okay? Pero sa akin, merong immediate recourse. No? Baka mas mabilis kung maglalabas lang ng regulasyon ang halimbawa Games and Amusement Board, ang CHED, ang DepEd, at ang Philippine Sports Commission. Kasi meron sila kanya-kanyang jurisdiction sa mga atleta. At nabanggit ko na kay Chairman Pato, na chair, I'm drafting this Code of Ethics and Conduct and Safe Sports Policy, and knowing Chairman Pato, no, very, very proactive at nasa puso niya ang ating mga atleta, hindi ako magugulat na ma-adapt ito ng PSC within the soonest possible time. Pero like any other policy, ang aking rekomendasyon ay magkaroon ng dialogo with the athletes, no, with the coaches, bago pa man mailabas ang policy sa safe sport. Kasi kailangan lahat ng sports community, kailangan may buy-in to the policy, kailangan nilang maintindihan, kailangan nilang mag-commit bago sila magsabing, I will follow, I will comply, I will affix my name on top of, on the dotted line, Judith.
0: At katulad nung nabanggit mo kanina, yun ding mga NSA, sila din, sa sarili nilang organisasyon, di ba? Sila din may malinaw sana na polisiya patungkol sa safe sports.
1: And by the way, recently, no, ang Philippine Olympic Committee naglabas ng safe sport policy, at kailangan nito makascade sa ating mga NSAs. Kailangan ng mag-appoint ng safety officers para siya ang mga ngasiwa, mga ngalaga ng pagpapatupad ng policy na ito. Kasi like any other policy, dapat hindi lang siya drawing. Hindi lang siya nasa PowerPoint, hindi lang siya nasa polisiya. Kailangan isabuhay at maunawaan, Judith.
0: At para magawa yun, kailangan talaga din na nasa batas. Para may ngipin. Di po ba yung polisiya? Kasi alam natin, attorney, simula nung nag-pandemic, di ba, nung marami mga online course, yung safe sports dun ko masyadong napansin eh. Lagi sila nagko-conduct ng mga online seminar. Pero alam ng ilan o sa atin, sa mga NSAs, pero seemingly outside eh, hindi pa nila ganun, kumbaga nabibigyan ito ng tamang pansin.
1: At dahil nga sa nangyaring pagsawi, no, nitong dalawang student athletes, na umangat na naman sa ating awareness itong safe sport. So let's maximize this opportunity na maging plataforma siya para isulong talaga ang safe sport policy at maunawaan at isulong ng lahat, Judith.
0: Yes, okay. So susundan natin din ang mga takbo ng pangyayari, at mabuti na nagkakaugnayan tayong ganito. May reference, ika nga, tayo sa mga ginagawa din ng mga kinauukulan, at pwede rin tayong minsan kahit sa papano, 'di ba? Yung boses natin ay ating ipahayag, malay mo, 'di ba? Madinig, at definitely makadagdag sa mga gagawing pulisiya na national, ika nga, para sa safe sports ng lahat.
1: Oh, at huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mananawa na sa programang ito, sa plataforma ng Sports Radio, itong Legal Playbook, ay ang layunin naman talaga natin dito would be to educate everyone about what the law says about sports, and hopefully meron ding reforma sa practices at sa polisiya at sa batas, Judith.
0: Definitely. At syempre pa, susundan nyo ang newsletter, weekly newsletter, na libreng-libre po. Ito, parating tinatalakay na Attorney Al Agra. Kung hindi ako nagkakamali, ika-38 o 38 edition na ba? Tama ba, Attorney?
1: Oo, 38 na. At itong ating legal playbook, pang 38 na po tayo, no? At looking forward to 100, at siguro pag 50 na, Judith, mag-ano tayo? mag-party.
0: Yes.
1: Mag-celebrate tayo on the 50th episode. So,
0: Yes.
1: 12 more. 12 more, Judith.
0: Yes. 12 more and counting. Attorney, sa gitna nga po ng mga pangyayari, nagkakasanga-sanga na, di ba, yung mga ganap patungkol dito sa issue na ito. Ano po yung pinaka numero uno na iyong panawagan o advice sa publiko na nakamasid dito sa mga kaganapan na ito?
1: Ang ating espasyo, ang ating environment should be safe, no? Hindi lang sa usapin ng sports, sa usapin ng trabaho, sa usapin sa pamilya, sa usapin ng barkada, kahit saan, dapat po tayo ay ligtas. Dapat makaiwas sa panganib, or kung meron man panganib, kailangan meron tayong mga protocol, sistema, polisiya para maibsan, maiwasan ang anumang sakuna or kapahamakan or pagkamatay. Kaya ngayon, no, more than ever, every time merong nasasawi or nai-injure at lumalabas ngayon with social media, no, laging bukang bibig ng lahat, no, looking for accountability. So ang ating panawagan sa lahat ng kasama sa sports, sa lahat ng duty bearer sa sport, whether government or private sector, whether atleta, official, or coach, dapat tayo ay united. One common front against unsafe practices, against unsafe sport, to promote the noble purpose of sports, which includes safe sports, Judith.
0: Maraming maraming salamat, Attorney Al Agra. Sumain niyo naman po ang isang napapanahon at isang makabuluhan na talakayan natin dito lamang sa Legal Playbook sa Sports Radio at syempre sa online newsletter ni Attorney Al Agra. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo. Magkita-kita muli tayo. Salamat!
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Radyo Pilipinas Do Sports. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
6: Maganda umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Judith. Long time. At tama, no? Ang daming ganap ngayon sa sports. At so hitik na hitik na naman ang pwede nating pag-usapan tungkol sa sports law. Kaya muli, maganda umaga sa lahat ng sumusubaybay sa katangi-tanging programa sa radyo na tungkol sa sports.
7: Sports at batas. Yes, attorney, excited muli kami na matuto sa iba na namang aspeto ng topic na iyong ibibigay sa amin. Definitely, lahat makaka-relate ito dahil paborito natin ang ating mga atleta at tayo maraming iniidolo pero mas lalo pa natin silang makilala at lalo pa natin kumbaga maintindihan ano ba ang kategorya nila, ano ba ang mga tamang organisasyon, kung saan talaga sila nabibilang. Yes, attorney, go ahead.
6: O siguro bago natin pag-usapan itong tinatawag nating mga tatlong uri ng atleta, no? Siguro ang daming nangyayari ngayon sa sports, maraming sports events. Alam ko kakabalik mo lang sa pag-cover ng Tour of Luzon, no? Malapit na ang palaro. Kakapirma lang sa Batang Pinoy. Kakatapos lang ng Asian Beach Games at ang ating mga atleta naghahanda para sa Asian Games, no, this coming year. Ang daming mga tournaments, competitions sa pickleball, no, at mayroong mga prize money rito at magkakaroon nga ng panibagong professional league, no. Tapos katatapos nga lang last weekend ng isang athletics competition para sa aming mga dating bata, ngayon ay hindi na ganun kabata, no. At siyempre, tuloy-tuloy ang mga events ng ating mga athletic associations, no? PRISAA, UAAP at NCAA. Kahit tama yung binanggit mo kanina, Judith, mahalaga maunawaan sino ba sila. Ano ba ang kanilang mga karapatan, no? Napakahalaga yan dahil iba't ibang batas ang sumasaklaw sa kanila depende sa uri ng atleta. So, kaya ang pag-uusapan natin ang tatlong uri ng atleta. Number one, sino ba ang national athlete? Number two, sino ba ang student athletes? Number 3, sino ba ang professional athlete? At alam natin na hindi naman lahat ay pwedeng pumasok sa tatlong ito, no? Kaya't may mga ibang tinatawag pa tayong recreational athletes or yung pang-club lamang or masters and seniors, hindi yan bahagi ng tatlong uri ng atleta na pinag-uusapan natin. Siguro sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang masters or student na hindi naman student athlete, no? Pag-uusapan natin yan. So unahin natin, sino bang national athlete? Siyempre, bilang kumakatawan sa ating watawat at sa ating bansa, kailangan ikaw ay Filipino, no? Tapos ikaw ay membro ng isang National Sports Association at ang iyong NSA ay dapat bahagi ng isang international federation. At siyempre ang iyong NSA ay bahagi ng Philippine Olympic Committee or Philippine Paralympic Committee dahil ang national athlete, dalawa yan, yung athletes with and without disability. At dapat ang inyong NSA ay bahagi at kinikilala ng Philippine Sports Commission para mabigyan ng benepisyo at insentibo ang ating mga atleta. At syempre, ikaw ay dapat lumalahok para makakuha ka ng incentives. Kailangan lumahok ka na halimbawa sa Southeast Asian Games or sa isang or sa Olympics, no, or sa Asian Games. Yan ang national athletes. Para ikaw naman ay student athlete, of course by the very name itself, kailangan ikaw ay estudyante. Kailangan full-time. So pag summer ka lang, hindi ka tinuturing na student athlete. At kailangan in good standing ka, syempre hindi ka naman expelled or suspended. At kumakatawan ka ng iyong school sa isang athletic association like UAAP, NCAA, PRISAA. Professional athlete, no? Professional athlete, either team yan or isang individual. So, halimbawa, basketball, may team event, or boxing, individual event. Ikaw ay kumukuha ng salary or sahod or meron kang prize money which is beyond the token amount. Mahalaga yon, token amount. Kasi pag nakukuha mo lang ang ginastos mo, halimbawa sa pamasahe or sa accommodation, at meron kang nakuhang amount bilang premyo, at ito ay kapantay lamang or mas mababa pa sa iyong ginastos, yan ay tinatawag na token amount and therefore hindi ka professional athlete. Pero kung ang nakukuha mong premyo ay sobra sa token amount or sobra sa ginastos mo, then maari ka ng maituring na professional athlete at dapat ang iyong liga at iyong sarili, kailangan ka magparehistro at kumuha ng lisensya sa Games and Amusement Board. At syempre, sumasali ka sa mga liga or competition na for profit, no? Kasi may mga promoter yan, may mga sponsors yan. So, kita natin na meron tatlong uri ng atleta at dahil sa tatlong uri na to, iba't ibang batas ang sumasaklaw sa kanila. For national athlete, nandyan yung, alam natin, yung charter or batas na gumawa sa Philippine Sports Commission. At meron ding batas tungkol sa kanilang benefits and incentives. Itong Republic Act 10699, no? Na syempre dahil dito sa batas na to, nakakuha ng 10 million pesos, halimbawa si Hidilyn Diaz at si Carlos Yulo. However, sa batas na to, at pinag-usapan natin dati, Judith, sa ilalim ng batas na to, kalahati lamang ang makukuha ng ating mga para-athletes or para-limpian, no? Na kailangan mabago na rin. Student athletes, meron tayong tinatawag na SAPA, Student Athlete Protection Act, no? Mahalaga, nandyan kung ano mga protection mechanisms, no, para sa ating mga student athletes. Professional athlete, meron tayong sino ba ang isang professional athlete na binanggit natin kanina. Merong joint resolution nitong 2020 na pinirmahan ng Games and Amusement Board at ng Philippine Sports Commission. At yung binanggit nating definition ng professional athlete ay ayon dun sa joint resolution na iyon. No? Isa pang mahalaga maunawaan natin na ang mga national athletes at student athletes ay amateur athletes. Ibig sabihin, kaya sila naglalaro ay hindi para kumita. No? Unlike our professional athletes, by the very name itself, they are professionals, meaning ito ang kanilang source of livelihood. Kaya nga ang mga professional athletes, maituturing nating they play for pay, no? They play for their team, no? Itong tinatawag nating salary nga or prize money. Our student athletes, of course, they play for their school, no? They play for their university, whether grade school, high school, or college. And for our national athletes, they play for the flag. They play for the country. They play for the Philippines. At isa pang mahalagang maunawaan would be, empleyado ba sila ng kanilang liga? Empleyado ba sila ng kanilang NSA? Ito, pwede maging case-to-case ito, Judith, no? Pwede may tuturing kang empleyado kung number one, may selection process. Number two, may sahod ka. Number three, pwede kang tanggalin. At number four, merong control ang NSA sa'yo halimbawa or liga sa'yo over two things. One, yung tinatawag nating methods or means or pamamaraan or the how. At number two, may control over the output or the performance or the ends. Kasi kung walang control, halimbawa may control lang over the output, wala tungkol sa means, then hindi ka maituturing na empleyado, matuturing ka lang halimbawa na independent contractor. Magbigay lang tayo ng halimbawa, no, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, ang isang referee, no, sa PBA, sabi ng Supreme Court, ang mga referee, hindi yan empleyado. Hindi yan, mga contractor sila. Bakit? Dahil ang kanilang pagpito ay hindi kontrolado ng liga. Ang pagpito nila, hindi kontrolado ng PBA. Yan ay sariling diskresyon ng ating mga referee and therefore walang control over the means ang ating PBA. So, depende sa relasyon ng atleta at ng liga, NSA, school, would be good. Of course, ang ating mga estudyante, hindi naman pwedeng maituring yan na contractor or empleyado. No? They are students at nagbabayad ng tuition sa kanilang eskwelahan. Mahalaga ano ang benepisyo ng bawat isa, no? Sa ating mga national athletes, sa ilalim ng batas, may allowance sila, meron silang 20% discount. Pag sila ay tumitira halimbawa sa Rizal Memorial, sa Baguio, or sa Field Sports, yan ay libre. Sa socialized housing, sa mga programa ng gobyerno, sila ay merong priority. At syempre, pag sila ay nag-gold, silver, or bronze, no, sa mga competitions ng kanilang IF or sa International Olympic Committee, then meron silang karampatang insentibo. Ito nga nakuha na nabanggit natin ni Hidilyn at ni Caloy. Sa ating mga student athletes, sa ilalim ng Student Athlete Protection Act, may dalawang uri ng protection mechanisms. Number one, reasonable benefits. Dapat hindi sila ma-commercialize. No? Huwag natin silang i-commercialize or i-commodify dahil hindi naman sila professional athletes. So reasonable benefits like tuition fee or medical insurance or free lodging, no? At sa ilalim ng rules, no, ng batas na ito, pwede din bigyan ng gadget. Pero kailangan gamitin ang gadget para sa school. Kaya nga sa batas na to, ang mahalaga sila ay student athlete, hindi sila athlete student. And therefore first and foremost that they are athletes. At syempre, hindi si kung lilipat sila ng ibang school, hindi sila pwedeng parusahan. Maliwanag yan sa batas na ito. So professional athletes, of course, meron silang salary, meron silang bonuses, meron silang incentives ayon sa kanilang kontrata, at merong mga liga na nag-i-impose ng limit or cap tungkol dito. Halimbawa, di ba, ang Philippine Basketball Association, meron silang uniform contract na ang mga kumpanya hindi dapat sumobra sa mga benefits ayon sa batas. Depende rin sa uri ng atleta kung sino ang mga government agencies na responsible. Siyempre, pag national athlete, nandiyan ang Philippine Sports Commission. Pag professional athlete, nandiyan ang Games and Amusement Board. At pag student athletes, depende kung ikaw ay grade school, high school, nandiyan ang Department of Education. At pag ikaw ay college na, nandiyan ang Commission on Higher Education, no? And lastly, no, syempre may mga pagkakataon na nagkakaroon ng conflict, hidwaan, grievance, reklamo. Let's say athlete as against another athlete or athlete and an official, so meron tayong mahalaga ditong grievance mechanism. So sa para sa national athlete, syempre pwede kang magreklamo sa iyong NSA, pwede yan ma-elevate sa Philippine Olympic Committee or Philippine Paralympic Committee and Philippine Sports Commission. At kung aabot pa yan sa international, syempre pwede kang dumulog sa iyong International Federation at Court of Arbitration for Sports, no, which is CAS. Student athletes, pwede kang magreklamo sa iyong athletic association, UAAP, NCAA, PRISAA, at pwede ka rin dumulog sa DepEd or CHED, whether high school, grade school, or college. Of course, for professional athletes, pwede kang dumulog sa Games and Amusement Board, pwedeng i-revoke or i-suspend ng GAB ang iyong lisensya or permit. At kung ikaw ay empleyado, pwede kang dumulog sa National Labor Relations Commission. At pag ikaw naman ay contractor, pwede kang dumulog sa ating mga korte. Kaya napakahalaga, ano bang uri ng atleta ako? No? Ako ba ay national athlete? Then, ito ang mga panuntunan, ito ang mga benepisyo, ito ang anong kwalifikasyon to become a student, national athlete. Ako ba ay student athlete? Ako ba ay professional athletes? Kaya't mahalagang maunawaan natin ang kanilang pagkakapareho at ang kanilang mga pagkakaiba. Yun lamang ang ating short lecture sa usapin ng atletang ito, mga tatlong atleta. Napag-usapan na natin to, by the way, before, Judith, pero separately. No? Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na to compare and contrast, paghambingin at anong pagkakaiba ng tatlong uring atleta na to, Judith.
7: Yes, attorney, napakaganda, napakalinaw ng iyong mga explanation. Pero in terms of sabihin natin yung mga rewards na natatanggap through the national government and through the Incentive Act, paano may enjoy ng isang national athlete at isang professional athlete itong mga insentibo na ito? Madalas po itong tinatanong, di ba? Alam natin yung mga professional nating atleta ay naglalaro din under our Philippine flag at napakarami nila. Sila ba ay may karapatan pa rin na tumanggap ng milyon-milyon na insentibo mula po sa ating national government through the Incentive Act?
6: Muli, may mga pagkakataon at depende sa rules ng IF kung pwedeng payagan ang isang national athlete lumaro as a professional athlete. No? Dimbawa, sa basketball or sa boxing, pinapayagan na yan. So, depende sa panuntunan ng IF at kung kinikilala to ng International Olympic Committee. So, ikaw, meron ka ng dalawang sombrero. Sombrero mo, national athlete ka, at ikaw ay professional athlete pa. So, ang mangyayari nun, ikaw ay pwedeng masabing maswerte dahil yung benepisyo na nakukuha mo bilang national athlete under the Incentives and Benefits Act. At the same time, meron kang nakukuhang benepisyo sa iyong kumpanya, no? Kung isang ka naglalaro as a professional athlete, you can enjoy both worlds, no? Ika nga. And therefore, may kanya-kanya kang accountability. Merong depende sa iyong entitlement, depende rin sa iyong rights. Kaya national athlete, because allowed siya na maglaro in professional games for profit. So, pag sumasali siya halimbawa sa Olympics, ang dala niya flag dahil national athlete siya. Pag ikaw ay professional athlete at sumama ka sa Olympics, so, di ba binibigyan sila ng laya para makapaglaro? At minsan nga, nagkakaroon ng problema sa scheduling or sa accountability. Yun ang challenge, Judith. Kasi parang dalawa ang iyong pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran mo yung NSA at pinaglilingkuran mo rin yung iyong kumpanya nagbabayad sa iyo ng sweldo. What if may conflict yung dalawa? At yun ang isang issue. How do you resolve conflict? How do you prioritize if you were asked to make a choice? And ultimately, the choice will have to be made by the athlete, Judith. And hopefully, nag-uusap yung NSA tsaka yung professional league. Para, kasi at the end of the day, gusto naman natin matulungan ng atleta at mag-excel tayo sa ibang bansa.
7: Serbisyo naman ng mahuhusay na atleta na professional na sa ating bansa, di ba, yung kanilang pag-giging member ng national team. Natandaan ko ito, attorney, nung manalo yung mga golfers natin. sa Asian Games, sina Yuka Saso and the rest, diba, team gold and individual gold, na ang huli nating nabalitaan na hindi nila tinanggap yung million-million na insentibo kasi yun po ay labag sa panuntunan bilang isang amateur athlete pa that time sila, ha. So ang para, ang alam ko, ginawa ng solusyon para di naman hindi masayang, ika nga, yung insentibo ay ibinigay sa NSA para magamit sa development program ng NGAP, attorney. 2018 po yun.
6: Kaya nga, ang pinaka-fundamental premise natin, pinapayagan ba siya ng International Federation? No? Kasi pag walang ganung programa or polisiya ang IF mo, baka ikaw ay lumalabag. Kaya siguro at that time, hindi pa pwede. Kaya marami ng mga International Federation na allows that. No? So kaya mahalaga, kasi ayaw naman natin na, halimbawa, yung mga student-athletes, kumuha ng incentive or ng premyo. Yung depende sa kanilang athletic association kung papayagan din yun or hindi. Kasi halimbawa, naging issue to sa US. No? Pwede bang kumuha ng sponsorship? Pwede bang kumuha ng prize money ang isang student-athlete? Ang sagot doon ay, ano ang panuntunan ng kanilang liga, ng kanilang athletic association? Papayagan ba or hindi? Pag hindi pwede, then hindi mo nga pwedeng tanggapin. Otherwise, baka matanggal ka bilang student-athlete, Judith.
7: At napakarami naman natin ngayong atleta, di ba, sa iba-ibang mga eskwelahan na miyembro na ating national team. At ito rin, attorney, sa billiards lang, di ba, dati usapin din to yung grupo ni Efren Bata Reyes o sino man, sina Orculio, sina Biado. Million-million din kasi ang kinikita nila sa professional billiards. And yet, kamiyembro din sila ng ating national team na nananalo sa SEA Games o kaya naman sa Asian Games. Pero mukhang nabigyan naman yun ng solusyon at natamo pa rin ating mga Q-Masters yung insentibo. May mga pagkakataon na hindi nila nakuha pero ang Pangulo na mismo sa Malacanang ang nagbibigay ng insentibo sa kanila, parang personal na bigay na ng Pangulo ng Bansa, attorney.
6: O nga, kasi kung ikaw ay national athlete, ang alam naman natin yung allowance ay hindi ganun kalaki, although under the current leadership of Chairman Pato, ito ay nadagdagan. Parang kulang pa rin, hindi pa rin sapat para ikabuhay, lalo na ang mga atleta natin ay may pamilya, yung iba may pamilya na. Kaya yung iba national athlete na nasa military pa, no, may mga ganun. Or national athlete, meron pa silang nagko-coach. So again, kailangan din natin maunawaan na baka hindi sapat ang nakukuha na allowance galing sa kanilang galing sa gobyerno. Kaya't mahalaga na kung anong panuntunan nga ng kanilang IF na pinapatubad ng NSA dito sa Pilipinas, dahil hopefully hindi naman umabot sa kailangan ka mamili. Kasi gusto mo rin naman, no, to earn your livelihood at the same time to represent your flag.
7: Mabuhay ang ating mga atleta at yan naman mga insentibo na yan, iisa lang naman talaga ang layunin yan, para lalo pa silang matulungan, di ba? Hindi naman yan sobra-sobra, attorney. We know that for a fact.
6: Oo, and kailangan din natin ipaalala sa mga nakikinig dito, sumusubaybay sa sports radio, sa ating mga national athletes. Ang nakukuha niyong benepisyo ay galing sa amin, or galing sa taong bayan. No? Kaya meron tayong mga karapatan, definitely, at meron din tayong accountability because this... Itong pera, itong allowance na nakukuha natin ay galing sa mga mamamayan na nagbabayad ng kanilang buwis. Kaya't hindi ito dapat ibaliwala. Hindi ito. Kailangan ito ay makilala at ma-recognize ng ating mga atleta. Mabanggit ko lang, no? Katatapos lang ng ating seminar para sa itong programa ng Sports at Batas, no, naka-apat na Sabado na tayo. Ang unang topic natin, yung noble purpose of sports, no, healthy and alert citizenry. Ang naging huling topic natin, yung about the flag, ay yung ating national anthem. Kasi at yung ating national flag, national anthem sa ilalim ng ating batas is for patriotism and nationalism. At ang sports is also for patriotism and nationalism. Kaya't kailangan ng ating mga atleta alam ang lupang hinirang, no? Alam ang pledge sa watawat, kaya't mahalaga yan. At dahil kinakatawan mong iyong watawat, pero hindi mo alam ang iyong national anthem, no? Medyo hindi yata consistent yun.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: The public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
17: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabit?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Oras na
0: para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Paragames Hour.
1: Paragames Hour.
0: Ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
1: Paragames Hour.
0: Kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
2: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, July 20, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. You can also like and follow our social media accounts. Available po tayo mula sa ating Facebook DZSR Sports Radio 918 kHz at sa ating X account at Sports Radio 918. Live din po tayong napapanood ngayon sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV 4, digital channel Affordabox channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Special po ang ating episode ngayon dahil makakasama po natin si National Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team. Kwentuhan po ito patungkol sa kanilang katatapos sa Training the Trainers Seminar and Workshop mula sa North Luzon na ginanap po sa Baguio City. At the same time, ang latest para sa ating Philippine Para Swimming Team. Pero syempre, bago yan, pinakamainit na para sports updates muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, ang ating Philippine Para Table Tennis Team ay kumolekta ng 1 silver at 1 bronze medal from the ITTF World Para Future 2026 na ginanap sa Nakhon Ratchasima, Thailand. So, silver medalist po ang ating pambatong si John Napeña, kung saan siya po ay tumapos na second sa women's class 7 singles event, habang si Leigh Marie Manginsay naman ay nasiguro ang bronze medal mula sa women's class 9 singles competition. Ito pong kompetisyon na to ay bahagi po ng paghahanda ng ating Philippine Para Table Tennis Team sa kanilang pag-aasam na makapagpadala ng mas maraming atleta sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. So this October na po yan. Pero hindi pa po umuuwi ang mga miyembro ng ating Philippine Para Table Tennis Team dahil may isa pa po silang hamon at ito po ay sa ITTF World Para Elite na nagsimula na po last July 18 until 22 again sa Nakhon Ratchasima, Thailand. So 11 para athletes no ang bumubuo sa koponan. So yan nga po sina Leigh Marie Manginsay, Jonna Peña, Angela Kerubin, Noriko Batuhan, Leo Macalanda, John Wilfred Redulia, Ramses Tuala, Benedicto Gayla, Billy Cartera, Darwin Salvacion at si Leonard Sultan. So all the best dito sa next na hamon para sa inyo. And ito naman ang ating latest mula sa NCDA, National Council on Disability Affairs. Ngayong linggo po ay pinagdiriwang natin ang National Disability Rights Week. No? So nasa 48th year na po yan ng National Disability Rights Week. So it started last July 17 at magtatapos po ng July 23. So ang ating tema for this year ay ang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So, nakita natin, bahagi po ng celebration ng NCDA ay nagkaroon po sila actually no, ng mensahe muna mismo sa mismong Executive Director ng ating NCDA, si E.D. Glenda D. Relova, kung saan siya po ay nagbahagi ng kanyang mensahe patungkol dito sa pinagdiriwang na 48th year ng National Disability Rights Week. Ito po, panoorin at pakinggan natin.
3: Isang maganda at inklusibong araw po sa ating lahat. As we mark the 48th National Disability Rights Week from July 17 to 23, we stand united behind our theme, Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Anchored in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and our local laws, this year's observance reaffirms our core principle, all policies, programs, and initiatives must begin with the recognition and respect of the rights of persons with disabilities. This underscores our steadfast commitment to drive the disability sector's legislative agenda forward and elevate the urgent need for a rights-based legal framework for the community. And diving deeper into this celebration can further reveal to us the critical importance of recognizing each and everyone's rights. This speaks about our collective duty to push for stronger policies that translate to meaningful progress and inclusive participation. We move forward not only by strengthening existing legislation, but by ensuring these laws translate into tangible, accessible opportunities for every Filipino with disability. Equally, we must champion legal frameworks that fully protect the rights and welfare of our beloved community, ensuring there are no barriers that will hinder them from fully participating in our society, may it be from education, employment, health, social protection, and public services. Fellow advocates, this is the time more than ever to amplify voices, honor rights, and champion equal opportunities for persons with disabilities. Along with respect and compassion, we must pledge to put rights and inclusion always at the forefront, and their dignity and voice always at the center of decision-making. This is where the rights first mindset takes root, and the legislation forward momentum begins, and the strategic action and legislative advancement we champion today will serve as the blueprint for a truly barrier-free tomorrow. Mga kababayan, I've said this before, and let me reiterate today, we need a whole-of-society approach to ensure that no one is left behind and to create a world where every person is empowered and every right is respected, and your unwavering support plays a significant role in this. As we celebrate the 48th NDR Week, we invite everyone to join and stand with us in building a society where inclusion is not an option, but a standard. May this celebration be our reminder that we, regardless of our differences, deserve to live with dignity and exercise our fundamental rights. Together with NCDA, let us move forward and stand in solidarity, in strengthening disability laws, advancing equity, and building a truly inclusive Philippines where every right is recognized. Once again, happy National Disability Rights Week. Thank you very much and God bless us all. Mabuhay ang isang inklusibong Pilipinas.
2: At ayan po, atin po nga nakasama at napakinggan at napanood ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs, Glenda D. Relova. Napakaganda ng kanyang message, no? Ang inclusion ay hindi option kundi isang standard, no? At syempre dito nga sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week, no? Ang kanilang talagang pinopromote dito ay yung inclusive, no, na community, no, and inclusive opportunity din para sa lahat, especially with persons with disability. Napakagandang message, no, from ED. But of course, bahagi rin, no, ng celebration nitong National Disability Rights Week ay nagkaroon po ng care van kung saan ay nagbahagi po ng mga free services, no, for developmental and rehabilitation ang National Council on Disability Affairs. So sila po ay nag-conduct nitong nasabing free developmental and rehabilitation services sa mga children and with disabilities and their families. So dito po tampok din, no, yung mga ilan pa pong mga medical specialists and healthcare professionals, no, mula sa speech pathologists, nandiyan din yung developmental pediatricians, occupational therapists, no, na talagang nagbigay po ng libreng serbisyo dun sa mga kabataang meron pong disability, no. So Napakagandang programa. Again, kanina nakita rin natin, may naka-live din from the NCDA. Ito pong, of course, sa pagpapatuloy pa rin po no, ng 48th National Disability Rights Week. No? And kung saan mayroong nagkaroon ng discussion on policies, disability rights, and strategic actions no, na nagpo-promote po ng equal participation and inclusive development for persons with disabilities. Again, congratulations sa ating NCDA sa lahat ng ginagawa nyo para sa ganun yung mga programa with persons with disabilities ay patuloy pong napapaalam po sa publiko na i-spread yung awareness po para sa lahat. Samantala, ito naman, no, sa darating na linggo ay magkakaroon naman ng walk, run, and roll event mula sa UP Diliman. So, July 26, nakaschedule ito and very inclusive ito. Open po ito sa lahat po ng mga runners or even non-runners, sa mga families, even persons with disability. No, maaari kayong dumalo dito po sa walk, run, and roll sa UP Diliman, July 26 po yan. So, meron dito mga four categories. Merong 1 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer, at 10 kilometer. So, meron ding mga kung magkano no, yung registration fees. No? So, again, inclusive na yan dun sa mga race singlet, bib finisher shirt, and medal loot bag, and e-certificate. No? So, nakita natin yan. No? Sa UP Diliman, no, ilang tulog na lang sa darating na Sunday, ay tayo po ay magsama-sama dito sa walk, run, and roll event. And of course, ang ating latest mula sa Asian Paralympic Committee, dahil less than 100 days na lamang ang aasahan na natin yung 2026 edition ng Asian Paragames sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagkaroon po ng meeting, no? Ito na yung 5th and final coordination commission meeting, no? Sa Aichi, Nagoya, Japan kamakailan. At ito po ay dinaluhan, no? Ng mga top officials, no? Ng APC na pinamunuan ni President Majid Rashid. Dumalo rin ang Aichi Prefecture Governor si Hideaki Omura, Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa, and yung Japan Paralympic Committee President Kazuyuki Morino, as well as representatives from the AINA GOC and the APC. So talaga namang aabangan natin yan. No? In less than 100 days ay sisikad na no, yung aksyon para sa Asian Paragames sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating national coach, si Coach Brian Ong. Magbabalik ang Para Games Hour.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team.
8: Hi, good afternoon po.
7: Yes, hi Coach. Welcome to the program. Coach Brian, of course, una sa lahat, congratulations. At natapos lang, or kakatapos lang actually, no, ng ating Training the Trainers Seminar and Workshop. So ito po yung North Luzon leg mula sa Baguio City. So tell us, gaano po kasaya ang ating para sports, ang ating PPC Felspada about the turnout po ng ating naging okasyon?
8: Well, masaya naman kasi parang ito yung phase 2 ng aming Training the Trainers. Parang last year ata, naalala ko na subaybayan nyo rin. Then yung mga ibang nag-join last time, nandito na rin po sila for sa second phase. Tapos we're really happy and excited to share the knowledge na meron kami para mas maintindihan ng mga attendees yung para sports.
7: Yes. Coach, ilan ba yung mga participants po, no, na inyong nakita dito sa Training the Trainers natin?
8: Actually, medyo madami sila. Parang around 100 plus yung attendees nung naharaan.
7: Ayun. So talagang marami. And gaano ba kahalaga, Coach Brian, na meron tayong ganitong Training the Trainers na workshop?
8: Maganda at importante siya kasi nabibigyan natin agad ng kung paano sinisimulan yung para sports, kung paano i-coach at yung approach dapat sa mga athletes na para athletes. So maganda rin yung i-share ng mga yung knowledge ng coaches, yung kung paano kami nagco-coach mismo, kung paanong approach yung ginagamit namin for para athletes. And at the same time nandun din yung si Sir Mike po na i-discuss niya po yung history ng para sports and also yung para sports movement sa Philippines. And we also have the classifiers din po na nandun na mas nabigyan po nila ng linaw kung paano po kina-classify yung mga athletes at ano po yung mga eligible na classification po for athletes for para sports.
7: Yes, Coach, from a national coach perspective, ano ba ang pinakamalaking hamon na lagi niyong kinakaharap bago pa man maganap yung isang seminar and workshop?
8: Siguro yung pag-prepare din kasi as much as possible gusto namin maging interesting yung topic. At the same time, kailangan very knowledgeable din yung coaches and also the speakers para maibigay talaga namin yung 100% na para mas madali nilang intindihin yung mga kailangan naming i-discuss.
7: Yes.

0: Actually, sir, natuwa ako kasi although hindi ko nakita nung phase 1, but yung isang athlete na nag-compete nung palarong pambansa, nandun siya nung etong huling leg natin. So, siguro happy din siya na alam mo yun, kasi from classification nung palarong pambansa, ano siya eh, na ilagay ko sa database namin. So, from there, nakita naman niya na nandun yung list, yung name niya dun sa list ko. Tapos, yun, mas napakita ko sa kanila kung ano yung gagawin, then pinalangoy ko din siya. Unfortunately, kasi nung palaro, hindi ko natapos yung game since meron kaming competition. So, nakita ko lang kung paano yung mag-swim yung athlete mismo nung sa Baguio last time. So, very happy na nakita ko sila.
1: Yun. So, at least, no? And sana makalangoy din yun sa mga future competitions pa, no? Na maikoconduct ng ating PPC Philspada and Philippine Para Swimming. But of course, Coach Brian, how do you envision itong ating Training the Trainer seminar? Gano'n ba kalaki to? Or ano yung tingin mong magiging ano na to, no? Magiging gano'n pa siya lalaki? Or, you know, para dun sa programa natin sa para sports dito?
0: I think mas nabibigyan kasi ng linaw eh kung paano na meron para sports. So for physically impaired, mga mentally and visually impaired, nabibigyan sila ng chance na makapag-showcase din ng talent nila through sports. Tapos mas lumalaki naman yung dumadami naman yung ano audience natin since nabibigyan sila ng awareness. Tapos napakahalaga din na nabibigyan ng guide or technique kung paano talaga nakapag-train ng mga athletes. Kasi it's very different to train coaches and athletes. So on a coaching perspective, siguro yung mga talagang hilig at gusto nilang, parang passion nila na mag turo din ng para athletes. It's a good stepping stone din kasi nag-start din yung career ko as a technical official din. Nag-join ako nung mga Philippine National Para Games dati. So I used to officiate nung bata ko. Then I get to learn from a lot of people, especially the coaches. Sobrang happy ako to be there din kasi hindi nagbabago yung paningin ko with my colleagues din kasi andun yung mga veterano nating coaches. And yun nga, kahit national coach na ako, I still get to learn a lot from them. And I think maraming matututunan din po yung mga attendees natin doon. So hopefully, maka-join kayo sa ibang leg ng Training the Trainers kasi marami kayong matututunan doon. Especially kung gusto nyo matutong mag-coach ng para-athletes or kung gusto nyo mag-coach, marami pa rin kayong makukuha from the different speakers.
1: Yes. Coach Brian, ano yung some common misconception about para coaches, no, na gusto mong i-correct? Or baka kasi yung iba akala, ay, mas madali yung role na ginagampanan nila. So ano yung gusto nyong message doon, Coach?
0: Actually, medyo challenging mag-coach ng para athletes kasi pwede natin gawing base yung if we're coaches ng regular athletes, yun yung base since nandun yung knowledge natin dun sa sport. So for para athletes, it's very different kasi iba-iba yung impairment nila and we have to be creative. Tapos kailangan natin mag-focus kung anong meron sila eh. So from kung anong kaya nilang gawin, we have to work around it and build around it para makapag-gawa tayo ng program for each athlete. Kasi dapat medyo tailored for each individual or individually approach yung athletes kasi hindi sila kapare-pareho ng kapansanan. So we have to be very sensitive with them also. I think si Miss Adeline po, our Hall of Famer, then discussed sensitivity towards para athletes din. So kailangan yung knowledge sa sport and also yung creativity ng isang coach, paano sila mapapa-effectively swim or do the sport they want to do.
1: Yes. Coach, of course, as former swimmer din, former athlete ka din, and now nagsaserve bilang national para swimming coach, gaano ka fulfilling itong role na ginagampanan niyo po ngayon?
0: Very fulfilling kasi parang it's my way of giving back. Yung para athletes natin for para swimming, mga teammates ko sila kasi ang naalala ko when I was swimming sa swim club sa RRST before, together with the para athletes din. So walang as early as that, ano kami, exposed kami with para athletes. So alam naming nag-exist yung para athletes and we get to parang medyo friendly competition with them. Tapos being able to coach them and also magbigay ng seminars to different para athletes and para coaches din. Parang sobrang fulfilling niya kasi parang ito yung time ko para mag-give back dun sa mga natutunan ko. And at the same time, mas mapadali yung pagko-coach nila. Kung may magagawa ako para padaliin para sa kanila yung mga bagay, mas gusto ko yun kaysa pahirapan sila. Kasi may mga bagay kaming nagawa na and at the same time, baka meron silang mga, magkakaroon sila ng idea na mas pwedeng mas maganda sa nagawa namin and hopefully mas mag-grow yung para swimming or yung para sports itself.
1: Yes. Coach Brian, of course, syempre yung ating mga para swimmers, iba-ibang classification yan, di ba? Merong intellectually impaired, merong physically, and syempre sila natututo sila sa mga national coaches, no? Ikaw as coach, paano ka natututo from them? Meron ba na parang napapaisip ka na, kung, alam mo yun, di ba, simple mind sila eh, di ba? Ganun sila. Pero may ganun ba na parang may mga realizations ka din as a coach?
0: Bukod sa different impairments kasi pinaka ano, challenges yung different personalities, I think everyone would agree sa mga nagko-coach din kasi you have to be very effective eh. To be able na maging effective ka, kailangan kilala mo yung athletes mo. Parang dapat ano sila, kinikilala mo talaga kung paano sila mag-isip, how they react to things. Kasi kung doon mo makikita eh, kung anong effective way of coaching ang pwede mong ibigay sa kanila. And sa team naman kasi for para swimming, we have 4 or 5 coaches din. So minsan kasi merong mga bagay na mas nagiging effective pagkagaling sa ibang coach since meron silang mas, let's say, mas may bond sila with other athletes. So doon nag-work around yun eh. Kailangan bonded kayo as a team and at the same time, very observant kayo kung paano sila nagre-react sa mga bagay. Like kung paano sila pag nanalo or natalo, pag nahihirapan sa training, what are the right words para ma-push sila? Or at the same time, kung kailangan mo silang pagsabihan, kailangan alam mo yung tamang approach na making effective yung gusto mong iparating na message for them.
1: Yes, tsaka talagang challenging yun. Sabi mo nga, coach, di ba? Iba-iba sila ng character, di ba? So, iba-iba rin sila kung paano nila makakapag-recover from loss or kung ano man yung kanilang mga pinagdadaanan. But of course, Coach Brian, for sure, after nung naging North Luzon leg ng ating Training the Trainers, marami ang gustong maging national coach na rin. Anong message ang gusto mong ibahagi po sa ating mga aspiring coaches for our para sports?
0: Mostly kung any, sa lahat naman ng sport, you have to have the heart for it. So, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. I think sa lahat naman ng bagay, kailangan gustong-gusto mo at mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Kasi it starts there. Then, kung talagang gusto mong makatulong at mag-improve as a coach, kailangan very knowledgeable ka rin. So, you have to study your craft. Tapos, consistency lang and huwag magmamadali. Kasi marami talagang pagdadaan. Ang daming pinagdaanan din ng sports natin. Kahit nung hindi pa ako part ng team, nakita ko yung struggles compared kung anong meron tayo ngayon na sobrang nag-improve na yung support. Meron pa rin tayong mga pinaglalaban sa para sports eh, na we're asking for equality din. So we have to be very patient din. And at the same time, just enjoy the process. Kung yung athletes din, di ba, ine-enjoy lang din nila yung process kahit daily grind and marami silang pinagdadaanan din. As coaches din, kailangan we have to be patient. Tapos, we have to be very creative din when it comes to programs sa para sports na. Kasi, medyo bata pa talaga ang para sports compared sa regular sports. So, I wish everybody good luck na hopefully, mahanap niyo yung tamang approach when it comes to coaching para athletes.
1: Yes, kala ko Coach Brian, sana mahanap niyo yung tamang tao. But of course, Coach, updates din dahil nakatapos na rin kayo ng World Para Swimming Series sa Fuji Shizuoka, Japan. At doon ay one gold and two bronze medals no ang napanalunan ng ating team. So, kamusta yung naging performances po nila?
0: Very happy siguro. Happy kami. I think the biggest delegation we sent for a World Series, and we got the classification of our two para swimmers na galing ng Youth Para Games, si Raymond Adifuin and also Rick Pasadilla was there. So kung anong classification naman ang na-check namin before, tama naman yung lumabas. And youth sila din, they qualified for Asian Para Games din. I think we have 12 na ata ang nag-qualify for Asian Para Games. We're still waiting for two athletes to confirm kung nag-qualify sila. Hopefully, they get to qualify as well. Tapos, para sa amin kasi kahit ganun yung performance, parang bonus lang yung medal eh. Ang goal namin to, sa competition is to qualify. Very happy kami and excited na mas marami kami sigurong pupunta sa Asian Para Games, and we're getting ready na mag-perform para sa Asian Para Games.
1: So, na-mention mo, Coach, meron ng 12 na qualified, no? And yung dalawa inaantay. Sino itong dalawang hinihintay pa?
0: Si Arnel Aba and also Kent Ivan Marcos. We're waiting
1: So, talagang mixed of ano na to, veteran at saka mga bata, no? Parang ang ganda. Oh. Ang ganda naman na tong, ano, itong team na to, Coach.
0: Very fortunate din kasi kami nung kahit nung October nagkaroon kami din challenge before the Youth Para Games and also the ASEAN Para Games, sa diving pool lang kami nagte-training, and at the same time mas nakapag-bonding yung seniors natin and yung youth athletes natin. So very excited kami kasi nakikigel naman yung mga bata with the athletes, and at the same time nakikita namin yung maturity ng ibang nasa gitna nating mga athletes, such as sila Angel, sila RJ. Kasi last season, di ba, parang sila yung mga bago. At ngayon, parang they're taking care of the new athletes din. So, very happy to see them mature that way.
1: Dun sa previous na World Para Swimming Series, sino yung masasabi mong most improved athlete para sa inyo? Or talaga nag-stood out yung performance niya?
0: Ako, I'll go with the two youth athletes. Although, yes, special shout-out kay Angel since continuously na de-defend mo yung gold medal mo for your event ng World Series. Very good. But, alam mo yun, I want to give credit for the youth team na I think they qualified. Madami silang na-qualify na events eh. And, nag-medal din si Raymond doon, so congrats to him. And for Rick kasi, very special talent din yung bata. And I think it's one of the first time na hindi siya nag-medal. And siguro masyado, minamind din niya yung time na yun. But again, we went there for to qualify. And gusto rin namin makita how is he gonna deal with dun sa, hindi naman setback kasi it's a very different setup kasi pag sa World Series, kasi hindi siya actual na kung magkakalaban kayo sa heats. It's about yung points nyo, kung sirong nearest sa world record, and those are the guys who win. Pero yun, very excited ako sa performance na gagawin nila for Asian Para Games, si Raymond and si Rick.
1: Yes, talagang exciting yan kasi nga mga bata, first time din nila yan no, na lalangoy for the Asian Para Games. Coach, anong mga e-expect pa natin from our Philippine Para Swimming Team, or siguro adjustments pa na nakikita ng ating national coaching staff bago yung magiging laban nyo dito sa Japan?
0: Bagong ano siguro, yung training medyo kababalik-balik lang din. Hopefully effective yung ginagawa na, well, hopefully effective yung ginagawa din ngayon. Tapos taking ano lang naman kami, kung ano yung ginawa namin before, ang gusto lang namin is to match it, or at least match it and do better. Last time I think we had two bronze medals and one gold medal, so hopefully ma-keep namin yun, and we look forward to defend Ernie's gold medal sa 400 meter freestyle niya. And iniintay ko rin yung pagbawi ni Gary. So, and Angel and Ariel Alegarbes na mag-medal sila sa Asian level kasi so far yung huling medal sila sa ASEAN Para Games and yun nga sa World Series. So, very excited na kung paano sila magperform ngayong Asian Para Games. Hopefully, everybody sa team makakuha ng magandang performance and they win medal. Syempre, yun ang gusto natin for our country din as well.
1: Yes, totoo yan. And syempre, coach, by next year, meron din tayong aasahan yung Southeast Asian Youth Plus Games. Isa ang ating para swimming and syempre, yung isa rin yung ating para athletics sa napasama dun sa calendar na i-host ng Philippines. So, gano'ng kahalaga sa inyo na merong para swimming dun sa first edition ng SEA Youth Plus Games?
0: Sorry, Miss Aya, medyo nawala yung... Yes. Walang sound. Sorry.
1: Yes, ano coach. Question? Yes, coach Brian. Ayan, clear tayo.
0: Medyo mahina.
1: Humina siya. Oo. So, ayun nga po no, Coach Brian Ong kasama pa rin po natin. Ang ating tanong kasi kay there, coach, okay. 'Yon. Ang question natin kay coach, syempre kamakailan ay kinumpirma po no ng Philippine Olympic Committee no na meron tayong para swimming at para athletics for next year's hosting ng Southeast Asian Youth Plus Game. So, gaano po kasaya at paanong paghahandaan din po ng ating national coaches no na meron po tayo dito sa first edition na to ng SEA Youth?
0: Very happy kasi nabibigyan ng place yung youth talents natin to showcase yung kung anong kaya nilang gawin. Tapos, we're preparing pa rin naman same kung paano kami nagpe-prepare sa mga competitions namin. And I need to get in touch with some of our youth team na wala pa sa national training pool. Siguro nagkita kami nung palarong pambansa. So I think they're very excited for this as well. So as much as we can, we keep in touch with them naman. Some asks us for kung paano yung training program nila. So it's a good way to look forward din dun sa competition na yun. Kasi yun nga, first time yun. And we're hoping to do good kasi nung youth competition naman nila sa Dubai, they did really good. So hopefully this time around, mag-improve din kami sa performance doon.
1: Yeah, so talaga lahat ng exciting days ahead para sa ating Philippine para swimming. Of course, your parting message po Coach Brian Ong, for sure marami po kayong mga gustong i-acknowledge din no sa lahat po ng success no na nararamdaman ngayon ng ating Philippine para swimming. Coach.
0: Syempre gusto kong magpasalamat sa PPC and sa PhilSpada for continuously trying their best na mas makilala yung para sports and also syempre yung PSC for always supporting us and funding us for our competitions and also our sponsors din si Tier, si Gu. So very happy kami na they're still working with us and as much as we're very much trying na mag-perform talagang kahit anong gawin, kahit ano sinusuportahan nila kami. Thank you for believing. And also sa mga supporters outside sa mga nabanggit ko, very thankful ako. Syempre kasi yung mga prayers din and yung mga paniniwala ng mga kababayan natin nandun. Tapos yung families din also no mga swimmers natin, they're very supportive din. Sobrang happy ako sa inyo and sa support na binibigay nyo. Kasi syempre before naman napunta sa amin yung mga athletes na nandyan yun. Families nila na they took care of them and also believed in them. And syempre siguro ako gusto magpasalamat sa mami ko kasi ang dami ko natutunan sa kanya sa coaching and yun with Coach Tony as well. Sobrang happy ako na ang dami ko natutunan sa kanila kasi I get to learn from them din hindi lang dahil siguro anak ako but sa mga work na previous work na ginagawa. Dami ko natutunan sa nila. So, nabaon ko 'yun hanggang dito. So, very thankful ako.
1: Yes, there you have it. Nakasama po natin si Coach Brian Ong. For sure, Coach, marami ding sumusuporta sa inyo dahil marami pong nanonood sa ating live streaming ngayon. So, there you have it. Congratulations again sa ating Philippine Para Swimming. At syempre, hangad natin ng mas maraming tagumpay pa ng inyong grupo po, Coach.
0: Thank you po.
1: There you have it. Nakasama po natin si Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team. Samantala, magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour. Samantala, at this point ay ibabahagi po namin sa inyo ang naging panayam with Jem Tanyag, ang miyembro ng ating Pilipinas Lady Warriors Wheelchair Basketball Team na lalahok po dito sa na-mention po natin kanina, ang Walk, Run, and Roll event sa July 26 sa UP Diliman. Ito po ating panoorin at pakinggan.
7: Thank you very much, Sports Radio, here with Catherine Jem Tanyag, okay, wheelchair basketball member ito, bronze medalist sila ha, sa ASEAN Para Games, and one participant of the forthcoming PSE Milo Walk, Run, and Roll. Jem, welcome to Sports Radio. Kumusta?
8: Hello po.
7: Yes. Maraming excited?
8: Yes po.
7: Dahil may special event na naman tayo this July na to. So, what is Walk, Run, and Roll, especially for the differently abled athletes or people with disabilities?
8: Ito pong Walk, Run, and Roll 2026 is the third time na po dito gaganapin po sa Pilipinas. At isa po siyang fun run, open for all. Pwede po sa mga professionals, non-professionals, persons with disability, and any organization po. Or even po kung ano po yung, kung nasa bahay lang po kayo at nakita nyo po na nagbabrowse po kayo ng Facebook or ng website ng PSA, nakikita nyo po na, uy, may ganito palang event. So, pwede po kayo mag-register.
7: Yes, kailan ito? Saan ito, Jem?
8: This will be on July 26 at 4 a.m. sa UP Diliman.
7: Excited na excited ka. Ano ba yung naging experience mo the first time you competed here?
8: Actually, nung first time ko po, that was 2024, yun po yung first walk, run, and roll. So, kasama ko po tumakbo dito ang mga co-athletes ko po, wheelchair basketball athletes ko po. And the experience was superb dahil first time ko pong tumakbo sa UP Diliman, kasama po sila. Although, tumatakbo rin po ako talaga sa UP Diliman, pero iba po yung experience na makakasama mo yung mga co-athletes mo. May nami-meet kang ibang mga person with disability habang tumatakbo ka. May nami-meet ka ng mga companions ng person with disability. So, nakikita nila yung, nakikita nila na, uy, pwede pala yung ganito, pwede ka palang maging ganito, or pwede, kaya palang gawin yung mga ganitong bagay. So, sa ganung paraan, nakaka-inspire tayo, nakakapagbigay tayo ng lakas ng loob, ng motivation, ng encouragement sa mga bata or sa mga taong may kapansanan na minsan sa buhay nila, pinangarap nila na ma-experience yung ganitong bagay.
7: Definitely, ano. And sa case mo, I think you competed or you participated in one edition of this right after a big challenge sa buhay mo. Tama ba, Jem?
8: Yes po. The first walk, run, and roll on 2024, kakatapos ko lang po noon ng medication and I was happy to be back sa sports dahil I'm a breast cancer survivor po. At natutuwa po ako dahil nung first time ko pong sumali sa walk, run, and roll, kung makikita nyo po yung mga photos ko po nun, halos kakatubo-tubo pa lang po ng hair ko. Kaya pag binagbibiruan niya po kami, pogi pa ako nung last na walk, run, and roll. Ngayon, long hair na ako. So, nakakatuwa yung experience na looking back, maganda yung naging changes, maganda yung naging effect dun sa akin dahil taon-taon I look forward to this kind of event. At natutuwa din ako dahil through this event, marami tayong mga napapasayang tao, marami tayong mga bagay na na-experience together with our family, our loved ones, our friends, na nakikita nila na, uy, nakita ka namin sa ganito, tumakbo ka, uy, may medal ka, tumakbo ka ng ganitong kilometer run. So, parang sa kanila, uy, kaya pala yung gano'n.
5: Yes, yes, ibang klase, ano. And we salute, nakaka-inspire kayo. Si Jem ay isa nga pong wheelchair athlete. You can see, naka-wheelchair si Jem. Jem, what happened? Paano ka naging PWD, naging isang athlete ng Team Philippines sa wheelchair basketball? Ano ba ang nangyari? Ito ba'y aksidente?
8: Yes po, nung bata po ako, 4 years old po, nahulog po ako sa double deck bed. And then, natusok po yung spinal cord ko po, natusok siya ng rattan laundry basket. And from then on, hindi na po ako nakalakad. At age 11 po, nag-start na po ako mag-use ng wheelchair dahil sa pagpunta-punta po sa school, gusto ko mas independent na ako, nakakakilos. And then, hindi po ako natakot na maging independent or hindi ako natakot na lumabas sa comfort zone ko po dahil nandyan po yung pamilya ko po na sumusuporta din po sa akin. At napatunayan ko naman yun dahil nakatapos po ako bilang isang guro. At ngayon po, nagtatrabaho po ako sa isang government agency dahil nakakatuwa po na may mga ganitong mga organization or agency na tumatanggap po sila wholeheartedly ng mga gaya po namin na person with disability. Hindi po nila tinitingnan yung mga kakulangang physical. Bagkus, ina-accept nila kung ano yung kakayahan ng bawat isa dahil equally, equally important ang bawat isa.
5: And equally capable, di ba? So you are a licensed teacher?
8: Yes po.
5: Anong klaseng teacher?
8: I'm a secondary math.
5: Wow, sa math pa. Pero hindi ka nagtuturo ngayon. Anong government agency ka involved at anong trabaho?
8: I work at the DENR po. Dito po sa central office. And I'm one of the graphic artists po, creative arts specialist po sa DENR.
5: Kapitbahay lang ng sports radio itong DENR. Kaya one of these days, visit ka sa aming station. So, ano pa yung goal ni Jem? At this point na, of course, you're still a member of the Philippine team, wheelchair women's basketball na for the first time, nakapanalo na ng bronze, ng medal, I mean, sa ASEAN Para Games. What's the biggest or the ultimate goal?
8: Actually po, ngayon po, patuloy po kami sa pag-ensayo, sa paghahanda po para po sa ASEAN next year. Sa nagaganapin po sa Kuala Lumpur, Malaysia, around October next year po. At bilang paghahanda po, patuloy po yung aming pong training po sa Marikina every Monday, Wednesday, and Fridays. And we also have gym schedule po sa PSC naman po sa Pasig. Dahil hindi po tayo pwedeng tumigil, magpabaya, para patuloy po tayong lumakas at maging strong para sa mga darating pa pong competitions.
5: Okay, so nice meeting you. Thank you sa inspiring story. Again, invite mo naman sila para marami-rami tayo na mag-celebrate, di ba? In this walk, run, and roll, come July 26 sa UP, ha? UP, Diliman, QZ.
8: Yes. Sa mga kababayan natin dyan, Iniimbitahan ko po kayong sumali sa Walk, Run, and Roll 2026 sa UP Diliman at 4 a.m. po ang assembly time po natin dyan sa Palma Hall, tapat po ng Palma Hall. So, isama nyo po yung pamilya nyo. Usually po, yung mga friends nyo, kung wala po kayong gagawin on this weekend po yan. So, mas marami, mas masaya po. Hindi lamang po mga able, mga professionals. We can also have person with disability po. Let's walk, run, and roll together.
5: Yes, and parting words to other people who may be facing challenges like what you have already hurdled. Ano yung pinaka best na advice ni Chem?
8: Ang may bibigay ko pong advice sa mga tao po na nanonood ay be yourself at lumabas po tayo sa comfort zone po natin. Makikita po natin na as we grow, as we mature, may mga bagay na makikilala pa po natin lagi yung sarili natin na kaya pala natin.
5: Yes, you said it right. Thank you so much, Chem Katrin. Actually, Chem Tanyag. Okay, our wheelchair basketball team member and one of our participants can be walk, run, and roll of the PSEN Milo this July at UP Diliman. Thank you so much, Sports Radio. Salamat.
1: We have it. Atin pong mas nakilala si Catherine Jem Tanyag ng ating Pilipinas Lady Warriors na talaga naman pong magpa-participate in this weekend's walk, run, and roll. So open po ito sa lahat, kahit sa persons with disabilities, lahat po ay imbitado dito, no? And syempre, this is for family, for friends, para sa lahat po talaga. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Power Games Hour program. Maraming maraming salamat sa ating mga nakasama, kay Coach Brian Ong ng ating Philippine Para Swimming Team, sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, si Sir Rodson Justiniano, Timothy Tapales, si EV ng PUP, Santa Mesa, and of course, ang ating Malolos at Marula Transmitter. Ako po si Aryan Maliare. Magandang araw sa lahat.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabot eh.
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
0: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: If watching the games is not enough for you,
2: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK.
3: LeBron James nakatakdang pumirma ng kontrata sa Philadelphia 76ers para sa kanyang record-extending 24th NBA season. Samantala, former NBA player Boban Marjanovic makakatuwang ng Strong Group Athletics para po sa 2026 Jones Cup. Yan at marami pang mga balitang basketball ang ating pag-uusapan at hihimayin dito sa ating programang Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado, July 25, 2026. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating balitaan patungkol sa paborito niyong sport na basketball dito sa
1: HOOPTALK Talk.
3: 10 minuto makalipas po ang 10 ng umaga. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band. Meron ba tayo ngayon sa AM band? Kung wala man sa PBS receiver app, ayan, pwede niyo po kaming pakinggan sa pamamagitan ng ating PBS receiver app. I-download niyo lang 'yan sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere pwede niyo po mapakinggan mga programa natin dito sa Sports Radio. Magandang araw din sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook. Mga naka-tune in po sa pamamagitan ng ating Facebook sa Hoop Talk. Good morning po sa inyo lahat. And syempre marami na tayong mga friends, no? And ayan, followers sa ating program Facebook page. Pero syempre, pwede nyo rin kaming i-check out sa ating official Facebook account ng Sports Radio 918. Hanapin nyo lamang po facebook.com/SR918. And pwede nyo rin pong matunghayan yung mga updates sa sports na ating pong ibinabahagi sa pamamagitan ng ating X account. So hanapin nyo lang Sports Radio 918 para po sa mga balita developments sa larangan ng palakasan. And please also check out our official website. Makikita nyo po ito sa www.radiopilipinas.ph/sportsradio918. So doon po mas marami pa mga balitang sports ang aming ibinabahagi. Magandang araw sa ating mga kasama sa Master Control Booth, ang ating mga co-pilots, sina Mika Go, Suzanne Barameda, and Winson Del Rosario. Aba, pang umaga na, welcome natin, ha, si Winson. Ano, 4 a.m. ka ba nagising? Ayan. So, good morning po sa inyo lahat, sa ating mga kasama din sa Malolos Transmitter site. I'm sure naka-tune in din sila. At sa ating mga taga-subaybay, nagulat ba kayo? Baka yung iba eh, pagkagising lang na laman na si LeBron James ay pipirma ng kontrata sa Philadelphia 76ers. O dun sa mga nagpuyat naman, hindi kayo masyado nakatulog dahil iniisip nyo, bakit sa Philadelphia 76ers? Napakaraming mas matunog na mga teams, di ba? Ang sa mga spekulasyon, ang nababanggit nga na magiging destinasyon nitong si LeBron James. Pero meron namang pahayag dyan si LeBron. So mamaya pag-usapan po natin yan. And then, of course, mga developments po sa panig ng ating mga pambansang koponan, ang ating Gilas 3x3 Women na lumahok sa FIBA 3x3 Women Series sa Batam, Indonesia. Sila po ay tumapos sa quarterfinals, no? Mamaya ating pag-usapan yan. Yung ating Gilas Pilipinas Men, nako, bumagsak. Bumaba. No, hindi naman bumagsak na lumagapak ng husto, pero ilang notches din yung ibinaba ng kanilang rankings sa International Basketball Federation. And ang ating Gilas Under-16 boys team, nakatakda po silang lumahok sa Under-16 Challenge Cup 2026 ng B-League. So sa Japan po ito, taunang tournament for Under-16 teams. Mamaya atin din pag-usapan yan dahil maganda opportunity to para sa ating mga young players, diba, na mahasa. No, not only individually, no, para sa mga players, pati na rin sa buong team, yung kanilang chemistry. Okay, so ating pong tatalakayin niya mga developments sa PBA. Nagpatuloy po kahapon ang PBA Governor's Cup. Magnolia and Barangay Ginebra. Oh, di ba? Mga nakasungkit ng panalo. Yung Magnolia, pumasok na sa win column. Samantala, sa Phil Oil, Eco Oil, pre-season tournament, tinanghal na kampiyon ang Jose Rizal University. Matinding statement to ha, sa upcoming NCAA season. So, balikan natin yung kanila pong naging panalo. Na-sweep nila yung San Beda Red Lions na reigning champion ng NCAA. So, yan po at marami pang iba ang ating mga tatalakayin sa ating programa ngayong umaga. Kung meron kayong mga comments, sa mga insights, question, pwede nyo pong isend yan sa program natin. Post nyo lang sa comment section ng ating FB Live para po makita natin yung inyong mga comments kung meron man or katanungan at tutugunan po natin yan. Okay, lalo na ngayon, mga reaksyon ninyo sa naging desisyon. The Decision 4.0 ni LeBron James. Napili po niya sa lahat ng mga nanligaw ang nagwagi Philadelphia 76ers. Na ay bagay, pwede, yung uniform. Okay, so meron na kagad nakahanda na jersey. Actually, early today, kasi madaling araw na sa Pilipinas. But Friday afternoon, no, sa US, nang siniwalat nga po ni LeBron yung kanyang decision. And sa kanya naging pahayag, no, medyo mahaba yung kanyang message or statement sa X, una niyang na-i-post ito, and sa mga social media accounts na rin niya. Kumbaga ito na yung tumapos dun sa mga dun sa biggest off-season storyline ng NBA. Nang sabihin na nga po, isawalat na ni LeBron James na siya ay pipirma ng kontrata with the Philadelphia 76ers. Now, after days of speculation and questions about his next move, no, naaatat na nga yung NBA, di kami makagawa ng schedule hangga't di mo sinasabi LeBron yung ano, yung decision mo. Oh, ayan, nilabas na ni LeBron ang kanyang desisyon. And the 41-year-old posted on his ex that nung una pala, he was pretty sure he played his last game after the season ended. No, saying that he needed time to decide whether he still loved the game. And ang answer naman sa kanyang pag-iisip, ayun nga, sabi niya, he still loves the game. And he has so much more to give. Kaya naman, yan ang kanyang naging decision. He still wants to sacrifice. He still wants to work. He still wants the grind, no? And gusto niya pa rin mag-compete and to win and have a chance at the feeling of winning another championship. At sa parting yon, naniniwala siya na kaya niyang tulungan ang Philadelphia 76ers na maging championship team. So excited siya to energize a new fan base and start this incredible journey one last time. So tinapos niya yung kanyang post or statement with gratitude sa LA, Miami, and he'll forever love both teams and of course ang kanyang tahanan ang Northeast Ohio. So inako, siguro heartbroken yung Miami kasi parang nung isang araw lang, 'di ba, may nag-leak na ano ba yung press conference parang introductory press conference link. If ever na mag-decide nga si LeBron na umani ba bumalik sa Miami Heat, pero hindi nga po natuloy yan. At itong Philadelphia ang kanyang napili. Oy, okay din yung lineup ng Philadelphia. Joel Embiid. Sino pa ba? Tyrese Maxey. And Jaylen Brown. Diba? Nakuha na rin po ng Philadelphia si Jaylen Brown. So, tsaka mga yung mga bench players din ng Philadelphia, 'di ba? Mga young and very athletic. Yan, makakatulong sa kanilang sa kumbaga goal ng team nga po na makakuha ng kampiyonato. Abay, nang huling nag-champion pa lang Philadelphia eh hindi pa pinapanganak si LeBron. Noong 1983, nang huling nag-champion ang Philadelphia 76ers. Baka yun ang isa sa mga dahilan, no? Baka, alam niyo naman si LeBron, di ba, mahilig sa challenge yan. Di ba? He thrives dun sa adversity, dun sa challenge. And baka na-challenge siya kasi the last time that the Philadelphia 76ers get to taste a championship, hindi pa siya buhay. 1983, no? About 43 years ago. Tama ba? Computation. Basta more than 4 decades ago. 1983, nung huli pong nakasungkit ng kampiyonato ang Philadelphia 76ers. Sa pangunguna pa ni Moses Malone at ni Julius Erving or Dr. J. Iyon. Tapos sa finals appearance 2001. Panahon pa ni Allen Iverson, kung di ako nagkakamali. Yes. So, napakatagal ng panahon nun. Kaya baka yung mga factors na 'yon nakadagdag din, 'di ba? Doon sa iba pa niyang mga kumbaga nakita na sige dito ako sa Philadelphia 76ers. No, and maaring dito na nga siya magtapos no sa koponang ito ng kanyang career. 2 taong kontrata ang kanyang nakatakdang pirmahan. So 2-year contract with player option worth $8 million. So yan po yung deal no according to reports, and we will see. No, mga susunod pang hakbang para nga po maging formal ito. And he kumbaga he said that this is his last decision. So yun. Ito na ang kanyang huling decision. So meaning dito na nga siya dito na matatapos ang kanyang karera. Okay? Of course he first played for Cleveland Cavaliers. And then he went to Miami. Then after Miami, bumalik siya sa Cleveland. Nung na-fulfill niya na yung promise niya na championship, pinili niya naman next LA Lakers na nagkampiyon din siya. No, nakatikim din siya ng kampiyonato sa LA. Ngayon, next challenge for him is to help the Philadelphia 76ers get that coveted NBA crown. Ano kaya reaksyon ng mga ibang teams sa East? Ay, syempre, ang defending and the reigning champion, New York Knicks. Yung Knicks pa naman ang, di ba, nakaharap ng Philadelphia. Tama ba? Noong nakaraang nakatagpo rin nila, I think conference semis yata. Oh, kasi Cleveland nakaharap nila sa conference finals eh. Okay? At saka very ano yan, yung fan base. Nako, talagang

Kaya sa X, inanunsyo rin ni Governor Shapiro, no, na pre-proclaim niya yung araw na July, teka lang, July 20, ano to, July 24, no, sa US, July 24, 2026 as LeBron James Day. Ay, may proclamation yung governor, ha? Yan po ang dahil lang sa naging decision ni LeBron na maglaro sa Philadelphia 76ers, no? Ito palang governor ng Pennsylvania, diehard Sixers fan. So, isa siya sa mga talagang nagbunyi nung narinig na si LeBron ay magiging bahagi na ng Sixers. So, kaya't nagproklama kagad siya, no, na LeBron James Day ang July 24, 2026. Ay, ayun na ba yung starting five ng Sixers? Pwede, halakas ha. Ano, takot na ba yung mga ibang teams? Abangan natin kasi syempre, matetest lang yan on the court. Oh, pero definitely, kaabang-abang ang East ngayon, o, diba? Very stuck nga raw yung Eastern Conference. Although, mahusay mga team sa West, ang spotlight ngayon mababalik sa East dahil sa pag-anib nito si LeBron James sa Philadelphia 76ers. Actually, inanunsyo rin, parang in a way, ni-reveal ni LeBron, no, yung kanyang decision after he posted sa kanyang social media account yung parang NBA card, NBA trading card na ano to, yung decision nga niya na he is heading to the Philadelphia 76ers for his historic 24th season. So, yung year 24 niya, tapos may photo niya doon, tapos pinirmahan niya yon. So, isa lang yon, one of one, yung trading card na yon ng Sixers. So, yun na rin yung isa sa mga way ng kanyang announcement. And definitely, ha, nako, napakataas ang value niya, trading card na yan. Kasi yung first ever trading card ni LeBron with Philadelphia. Okay, so yan po yung developments about LeBron James. And palagay ko, busy ngayon ang NBA, especially mga gumagawa ng ano, ng schedule, dahil eto na, ang Philadelphia 76ers ngayon, ako, kailangan mapunta yan sa mga primetime slots. Aabangan na natin yan. Maraming ang nag-iisip. Ano kayang schedule? Ano kayang lineup? Pagdating sa Christmas Day games ng NBA, isa yan sa mga, di ba, napakaraming viewers and at the same time, humahakot ng mga manonood, no, sa mga venues. So, baka ano to, New York versus Philadelphia. Diba? Sa Madison Square Garden, pwede. Yan ha, isa na yan sa mga inaabangan. Or, Philadelphia versus Boston. Pwede rin, kasi si Jaylen Brown, diba? Trinade ng Boston Celtics. So, yun ang ilan. Or, pwede rin, may mga nagre-request, ha? Philadelphia versus LA Lakers. Dahil syempre, yung previous team ni LeBron, LA Lakers. So, hahakot yan ng ano. Napakaraming manonood. At syempre, gate receipts for the National Basketball Association. Syempre, business din yung ano, NBA. So, well, that's the end of the speculations. And for Miami Heat, Cleveland Cavaliers, ano pa ba, Golden State Warriors, yung mga umasa, no, sorry na lang because ang nagwagi ay ang Philadelphia 76ers. Come to think of it, no, yung Sixers parang mga connection si LeBron doon. Parang wala siya masyadong ties with the Sixers unlike the other teams na nagtangka nga na makuha siya. Although yung Golden State,
Well, si Steph Curry doon, naging teammate.

0: Niyo nung ano nung Olympic basketball team nila sa Paris, so in a way meron din silang connection noon. Oh, yung Cleveland dati niyang koponan at saka ano siya, talagang taga Ohio din siya. So yung Miami Heat, 'di ba? Dati rin pong naging bahagi nitong career ni LeBron. So, yun, may mga prior connections na si LeBron. Pero itong Sixers, gusto niya siguro gumawa ng bagong, ano, bagong connection. And probably, yun nga, yung challenge, no, na mabigyan ng kampyonato ang Philadelphia 76ers after 43 years na huli nitong nakatikim ng title sa National Basketball Association. Okay, so good luck kay LeBron and good luck sa mga fans ng Philadelphia 76ers. Naku, luck. Lalo na yung merchandise yan. Magbo-boom yan yung merchandise ng Sixers. Papatukin sa takilya yan ng mga ano, ng mga NBA fans and ng mga fans ni LeBron. Okay, we have 30 minutes after 10 a.m. We'll take a break and then mamaya po magbabalik tayo for more sports and basketball updates dito sa Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang mangga o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: Hi, I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
8: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: HOOPTALK Hoop Talk.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. We have 33 minutes, makalipas po alas 10 ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. especially sa mga nag-post ng kanilang mga comments sa ating comment section. Good morning kay Jason Portacio. Sabi niya, Philly na si LBJ. Oo nga, Jason eh. 11:30 p.m. kagabi. 11:30 pala. So, pasok pa sa araw ng Biyernes. Okay. Good morning kay Mr. Alfred Bayani na naka-tune in sa atin ngayon, nanonood sa Facebook natin. Sabi niya, Philadelphia na ba si LBJ? Akala ko sa Warriors. Naku, ayun nga eh. Hindi eh. Wala eh. Hindi niya napili yung Warriors eh. Mas convincing ang pitch ng Philadelphia para mahuli nila yung kiliti ni LeBron. Oh, hindi naman daw dahil sa pera. 8 million lang in 2 years, no? $8 million lang in 2 years. Yung nakuha niyang contract, may player option. Sabi pa ni Sir Alfred, meron tayong dapat abang-abangan. Itong Canadian na malapit na ring papasok sa NBA. Aba, merong player na from Canada. Panapat daw kay Wembanyama. Ay, sino yan? Oo, naku, yun, isa pa yun. San Antonio Spurs. No, definitely, finalist no nakaraang NBA season. Although, nasa West yung, ano, yung Spurs, but definitely, napakalakas pa rin ang lineup ng San Antonio Spurs, no? Well, with the arrival of LeBron James, sa palagay nyo ba, championship caliber na ang Philadelphia? Iyon ang ating aabangan. Definitely, kung mag-translate ba yan sa hard court. No? Kasi minsan, maganda sa paper, pero hindi naman nagtatranslate sa hard court. So, exciting time. Sana, start na ng NBA eh. Parang kailan lang nag-aabang tayo ng desisyon ni LeBron ngayon na ibigay niya na yung kanyang desisyon. So, we are eagerly waiting para po sa susunod na season ng National Basketball Association. So, siguro in a few days or siguro weeks, no, pwede na nilang i-announce yung mga key dates ng NBA. So, mga NBA, Christmas Day games, yan, MLK, Day games, mga Rivals Week, may mga ganun sila, di ba? So, pati na rin sa NBA Cup. So, yung in-season tournament din nila, no, na New York Knicks din po ang defending champion. So, definitely, ang Eastern Conference, exciting. Yan. Tsaka, matinding bakbakan ang matutunghayan na naman natin sa East. Okay, 37 minutes makalipas po ang alas G's ng umaga. So, eto, iwan muna natin si LeBron, no? At dito muna tayo sa iba pa mga balita natin. Ang Strong Group Athletics po ay lalahok sa nalalapit na 2026 Jones Cup. So, every year naman yan, may Jones Cup. Usually, buwan ng Hulyo, ayan, July to August. So, magbabalik po ang Strong Group Athletics para depensahan ang kanilang titulo. No, two-time champion ang SGA, kaya naman sa kanilang pagtatangkang makamit ang ikatlong sunod na kampyonato, abay pangmalakasan na import ang kanilang kinuha. No, they tapped 7'4" NBA veteran Boban Marjanovic para po palakasin ang kanilang kampanya at para sa kanilang bid for a three-peat dito sa William Jones Cup. So, for this year, nakatakda po ang torneo, ang William Jones Cup, from August 8 to 23. Although si Marjanovic ay medyo may edad na, no, 37 years old na siya, pero mayaman naman siya sa experience after playing sa National Basketball Association. Marami ring mga teams na pinaglaruan tong si Marjanovic, no? He played for the San Antonio Spurs, Detroit Pistons, LA Clippers, Dallas Mavericks, no, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, naglaro rin siya. And definitely yung kanyang experience sa pagiging NBA veteran, makakatulong ng husto para po sa campaign ng SGA. So, and aside from Marjanovic, abangan din natin yung iba pang mga mapipili pong reinforcements ng Strong Group Athletics. Pwede kasi silang magdala ng, I think, mga ilang import, no, dito nga po sa tournament. So, excited na rin si Coach Charles Tew sa kanila nga po magiging campaign. Si Coach Charles Tew na may hawak ng Phoenix Fuel Masters, aba siya rin ang head coach ng Strong Group Athletics. Wala bang conflict yon? Okay, but well, as of now, no, siya pa rin po ang may hawak dito nga sa SGA, and he expressed excitement, no, sa kanilang pagtap dito sa Serbian big man. And definitely the other players na bubuo sa roster ng SGA, atin pong aabangan. No, matitindi rin yung mga players na kinukuha niya, mga standout sa NCAA, sa collegiate leagues, no, and mga Filipino-American players. Nung nakaraang taon kasi, di ba, ilan sa mga kasama sa kanilang koponan, si Jason Brickman, ayan, sino pa ba? Si Kiefer Ravenna, naglaro rin sa SGA, ha? Si Dave Ildefonso last year. I think itong si Ange Kwame also played for SGA nung nakaraang taon. Renz Abando, di ba, nag-suit up din siya for SGA. So, pwede natin, baka makita natin muli sila. At ang tinanghal na MVP noong nakaraang taon, si Andre Roberson. Oh, who knows, magbalik po siya for our team or for the SGA team. Noong nakaraang taon, apat ang imports pala nung last year, no? Or si Ange Kwame ba, since naturalized player, considered as local. So, pero last year kasi mga reinforcements ng SGA, si Tajuan Agi, Andre Roberson, Anthony Roberson, and si Ian Miller. So, plus ano pa, Angelo Kwame. Okay, so yan po yung at least mga ano lang, idea lang, no, na pwede silang kumuha nga ng limang import, no, for this Jones Cup competition. So excited tayo to see him also play for a Philippine-based team. Diba, may famous, may viral picture nga sina Junmar Fajardo with Boban Marjanovic and Nikola Jokic. Oh, diba? Yung mga matatangkad na players, eh, nagmukha ngang maliit si Junmar nung katabi itong dalawang behemoth ng ano, ng Europa, no, si Marjanovic at saka si Nikola Jokic. So, excited tayo, and we are looking forward sa magiging performance nitong Strong Group Athletics. So, sa Jones Cup, kagrupo ng SGA, ang Chinese Taipei Blue, ito yung national team nila, South Korea, and Japan. So, sa preliminary round. No? And, well, other teams will also compose yung kabilang grupo naman. No, two groups kasi yan, and we will know more about the upcoming Jones Cup sa mga susunod na araw, pati na rin yung magiging lineup ng Strong Group Athletics. Okay, so yan po, isa pa sa mga aantabayanan nating aksyon sa larangan ng basketball, ang 2026 edition ng William Jones Cup.
3: Sports Radio 918 AM
11: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
0: Samantala, sa iba pa mga basketball news, nitong nakalipas na dalawang araw po, sumabak sa aksyon ang ating Gilas sa Pilipinas 3x3 Women para po sa pagpapatuloy ng kanilang FIBA 3x3 Women Series campaign sa Batam, Indonesia. naganap po ang mga laban, and ang pinalad na makapasok dun sa knockout rounds ay ang ating Philippine team. Okay, dalawa kasi yung teams natin, yung Gilas Pilipinas 3x3 Women and then Manila Gilas. So yung Manila Gilas, unfortunately, they bowed out of the competition noong first day pa lang because they failed to make it to the main draw. Samantala, yung atin naman pong Gilas Pilipinas 3x3 Women na binubuo ni Natantoy Ferrer, Mika Cacho, Camille Clarin, and Elizabeth Means ay nakapagtala po ng one win, one loss na kartada sa kanilang pool. Okay, they made it to the main draw because of sweeping, they swept their qualifying draw B matches. Yung pala muna, no? They won against Vietnam 21-11. Nanalo rin po sila contra Slovakia by 1 point, 16-15. You have to sweep kasi yung mga assignments mo sa qualifying draw. At nagawa nila yan, kaya nakakuha po sila ng spot sa Pool D. Nakasama nila doon ang France and Japan. And sa Pool D action, we recorded ang Gilas 3x3 Women had 1 win, 1 loss na kartada. So, natalo sila sa France 21-9, but bumawi po sila sa kanilang laban contra Japan and they won by 2 points 17-15. So, dahil sa 1 win 1 loss na kartada, they made it to the quarterfinals sa knockout rounds. At nakaharap nila Thailand. Ngunit sa naganap po na quarterfinal action, tinalo ng Thailand ang Pilipinas 15-11. O, diba? Kagulat-gulat din yan, ha? Kasi alam nyo naman, pag Southeast Asia, no, Pilipinas ang nangingibabaw, pero hindi na yan, kumbaga, kasiguraduhan ngayon dahil sa 3x3 basketball, talaga yung mga Southeast Asian neighbors natin, binibigyan na tayo ng matinding hamon. So, tinalo po ng Thailand at Pilipinas 15-11 at dito natapos yung campaign ng ating Gilas Pilipinas Women. So, sa overall standings, no, overall results, ang nagkampyon ay Netherlands, ang silver medalist ay China, at podium finisher ang Thailand. So, yung team na tumalo sa Gilas 3x3 Women, naka-podium finish pa. Ibig sabihin, they won against France. So, tinalo po ng Thailand yung France sa battle for third place. Ah, sorry. Okay, hindi pala. China pala. No, Netherlands ang nakatalo sa France. Okay, I stand corrected. Sa semifinals, Netherlands won against France 13-9. And then, Thailand won against China. Aba, malaking isda pa rin yung tinalo nila. Okay, so, wait lang. China pala, nakaharap Thailand. In overtime, they won by 2 points, 15-13. Okay. So, wala nang battle for third place. Ayun. Kaya naman pala, nagtataka tayo. No? So, again, Thailand got the third place finish because mas naging mataas yung ano nila, yung scoring pala nila. No? Umabot pa sa overtime. Yung semifinals match nila against China. So, they got the third place finish habang nag-settle for fourth place ang France. So, wala nang battle for third. Okay, so yan po yung developments dito sa Batam Women's 3x3 Series. First time na nagkaroon ng Women's 3x3 Series dito sa Batam, Indonesia. So, ang susunod po na magiging tournament for our Gilas 3x3 Women ay ang Tokyo Leg or Tokyo Stop nitong FIBA 3x3 Women Series. Nakatakda po yan next weekend, August 1 to August 2. So, Saturday, Sunday yan, next week. Okay? Ang magko-compete dito, yung Gilas 3x3 Women lang. Pahinga muna yung Manila Gilas. Yung Manila Gilas na pinangungunahan po ni KP Ngol. Okay, so next week, they will compete dito sa Tokyo leg or stop nito pong FIBA 3x3 women. And nasa qualifying draw yung ating team, no, yung Gilas 3x3 women, nasa qualifying draw B ang koponan. They will face Vietnam and Singapore. O yan, ha, mga Southeast Asian teams din yan. Usually, mga nakakalaban na natin yan, di ba? Sa Manila Hustle 3x3 at sa iba pa mga 3x3 competition, Southeast Asian Games. So, yan po yung mga laban natin. Manila time to, yung oras na nandito. 9:55 a.m. So, next week pala, during our program sa Hoop Talk, meron na tayong resulta nung una nilang laban against Vietnam. And yung 11:35 a.m. o during our program din to, no, they will face Singapore. So at least next week, during our time slot, we will know if they will make it to the main draw. So kung sila po ay mananaig sa dalawa nila mga laban, next week they will make it to Pool B action. Ang iba pa mga teams na kalahok dito, Azerbaijan, no, teams from Azerbaijan, Canada, Netherlands, France, Japan, of course, they are the host, China, USA, nako, ito na naman yung USA, bigat nito, Romania. So, yan po yung ilan sa mga teams na seeded na o nasa main draw na noong Tokyo stop nitong FIBA Women's 3x3 Series. We have 10 minutes to go before 11 a.m. We will take a break and pag-usapan pa natin iba pa mga balitang basketball sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Maging panatag Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
11: H-O-O-T-T-A-L-K.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Muli, ako po si Ria Arevalo. Dumako naman tayo sa iba pa mga balita sa ating mga pambansang koponan. Gilas Pilipinas Men, kamakailan po ay inilabas ng International Basketball Federation ang latest rankings para sa men's basketball. And our national team, Gilas Pilipinas, ay bumagsak sa kanilang pwesto ng 3 baitang. So, 3 notches from being number 36, nasa number 39 na po in the world with 376 points ang Gilas Pilipinas Men. No, sanhi po ito ng mga pagkatalo rin ng ating pambansang koponan sa pagtatapos ng first round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. No, natalo tayo diba sa kamay ng New Zealand in overtime 106-102 and another setback against Australia 92-49. So, naturally, yung ibang mga teams din, meron din silang mga paggalaw sa kanilang pwesto. So, yung ilan sa kanila umangat, kaya bumagsak ang kinalalagyan ng Gilas Pilipinas. Ngunit pagdating sa Asia, nananatili po tayo nasa ikapitong pwesto sa Asia-Oceania Zone. So, ang ating pambansang koponan ay papasok po o lalahok muli sa Asian Qualifiers next month. So, nakatakda sa August 28 yung laban natin contra Jordan and we will face Iran sa August 30. So, dito sa Pilipinas gagawin pareho yung mga games na yan. Actually, lahat ng mga games sa Group E action dito sa Pilipinas, sa Mall of Asia Arena, magaganap po yung mga games sa fourth window ng Asian Qualifiers. So, naku, medyo delikado yung kinalalagyan ng Gilas Men because we are in joint fifth spot sa Group E with Syria. No, pareho pong may dalawang panalo at apat na talo ang Pilipinas and Syria. Nasa ibabaw, Australia, wala pang dungis yung kanilang record. And then, I think, Iran, Jordan, ayan, magkakadikitan dun sa taas, pati yung New Zealand, tapos Syria, and ano na nga, Philippines. Okay, at dito po sa second round ng Asian Qualifiers, only the top three teams in the six-team group are guaranteed to make it to the World Cup. Meron pang isang pwesto, yung best fourth placer. So, kung fourth place ka sa grupo mo, dapat mas maganda record mo kaysa dun sa isang fourth place na nasa Group F. O, diba? So, yun ang pag-asa rin na makapasok po sa World Cup na gaganapin next year sa Qatar. Speaking of the World Cup, ang ating Gilas Under 21 3x3 men's team ay matagumpay naman sa kanilang naging campaign sa FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia Stop 2. Sorry, not stop to. Asia 2. Asia 2 lang. Yung conference kasi yon Asia 2. So, they emerge as overall champions. So, after the six stops, ang Philippines ang may pinakamagandang record. At yung puntos, pinakamaraming puntos na accumulate nila. Kaya naman po, sila ang nakasungkit ng ticket patungong World Cup. No, FIBA 3x3 World Cup Under 23. Congratulations sa ating koponan. No, ito pong ating team, Under 21 team actually to eh. Sina Cubs Cabonillas, sina Junel, sino pa nga ba yung mga, Junel de la Rama, ayan, sina Koji Buenaflor. Okay, si Jedrick Dennis Daa. So, yan po yung mga manlalaro natin. At salamat, nagpapasalamat ang Samahang Basketball ng Pilipinas dahil lahat ng mga teams nitong mga players na ito, mga ano po ito eh, collegiate players. So, at least 'di ba, nilend nila sa national team ang mga manlalarong ito at kita nyo naman nagresulta ng maganda, no? They will go to the World Cup sa China sa Setyembre. So, salamat sa mga teams. Sa banggitin ko lang yung mga teams nito, mga players. FEU, no? Nagpahiram kina Cubs Cabonillas and Jedrick Daa. Then UST, they lent Koji Buenaflor. Ang Adamson University naman, player nila si Earl Medina. Hindi ko nabanggit kanina. So, si Earl Medina, na nag-join din sa national team natin. Tapos, ang San Beda, Red Lions naman, pinayagan si June De La Rama para makapag-represent ng ating bansa. Kahit na nasa residency pangaraw, ito si De La Rama sa Red Lions. So, with that, napakagandang performance ang naipamalas ng ating mga manlalaro. So, with a place in the FIBA 3x3 Under-23 World Cup now secured, no, nakatuon po ang pansin ng Gilas Pilipinas sa Under-21 team sa kanilang paglahok sa Wuhan, China. Doon po gaganapin ang Under-23 3x3 World Cup from September 15 to 19. So, congratulations sa ating mga manlalaro dito sa Gilas 3x3 Under-21 team. Nung nakaraang taon, kung maaalala ninyo, di ba yung women's team naman natin, yung nakasungkit ng spot sa 3x3 World Cup sa pangunguna ni na Casey De La Rosa. So, this time around, yung men's team naman natin. Sana next time, di ba, parehong teams makapasok ng 3x3 World Cup. No, hangad natin yan. At, of course, patuloy po ang efforts ng Samahang Basketball ng Pilipinas para mapalakas yung ating mga 3x3 national teams. And bilang panghuli na lang sa panig ng ating mga pambansang koponan, ang ating Under-16 Gilas Pilipinas Men ay nakatakda pong lumahok sa Under-16 Challenge Cup 2026 ng B-League. So sila po ay nakatakdang lumahok from July 28 to 30 ito, no? This upcoming weekend. So they will face other Under-16 teams sa Tokyo, Japan, gagawin sa Higashin Arena. At yung ating Under-16 team, yung youth team natin is under the guidance of Coach Juno Sauler. So we will monitor their progress, no? Itong Under-16 team natin, eventually ito yung mapupunta sa Under-17, lalahok sa Under-17 competition and then Under-19 competition hanggang sa yung ilan sa kanila, 'di ba, may elevate sa men's team natin, no? So yan ang ating aabangan and magandang exposure din sa kanila ito. Itong B-League Under-16 Challenge Cup 2026, no, because they will face, no, yung mga mahuhusay din ng mga teams from other countries, especially mga teams sa Japan, no, yung Chiba Jets, nandiyan din Rising Zephyr Fukuoka. Ito yung mga teams sa B-League, eh. Meron silang Under-16 squads. Imagine. No, nandiyan yung Saga Ballooners, Tachikawa Dice, I think ano to, Taiwan na base squad din ito. And then yung Fighting Eagles Nagoya, Ryukyu Golden Kings, Under-16 team yan, ha. And then yung Nengren Vocational School Under-16. So, plus Gilas, Pilipinas Under-16 men. So, bale, meron po tayong 8 teams na maglalaban-laban dito sa B-League Under-16 Challenge Cup 2026. Again, July 28 to July 30 sa Higashin Arena sa Tokyo, Japan. Good luck sa ating koponan, no, sa kanila pong magiging tournament. If I'm not mistaken, hindi ba tayo ang defending champion dito? No, definitely our team will try their best to get that crown, no, sa magaganap nga po na competition. 2 minutes after 11 a.m., we will take a break and then magbabalik pa tayo sa second hour ng ating programang Hoop Talk.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
20: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: If watching the games is not enough for you,
24: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on-court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
0: Pitong minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Muli ako po si Ria Arevalo and this is Hoop Talk. Ayan, ngayon po ay araw ng Sabado, July 25, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. Nasa second hour na tayo ng ating programa. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, LeBron James will take his talents to the Philadelphia 76ers. Baka kagigising nyo lang, hindi nyo pa alam. So, si LeBron po ay, naka-jersey na ng Sixers. Ang galing! Okay. Aabangan natin ngayon si LeBron with the Philadelphia 76ers. Gulat kayo, no? Sabi ni LeBron. Hindi nyo in-expect, no? Na Sixers ang sasagutin niya para maging ika-apat na kuponan, di ba, sa kanyang karera dito sa NBA. So, record-extending 24th season, gugugulin ni LeBron sa Philadelphia 76ers. With Joel Embiid, Jaylen Brown, Vijay Edgecon, Tyrese Maxey, and the rest of the team, ang head coach, Nick Nurse. Ay, hindi mo rin matatawaran yung kalibre ng Philadelphia 76ers. So, ito na kaya ang taon na maiibsan ang 43-year title drought ng Philadelphia 76ers. Aabangan natin yan. We will monitor the process. Sabi nga ni Embiid, trust the process. So, let's see sa upcoming season ng NBA. Okay, samantala, speaking of championship, aba, ang JRU, Heavy Bombers, nakamit po ang kanilang maiden title sa Phil Oil, Echo Oil preseason tournament. Noong araw po ng Miyerkules ng nasungkit ng JRU, Jose Rizal University, ang kampyonato ng Phil Oil, Echo Oil preseason tournament. Aba, kahit sino nagsabi, preseason lang yan bakit? Ito ang maaaring maging buwelo, magandang, di ba, pambuena mano ng JRU para sa kanilang nalalapit na NCAA season. No? Statement na agad ito na, biro nyo, tinalo nila yung reigning NCAA champion, San Beda Red Lions, via sweep. So, we will see, will this translate to a title pagdating sa NCAA season, 102? Ano ba? So, it remains to be seen, but at least, nung nakaraan nga pong title series nila dito sa preseason cup, no, nakamit po ng JRU yung Game 2 victory, 74-67 para kompletuhin ang sweep kontra San Beda at makamit ang 19th Phil Oil Echo Oil preseason crown. Nung Webes pala, I stand corrected. Kala ko Miyerkules. Nung Thursday, si Lawrence Mangubat ang nanguna para po sa JRU Heavy Bombers, no? He posted 27 points, 3 rebounds and 3 assists including ang game sealing free throws with 10.5 seconds remaining. Sa harap ng mga nagbubunying fans at estudyante ng JRU dyan sa may Phil Oil Center sa San Juan. Siya rin po ang tinanghal na finals MVP nitong torneo. So, sabi nga ni Mangubat, ayaw ko lang matalo. Kaya, ginalingan niya. Okay, and katuwang niya sa kanila naging tagumpay, si Chris Hubilia, na yung depensa talaga, napakatindi, no? Tinulungan niya ang kanyang koponan sa pamagitan nga ng kanyang matinding defense, especially yung block niya kay Daniel Marcelo sa final minute, no? Para nga po unsyamiin ng pagtatangka ng Red Lions na ma-extend pa yung kanilang championship series. So, nagtala po ng 8 points, 8 rebounds, and 5 assists. Ito namang si Chris Hubilia. So, for Coach Nani Epondulan, yung depth ng kanyang roster ay talaga namang lumutang sa kanilang naging laban against San Beda. Nandyan din sina Steven Garupil, si Jameer Eligado, no, na gumulat nga raw sa kanyang performance, double-double sa kanyang, shy, no? Kulang lang ng isang rebound para maging double-double. pero just the same, napakagandang effort, 10 points, 9 rebounds. So, ang defensive player na si Alan Laurenaria, isa rin po sa mga sinandalan ng Heavy Bombers sa kanya, 9 points, 4 rebounds, and 2 steals. Yung kay Garopil naman, naibuslo niya dalawang crucial 3-pointers sa fourth quarter para talagang mapigilan yung pagtatangka ng San Beda na makalapit sa kanilang koponan. So, aside from the players na nabanggit natin, nandiyan din sina for San Beda, no, nandiyan naman sina Aldo Storculias, no, na they tried, no. He had 13 points doon sa game 2. But napaka-pait ng kanyang shooting from the field. 3 of 11 ang shooting from the field nitong si Torculias. Si Zed Etulia naman, ang consistent top scorer ng Red Lions, nakapagtala po ng 14 points and 4 rebounds. Okay. Kunti ng Hall na Finals MVP, si Lawrence Mangubat, nakasama niya sa Mythical Team ang kanyang teammate na si Chris Obilia, and then si Aldo Storculias ng San Beda Red Lions, si Jonathan Manalili ng Letra Knights, and VJ Pre ng University of the Philippines. Okay, so yan po yung naging pagtatapos ng Phil Oil Eco Oil Preseason Cup, their 19th edition, and congratulations sa JRU Heavy Bombers. 40 minutes after 11 a.m., we'll take a break and then magbabalik pa tayo for other basketball updates dito sa Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
26: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
27: Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
28: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
27: Sports Radio 918 AM.
0: We have 16 minutes after 11 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Muli, magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Good morning kay Remir Romualdo. Hi, Remir. And then kay Sir Alfred Bayani. Sabi niya, Ma'am Ria, maraming magagaling na basketball players na produkto ng JRU sa totoo lang. Ay, oo naman. No, napakarami. And alam niyo, yan ang paaralan kung saan pinangalan ang ating pambansang bayani. O kaya dapat talagang itaas nila ang bandila ng kanilang university. Dati kasi college yan, JRC, no? Jose Rizal College. Ngayon university na ang Jose Rizal University Heavy Bombers. Okay? So maraming salamat sa inyong mga mensahe. No? And nakita ko lang sa social media kasi, oh, grabe naman ang pagsalubong kay LeBron James. Ha? Di pa man nakakarating ng Philadelphia. Meron ng napakalaking LED screen na nasa ano to, nasa freeway yata to or dun sa highway nila, 'di ba? Na nagwe-welcome kay LeBron. No, welcome LeBron James billboards are going up around Philly. No, donated by a certain personality. Lifelong Sixers fan pala itong CEO ng Interstate Outdoor Advertising na si Drew Katz. Kaya naman may pa-welcome kagad siya kay LeBron James. Eh, pag magpalagay ka, diba, ng mga advertisement sa mga ganyang LED screens, napaka mahal din ang bayad dyan. Pero ito mismong yung CEO ang naglagay kaagad doon ng welcome billboard, no, para kay LeBron James. Okay? So, well, excited yung mga fans ng Sixers eh. Basta si Kevin Kiambao, Philadelphia Sixers fan since July 24, 2026. Nakita ko dun sa ano niya, sa Facebook niya. Since, alam niyo naman, parang ano eh, yung mga fans ni LeBron, syempre kung saan siya maglalaro, dun yun, susuporta. O kaya, kamusta mga fellow Sixers fans? Yun eh. Anyway, sa iba pa natin mga balita, o eto, dumako na tayo sa mga nagiresulta po ng PBA. Last night, ginanap sa Araneta Coliseum ang mga ball games natin. No, at Barangay Ginebra and Magnolia, uy, yung sister teams, nakasungkit na mga panalo sa kanilang mga laban last night. Unahin muna natin yung second game kasi yun yung mas recent. Okay, yun yung mas recent. So, Barangay Ginebra, tinambakan po ang Blackwater para sa kanilang bounce back victory. Oh, kasi previous game na napatid yung Ginebra. So, ngayon, yung kanilang ngit-ngit na ibaling nila ngayon sa Blackwater Bossing, kaya 115-85 lopsided victory ang kanilang itinala last night sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya dito sa PBA Governor's Cup sa Araneta Coliseum. From start to finish, nang ibabaw, denominate ng Barangay Ginebra ang kanilang laban kontra Bossing. They led by as many as 40 points, 105-65 early in the fourth quarter. So, hindi po naka-recover na from that early breakaway ng Barangay Ginebra. Ito pong Blackwater Bossing. So, unfortunately for Blackwater, another loss ito for their part. If I'm not mistaken, second straight loss na ng Blackwater after a 2-0 start. No, at sa panig naman ng Barangay Ginebra, no, sila po ay naka-recover nga from their previous loss. And pinangunahan sila ni Stephen Holt with 19 points. Ang kanilang import na si Riley Grigsby, finished with 18 points. 8 rebounds, 5 assists, 2 steals, and a block shot. Okay, and then si RJ Abarrientos, meron pong 14 puntos. Troy Rosario and Japet Aguilar, pati si Ralph Ku and Nards Pinto, pare-parehong 11 points. Pati pala si Carino, si Kenmar Carino, nasa Barangay Ginebra na, 11 points din na itala niya. Si Sonny Estil had 4 markers, Jeremiah Gray and John Abis with 2 points each. At si Torres nag-ambag ng 1 point. So yan yung 115 markers ng Ginebra. Sa panig naman ng Blackwater, Barkley, their import, si Kentrell Barkley led Blackwater with 26 points, 10 rebounds, and 1 assist. Then Cedric Bearfield added 16 points. Dolph Panopio with 15. RK Ilagan with 10 points. Austria and Malinlin, tiglimang puntos. Murel Escoto, tig 2 puntos, and si Mendoza and Dumont had 1 point each. So, from start, dinominate na ng Barangay Ginebra. They led 31-23 at the end of the first quarter. Tapos lumobos sa 20 puntos yung kanilang advantage at the half, 62-42. Then they led 96-63 going into the fourth period hanggang sa maitala po nila ang 115-85 na panalo. Okay, so at this point, ibabahagi po namin sa inyo yung post-game press conference ng winning team Barangay Ginebra courtesy of the Philippine Basketball Association. Pakinggan po natin sila Coach Tim Cohn and their best player na si Stephen Holt.
3: And welcome to the post-game press conference. Congratulations, Coach Tim Cohn. After shooting just 32% from the field in the last game, what for you activated the team's offensive production as well as the balanced scoring tonight?
8: Well, I think it was just getting the game under our belt. You know, getting that that first game jitters out of the way gave us a couple more practices. Like I mentioned before the Phoenix game, Troy and RJ only practiced for 3 days prior to that game.

0: the GOAT, and it's a tough thing to do. It's like trying to replace Michael Jordan or Kobe Bryant or LeBron James, and that's a difficult thing to do. And he seems to have the perfect character to do that. But he's come in with eyes wide open. His agents come in with eyes wide open. He knows the situation, and we're not putting anything in stone. But you know, I think we owe it to Justin from a loyalty standpoint that when he's ready, he's going to play.
1: HOOTALK Talk. Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game press conference with Barangay Hinebra. Again, Hinebra won against Blackwater Bossing. Tinambakan po nila ang Blackwater 115-85. So, itong panalo ng Barangay Hinebra ay kanilang unang tagumpay. No, 1-1 win-loss record ng Barangay Hinebra. At least nakabawi na, no? For the Gene King's part. Ang Blackwater naman, unfortunately, nalasap nila ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo. So, 2 wins, 2 losses ngayon ang record ng Blackwater. 31 minutes after 11 a.m., we'll take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung panalo ng Magnolia against Meralco Bolts. So, stay tuned dito po sa Hoop Talk.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: HOOTALK Talk.
6: We have 33 minutes after 11 AM. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Magandang umaga kay Julian Lapid. Sabi niya, ate, the brother of Rome De La Rosa, played for JRU. Oo nga, no? So, uy, kanina nabanggit ni Sir Alfred Bayani, no? Maraming magagaling araw na mga malalaro ang naging produkto ng JRU. No? At syempre, binalikan natin sino-sino ba yung ilan sa kanila. No, Verhel Meneses, di ba? Doon din naglaro sa JRU. Sino pa ba? Si Philip Cesar, no? Lalayo pa ba tayo? Ha? Tapal King ng PBA. So, at isa sa mga legendary players ng CRISPA, Redmanizers. Ayan, si Philip Cesar. Ilan pa sa mga dating players ng JRU, si Jexter Apina na dati po naglaro sa NLEX, and Kia Picanto. Sino pa ba? Chris Kalila na 6-time PBA champion player. Oh, si coach na to ngayon eh, 'di ba? Coach Chris Kalila. Sino pa ba? Yung mga hindi nakapag-PBA naman, si Jimmy Santos. Oh, naglaro din sa ano 'yan sa JRU, Sixto Agbay and Rene Canent.
1: Yun lang yung ilan sa mga Heavy Bombers alumni na nag-transition directly into the professional league. So, John Wilson, dati rin pong player ng ano to, PBA. Mark Borboran, dati rin player ng JRU. Elmer Espiritu, sino pa ba? Kim Aurin, ba? Naglaro din pala sa JRU yan. So, yan po yung ilan lang sa mga naging produkto ng JRU Heavy Bombers. Kaya naman natin nabanggit yan, kung ka-tune in nyo lang, kakabukas lang ng inyong mga monitor sa ating programa, tinanghal po kasing kampiyon ng Phil Oil, Eco Oil preseason tournament ang JRU Heavy Bombers. Nang tinalo nila ang San Beda Red Lions. Okay, congratulations sa JRU. Samantala, ito, balitang PBA pa rin. Sa unang laro naman po, last night, ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots, finally, nakapasok na sa win column. Kanila pong naging biktima ang Meralco Bolts at nakamit ng Magnolia ang 112-98 na tagumpay sa kanila nga pong pagharap ng Meralco para makamit ang una nilang tagumpay dito sa PBA Governor's Cup. Nahinto ng panalong ito yung 2-game skid ng Magnolia Hot Shots. 0-2 start, no? Yung koponan ni Coach L.A. Tenorio. Lumasap po silang pagkatalo sa kamay ng Phoenix and Blackwater. And at least against Meralco, mukhang nakukuha na nila yung tamang timpla para nga po magkamit ng tagumpay dito sa PBA. So, 1-2 ngayon, a record ng Hot Shots. Samantala, ang Bolts naman, sumosyo sa Blackwater. Ikalawang pagkatalo na rin ito ng Bolts in 4 games. So, 2-2 na ang record ng Meralco. So, all throughout the ball game, ang Magnolia, meron silang konting headway, no? Slim lead na kanilang napangalagaan hanggang fourth quarter. No, they had a 99-92 lead sa kalagitnaan po ng payoff period bago nagpakawala ng 6-0 run. No, itong Hot Shots na tinapos ni Rome De La Rosa sa pamamagitan ng 3-pointers. Doon sila nakakuha ng breathing room against the Bolts. And then pinilit ng Meralco na makabalik sa ball game with Antonio Hester firing a jumper and na-convert niya rin yung 2 free throws niya, no, matapos makakuha ng foul kay Zav Lucero. But yung back-to-back baskets nitong si Zav Lucero after that sealed the victory para po sa Magnolia. So, for Meralco Bolts, nakascore pa si Brandon Bates sa closing minutes, but talagang pandiinan na ibuslo pa ni Lucero another triple para po makamit ang 14-point victory. So, nanguna para sa panig na Magnolia ang kanilang import, ang kanilang reinforcement na si Kenyon Joseph Buffin. Meron pong 26 big points, 12 rebounds, and 5 assists. Sa panig naman na Meralco, ang top performer nila, yung kanilang reinforcement na si Antonio Hester. 28 points, 10 rebounds. Meron din siyang 2 assists. Okay, yan yung mga game leaders sa panalong ito ng Magnolia over Meralco Bolts. Para naman sa winning team, aside from the 26 ni Buffin, nag-ambag po ng 20 puntos si Lucero. Ian Sangalang na tinanghal na best player of the ball game, meron po 16 points. Si Mark Baroka nag-ambag ng 14 puntos, 13 markers naman mula kay Jerome Lastimosa. Rome De La Rosa had 9 points, Paul Lee with 6, Hopia with 4, Alfaro also with 4 points. Hindi na nakapunto si Nakun, Berano, and Andrada. So yan yung 112 points sa Magnolia. For Meralco Bolts, Hester with 28, Cancino with 12, Quinto 11, Black with 10, Newsom 9, Bankero 7, na limit lang sa 7 points si Bankero, at saka si Newsom, single digit output lang din, no, 9 points. Hodge and Maliksi, tig-anim na puntos. Brickman with 5, Mokon and Bates 2 points each. Yan ang 98 markers ng Meralco. Okay, at this point, ibabahagi po namin sa inyo yung post-game press conference with the Magnolia Hotshots. So, pakinggan natin ang saloobin ni Coach L.A. Tenorio and Ian Sanggalang.
7: Congratulations to Coach L.A. Tenorio of Magnolia. Coach, first win of the conference. Before the game, you mentioned how you know you can shoot and defend. It's just a matter of putting it together, and you did exactly that. Coach, mukhang hinintay ka lang ng players mong sumabay sa ensayo.
8: Sana nga, sana hindi na ulit mangyari na kailangan sumabay ako sa practice kasi sakit sa katawan eh. 2 days ako nakahiga sa kama, but again, I just have to give credit to my players, no. Katulad nga na sinabi ni Ian, sinasabi ko lang sa kanila, they just have to believe, no. They just have to believe na we can battle with this strong teams, top teams, you know, seasoned teams, no. Yun lang ang gusto naming makita, no. But again, a lot of things to still work on, no, especially on the defensive end. Marami pa kaming lapses. Again, but for us, we really need this win. No, napaka-importante nung panalo na to para sa amin. I hope ito yung inaantay namin na momentum kasi big three yung kalaban namin eh. We play Rain or Shine and then back-to-back we play Ginebra. Diba? So medyo napaka-importante nung laro na to sa amin. And again, credit to my players. They responded really well. They practiced really hard the whole week. No, we watch the videos together, no, kahit medyo boring, no, naniwala sila and ginawa namin o ginawa nila ko ano yung kailangan namin gawin for this game.
7: And now we're ready to entertain questions from the media.
9: Coach, yung ano lang yung masaya mo sa support ng Locals kasi parang last game hindi masyadong marami yung contributions nila.
8: Yun yung ano, actually, di ba, ano pa lang, if you remember, nung first game pa lang, sinabi ko na sa interview that we cannot rely on our import alone. You know, I've been in this league for so many years, no, iba na basketball ngayon. No, the locals should really produce also. I'm not saying, you know, by points, no, just the support of the locals. Napakalaking bagay sa import na yun, no? Napakalaking bagay sa import. So that the import don't have to score 50 points or, you know, 60 points just to win the game, no? Because of, syempre, magagaling din mag-scout na yung mga teams ngayon, eh. Diba? So we really have to work together to help our import, no? Especially the locals. Chinalis ko talaga yung mga locals, especially my vets, no? Na talagang they need, our import needs are, you know, our support. No? We cannot rely on our import alone. If I may say, I mean, as good as, you know, Justin Brownlee is, but I've been with him for so many years, you know, the support of the locals talaga ang naging success nung run namin na yun. No? Yes, it's really good, but I was telling them, Justin is good because of the support of the locals also. So I hope magbigay aral sa amin yun, no, sa mga locals namin, and sana, diba, this is the start of a good run for us. But again, we still have a lot of things to tackle, especially on our defense. We want to be a defensive team first.
9: Coach, ba't ka sumabay sa ensayo? Babalikan na ba?
8: Hindi. Ano ko lang, gusto ko lang, syempre siguro malaking bagay din na makita nila kung ano yung gusto kong paggawa sa kanila. No, napaganda naman, kahit pa paano, no, na ang ganda ng respond ng mga players. Medyo masama lang sa akin kasi 2 araw ako nasa kama. So, sumakit yung katawan ko. But, again, katulad na sinabi ko, it was really a good response for my players. And it's just show that they're into, ano, parang laban kami dito.
9: Ian, congratulations. Yung nga sabi ni Coach na talagang china-challenge kayo mga locals to step up at tulungan yung import. Kanino
10: Isna-puso yun na kailangan yung gawin yun?
11: Siyempre, no, very important sa amin yun na sa aming mga locals na, yun nga sabi ni Coach, hindi kami pwedeng mag-rely sa import. Especially yung defense. So, kailangan talaga mag-start kami sa defensive mindset namin. Siguro yung offense namin na bonus na lang sa amin yun eh. So, yun yung magbibigay ng panalo talaga sa amin yung defense. Kung makikita nyo tonight kung paano kami maglaro ng depensa, yun yung nagpanalo talaga sa amin.
10: Dami yung pinorse na turnovers, nung especially nung fourth quarter, na talagang na-strengthen yung lamang nyo.
11: Yun nga, we just need to play hard every time. Kahit magkaran yung Meralco, hindi kami pwedeng gumibap. So, laging positive mindset lang kami sa loob ng court. Pinag-uusapan namin kung ano yung dapat namin gamin, kung ano yung mga pwede namin gawin. So, very on point kami tonight na gusto talaga naming manali. Kasi medyo mahirap na talaga pag natalo kami today. Kaya, thankful ako na kaming lahat nagtulong-tulong para makuha itong panalo na to.
10: Coach, how can you assess your import after 3 games?
8: Our import so far, no? Well, syempre, kinuha namin siya, so we believe in him, no? Hindi naman namin siya kukunin kung hindi kami naniniwala sa kanya na fit siya sa system namin, sa gusto namin gawin, no? So far, no, he's a young player, he's only 26, just turned 26. No, and I have a young team also, but slowly, maganda rin kasi sa kanya, he's learning also at the same time na yung buong team natututo dahil sa mga bata ko, mga players. But he's been really working hard with the team. He listens to the locals. I think yun yung importante, very good attitude, no, towards the game of basketball, and he accept yung mga mistakes, no? So I think yun yung importante, and for me, that's what we need in this team, no? He's not a leader per se, but by doing that, parang nililid niya rin yung team namin eh.
6: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game press conference with Magnolia Hotshots. Coach L.A. Tenorio and Ian Sanggalang. Naku, kailangan pa palang makipag-ensayo ni Coach L.A. sa team. Naglaro rin siya, no? Nakisabay sa ensayo para nga po maituro nga raw niya ng gusto kung ano yung gusto niyang pagawa sa mga players niya. Kahit sumakit ang katawan ni Coach LA, at least, di ba, nagbunga naman ang panalo yung kanilang naging preparasyon. So, para yatang kailangan lagi sumali sa ensayo si Coach LA para makasungkit ng panalo ang Magnolia. So, tiwala naman daw sila sa kakayahan ng kanilang import. No, at so far, tatlong games pa lang naman eh. Pwedeng meron pang i-improve yan. May igagaling pa. Ito si Kenyon Boffin, ang kanilang reinforcement. Okay, so yan po yung mga naging resulta ng aksyon natin last night. And sa standings ng PBA, silipin muna natin yung standings bago yung mga schedule natin for today and tomorrow. So sa standings ng PBA, nangunguna po sa Group A. Okay, nasa Group A. NLEX Road Warriors and San Miguel Beer. 3-0 records, ha? Identical. Unbeaten marks for NLEX and San Miguel. Sinusundan ng Converge with 3 wins and 1 loss. TNT with 1 win and 1 loss. Terra Firma Jeep and Titan Ultra, parehong may isang panalo at tig-tatlong talo. And Macau Giant Pandas, wala pang panalo after 4 games. Sa Group B naman, nasa ibabaw ang Phoenix with 3 wins and 1 loss. Meralco Bolts and Blackwater Bossing, 2-2 win-loss record, identical. And then Barangay Ginebra, 1-1 Magnolia, 1 win, 2 losses, katabla ang Rain or Shine na meron din isang panalo, dalawang talo. So yan po yung standings ng mga teams natin after last night's ball game. Ngayon magpapatuloy ang aksyon ng PBA sa Inares Center sa Antipolo. Mga games po natin, dalawang mga laban yan, 5:15 p.m. Macau Giant Pandas will go up against Titan Ultra Giant Risers.
1: So, unang laro po yan, susundan ng main game at 7:30 PM between Terra Firma Jeep and TNT Tropang 5G. So, mga teams na nasa Group A, ito mga koponan na maglalaban-laban ngayong araw pong ito. So, itong Titan Ultra, nais na masundan yung kanilang recent victory against the winless Macau Giant Pandas. Baka ito naman na rin ang hihintay na Macau para makapasok sa win column. No, makailang beses na silang nauunsyami. So, abangan natin yan ha, sa unang laro natin mamaya 5:15 PM. And then for Terra Firma, ang Terra Firma po ay merong isang panalo at tatlong talo, samantala yung TNT naman na pinutakte ng mga injuries, no, pumapalag pa rin naman, may isang panalo, isang talo. Kaya lang yun nga, isa sa mga nagpapasakit ng ulo ni Coach Hot Reyes ay yung syempre pagkaka-sideline nga ng mga key players niya. So kailangan yung mga iba pang players sa lineup mag-step up ng husto. Ganun na rin ang kanilang import. Naku, si Darius Days. Parang hindi impressive ah, yung performance niya in the past two games. So we'll see kung paano makabawi itong TNT Tropang 5G. Samantala, bukas naman po, meron din tayo mga laban sa Ninoy Aquino Tuesday. Ah, sa Sunday, wait lang ha, check ko ha, kung meron tayong schedule sa Sunday. Okay, July 26. Okay, na-skip natin, mukhang mali yung schedule ko sa ano, sa mats. Sa Sunday po, July 26, sa ball games natin, Araneta Coliseum. Okay, tomorrow ito, 5:15 PM. And Lex Road Warriors will go up against San Miguel Beermen. Ay, yung gandang laban. Pareho kung wala pang talo. Oh, yung NLEX at San Miguel, magbabakbakan para sa top spot ng Group A action. Acid test ni Coach L, Coach LA tuloy, ni Coach Jimmy Alapag. No, Coach Jimmy Alapag, makakalaban ang San Miguel Beer. So, unang laro po yan ha, bukas, 5:15 PM. Susundan ito ng 7:30 PM match between Barangay Ginebra and Rain or Shine. Ay, parehong teams, isang panalo pa lang. Ha, gusto nila madagdagan ang kanilang mga isang panalo. So, maghihiwalay ng landas ang Barangay Ginebra at ang Rain or Shine. So, atin pong subaybayan yan bukas sa Araneta Coliseum and today's action, of course, sa Inari Center sa Antipolo. Okay? We have 7 minutes to go before 12 noon. So, we'll take a break at magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
13: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radio Pilipinas.
13: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Pilipinas, handa ka na ba? ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
1: 5 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. And huling bahagi na ito ng ating programa. And alam nyo ba na meron na lang 56 days to go bago po magsimula ng formal ang 20th edition ng Asian Games. Ayan, isa sa mga pinakamalaking multi-sports competitions na inaabangan natin ngayong taon. At syempre sa basketball, syempre hoop talk tayo, basketball competition, inaabangan natin. No? Kailan ba ang basketball competition nitong Asian Games? Wala pang saktong araw. Pero ang duration po kasi ng Asian Games, September 19 to October 4. Nakaantabay nga rin tayo sa mga ia-anunsyong draw, no, for the 5-on-5 men's basketball and 3x3 basketball. So, meron pala venues. For the 5-on-5 basketball, i-host ito ng Aichi International Arena. And then yung 3x3 basketball naman will be held at the Kinjo Futo Station Square venue. Ay, sa ano, outside, hindi open area siguro to, no? Kasi Station Square. So, ano yan, open area. Pag 3x3 basketball, ganun naman yung mga ano eh, usually venue. Okay? Ang formats, 5x5, 3x3, men's and women's yan. And then yung sa eligibility, well, ang naunang anunsyo nga, passport only rules for national representation. So sa ngayon, nag-aantabay pa rin tayo dun sa kanila nga pong mga draw, no, or groupings. Kasi yung volleyball, football, nirelease na ng Olympic Council of Asia and the Organizing Committee ng Asian Games, Aichi Nagoya, yung draw or groupings ng mga teams. Sa iba rin mga sports like handball, I think sepak takraw, meron na rin, at water polo and yung iba pang mga sports. No, nagkaroon na ng announcement. So, yung mga iba pang team sports, syempre nakaabang tayo dyan. And ang Pilipinas po sa men's basketball 5-on-5 ang defending champion dito sa Asian Games. So definitely gusto natin yang maprotektahan. At yan yung mga pinaghahandaan nga po ng ating pambansang koponan, no? 'Di ba? Aside from next month's fourth window ng Asian qualifiers, no? After the Asian qualifiers, magpo-focus na yung national team natin sa preparasyon for the Asian Games. Kaya magkakaroon po ng break ang PBA. Ayan, isa rin sa mga sakripisyo yan ng Philippine Basketball Association para nga, 'di ba, sa ating national squad. And speaking of national teams, oy, yung mga member natin ng Gilas Pilipinas, ha, latest mga OFWs. Okay? Mga imports sa B-League. Ay, kamakailan lang si Mike Phillips. Maglalaro na po si Mike Phillips sa kanyang koponang Kyoto Hanaris. Ayan. So, nag-decide na siya na magpunta ng B-League. Kasi, di ba, initially nasa MPBL siya. At, well, for Mike Phillips, good luck. sa kanyang bagong koponan. Second professional basketball team ito ni Mike Phillips. And aside from him, si Quentin Millora Brown, kamakailan lang, inanunsyo na rin po na siya ay pumirma na ng kontrata sa Nagoya Diamond Dolphins. So, una na naglaro sa B-League si QMB sa Chiba Jets. Ngayon, bagong koponan na ang kanyang makakasama, Nagoya Diamond Dolphins. Ay, dumarami na sila. Ang dami na nilang mga Filipino players na nagsisilbing import sa Japan B-League. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood, pakikinig sa ating programang Hoop Talk. Maraming salamat sa mga viewers natin na nag-post ng comments nila. Uy! Bago ko makalimutan, si Aristotle Depano, magandang umaga sa iyo, Aris. Sabi niya, a new chapter begins. Officially, a Philly fan now. LBJ, all the way! Ayun, no? Ito, isa rin sa mga Philadelphia Sixers fan since July 24, 2026. Okay? So, ayan, good luck sa mga tagahanga ni LeBron James at sa Philadelphia 76ers. And syempre pa, mas exciting, di ba? Dahil may look forward to tayo sa upcoming NBA season. So maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa mga katuwang natin sa Malolos Transmitter Site. Ako po si Ria Arevalo at ito po ang Hoop Talk.
19: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
26: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabit
8: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: Magandang magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre kasama niyo po ako ang inyong host sa Mika Go at samahan niyo po ako sa mga updates at syempre yung mga ongoing tournaments dito lamang nga sa programang ito. At yun nga, siyempre, ito nga, no? Ito, mainit yung ating mga kasama dito. Mukhang may gusto ka rin sabihin. Ito si Boss Jemart. Sama mo na ako ngayon dito, ha? Pero, siyempre, ngayong ano na to, araw na to, no? Marami tayong iahatid. Kasi, over the week nga, yung nagdaan nga na, or patuloy pa rin nagdadaan na Esports World Cup 2026, ay syempre, may mga champions na itinanghal. Tapos, meron na namang mga ongoing pa rin na tournaments. At yung mga kakatapos nga no, na tournaments at yung paparating pa lang na iba't ibang events. So, yun nga. Syempre, bago tayo magsimula dyan, i-like at i-follow muna tayo dito sa ating mga social media pages. Dito sa FB, sa DZSR Sports Radio 918 kHz at sa X at Sports Radio 918. At syempre, mapapakinggan nyo po kami sa PBS Receiver app na makukuha nga dito sa Apple Store, iOS at sa Android dito sa Google Play Store. So, yan. So, dyan nyo po kami mapapakinggan. At syempre, hindi na tayo magpapaano pa sa mga iba't ibang bagay. Ay simulan na nga natin lahat ng mangyayaring to. Unang-una, dito sa ating kakatapos lamang na MLBB Women's International 2026 or yung MWI 2026 na part nga ng Esports World Cup na ginanap sa Paris, France. Ito nga yung ating team. Nako talaga. Medyo ano lang tayo. Medyo na fell short talaga tayo dito sa kanilang naging laban, no? Dahil nga itong representatives natin na Navi PH or Natus Vincere PH ay nagsettle for a runner-up finish dito sa MWI 2026, no? So, runners-up, silver medalist, bale yung kanilang nakuha. Bale, silver ang nakuha nila dito sa MWI. At yun nga, sa laban nga nila, no, na sayang din nila na-reclaim yung kanilang crown. Yung last 2024, sila kasi yung champions as ano Smart Omega Empress. At ngayon, with yun nga, the remaining members ng Smart Omega plus yung two new members nila na bumubuo nga sa Navi PH ngayon, is nag-end na nga ang kanilang run dito as runners-up. So, yun nga, no, kung maihimay natin yung laban nga talaga nila dito. Kasi nakalaban nila yung Indonesian team na Team Vitality. So, dun sila nalaglag at yung Team Vitality nga, no, yung naging champions nga dito. So, ang kanilang naging score ay walang iba kundi 2-4 dito sa Grand Finals sa Esports World Cup. At ang Navi PH sa unang laban nila, dito sa first game nila, no, nakuha nila actually yung first game. Maganda yung kanilang start. 14-5, game 1 victory. Tapos ang nag-lead pa ng charge neto ay walang ibang kundi si Gwyneth Nat Ayanami Diagon. Siya ay nag-post ng flawless 801 KDA gamit ang kanyang Freya. So, very maganda yung start ng kanilang laro kasi sila nakuha ng game 1. But, pagdating nga no, neto ng game 2 at 3, nalaglag nila tong 2 games na to, nakuha ng Vitality. Kaya, ang Team Vitality ay sila yung nakuha ng lead na. So, 2-1 series lead ng Team Vitality dito. So, need humabol ng Navi PH. And, syempre, pagdating sa game 4, yan, nag-bounce back na. Naging maganda muli ang laban ng ating Filipina team na meron silang 14-8 game 4 win dito para ma-level yung series at 2-2. So, pantay na ang labanan. So, after na itong laban nga nila sa game 4, pagdating na ng game 5 and 6, medyo naging ano na yung laban nila dito. Parang napapunta sa fading era, no? So, yung title hopes nila na fade na dito pagdating sa final two games. Kasi yung Team Vitality, unang-unang game 5 na dominate nila. Alam nyo ba, 13-2. Ito yung naging scoreline nila dito sa over dito sa Navi PH. Kaya na-dominate nila yung game 5. Until nga, sa game 6, grabe, maganda yung ginawa nung kanilang nung kanilang player ng Team Vitality na si Vival. Si Viral Vival Chen, gamit ang kanyang Ling na siya nga yung naging MVP nga dito no sa kanilang Grand Finals match. So, na-deliver niya ang game-winning maniac sa game 6 para nga ma-secure yung championship. Di ko alam ba't di nila naban itong Ling. Yun yung problem din dito. Kasi, tapos yung kanilang drafting, at I think yun din yung problema sa drafting nila. Kasi may Atlas ka, tapos may Akai ka. Paano yun? Diba? Tapos yung Zushin pick nila, tapos may Granger pa sila. So, yun medyo kaya sa mga, sa, kung may papakinggan nyo nga yung sinabi din ng mga casters dun sa laban nila. Parang alam na nila na final game na nga to ng Navi. So, yun nga ang nangyari. Ewan ko rin kung ang bakit ganun yung naging picks nila. So, yun yung nangyari. Kaya tama nga na sinabi nga nila na medyo nag-doubt sila sa picks nga. Kasi nga, diba, syempre yung coach nila, si Coach King Salman din naman ang isa sa mga may say din about dito sa drafting. So, yun nga. Kaya ang Team Vitality ay nakasecure ng championship dito. So sila na naman nakuha ng 2026 championship title dito at back-to-back champions sila. First team na manalo ng back-to-back MWI titles. At yun nga, si Vival nga yung Finals MVP na nakuha niya ulit once again 4 years after first receiving yung honor na to nung I think 2021 ata kasi nung ano rin, nanalo yung Bigatron era last time dito sa MWI. So, magaling. Ano tawag dun sa kanya? Queen of Assassin nga siya eh. Oh, grabe. Iba yung galawan. Talaga may kita mo na yun nga, confident na talaga sila pagdating sa last two games nila. At yun nga, yung Navi ay nakauwi na nga ng $90,000. So, yun yung kanila na panalunan sa pagiging runners-up dito sa MWI 2026. So, syempre, medyo, ano no, kasi second pa rin. Hanggang ngayon, second pa rin sila. So, siguro, next time naman ulit, no, labanan. Kaya malay mo, makuha na, ma-reclaim nila muli itong MWI title na to sa EWC. So, itong 90,000 nila, and yun nga, sayang talaga yung ano talaga na laban nila dito. 5.5 million kung i-convert mo yung 90,000. Tapos ang syempre nakuha ng Team Vitality, no, mas malaki dahil grand prize nga to yung dito sa 500,000 na prize pool, no. So ang Team Vitality $150,000 ang nakuha nila na may 1,000 club championship points. Pero meron pa rin namang points ang Navi PH which is 750 club championship points. So yun yung mga nakuha ng ating two teams dito, yung ating team. So I guess ano na lang tayo, bawi sa next games muli, no, sa MWI next year ulit. And good luck nga sa kanilang mga iba pang games. Mga susunod kasi marami pa silang laro. May Athena Cup pa ulit. Tapos meron pang other tournaments na sasalian sila. Pero yun nga, gusto natin mapakinggan anong masasabi ng ating team, no, na itong Navi PH about sa kanilang run dito sa MWI. At kung may say nga sila dun sa mga nangyari about sa last games nga nila dito sa kanilang labanan versus Team Vitality. So, maya-maya, tingnan natin kung ano, kung ready na ba dyan, maya-maya, ano. And, yun nga, sa teams nga natin dito, no, maganda naman sana, no, na kung yung drafting lang talaga yung, tsaka yung laruan din. O, drafting talaga yung medyo na ano talaga sa, lalo na dito sa huli na rin, huling two games talaga to, huling two games. O, yun nga lang, kung naban kasi yun, pwede din. Tapos kung maganda lang yung draft din nila dito, malay mo magkaroon pa ng deciding game 7 dito sa labanan nila. Pero, wala, yun talaga yung nangyari. So bawi na lang next time. Ay, di, bawi next ano, next tournament. Oo, may next year pa. Oo, may next year pa sa MWI. So tingnan natin. Oo. And ngayon dahil ready na ang ating press conference nila dito. Pakinggan natin ang Navi PH runners up of the MWI 2026 at EWC 2026.
1: I present to you the first runner-up of Mobile Legends Bangbang Women's International 2026, Navi Philippines. Now, we will start with a question and answer. I think we'll start first with the questions from the media on-site. For our media on-site, if you want to ask questions, please introduce yourself, your publication, and your question. Thank you. Anyone?
2: Hi, Paul de los Santos, the Sporting Tribune. Brian, how did you feel about your first like final in general? Like, you know, playing on that stage and performing so well in general on there. So how did you feel on stage?
3: Describe mo lang siguro yung feeling first time.
4: Masaya po na umabot sa Grand Finals kasi yung laban namin sa GXP ng group stage na-feel ko na noong talaga hindi ko pa malabas yung laro ko. Kaya ganun yung naging resulta.
1: She said that she's really happy with the result that they were able to reach the Grand Finals. And in their match against GXP, is this the zero to the first match against GXP? She thought that she really couldn't unleash her fullest potential there in that specific match series. So overall, she's happy with their achievement reaching the Grand Finals of this thing. Next question. You have more questions? Okay. Question from our online media.
5: To Keishi, this was a difficult match against one of the strongest women in MLB. Despite the result, what are you most proud of today?
6: To the end, and we also got to revenge the team that defeated us. But even though we didn't get the result that we wanted, I'm still proud of my team for fighting the game.
5: Thank you. You came here hoping to bring the MWI champion title back to the Philippines. But despite the result, how proud are you to have represented your country?
6: I'm still quite proud by how we represented our country because I think we fought well. We did great. We didn't give them an easy fight for the very least. And I'm very proud of my team for getting it this far, despite our first day performance. So yeah, even though we did not get the title back, I still a bit happy with our performance, but still really sad that we couldn't bring the title back. And we'll do better next time, I guess.
5: Tomorrow, the Philippines has a strong history in MLBB. And with that in mind, what do you hope the Filipino fans take away from your performance in this tournament?

0: you think you could have done differently to change the outcome of the match?
1: I can't do anything about the outcome, but I'm still proud of my players because they did their best, even we didn't get the title. And yeah, team mentality is really strong. So for the next time, if we face against them, we will do our best to come back.
0: Thank you so much, Coach. Now, Natayanani, this question is for you. What makes this 2026 roster unique than the 2024 champs?
2: This current roster is unique and special in its way because, I mean, aside from we have two newcomers, the two newcomers that we have are very hungry and they're very coachable and they deserve to have a title as well because it's been years since they started grinding and I can see that they're very passionate about the game. So I really think that they deserve to be in a grand final spot, to be in a spotlight that we have been given. And as a team, generally, is that our team right now is a much more internally healthier kind of team than the 2024 roster.
0: Thank you so much, Omani. Maybe from other members of the... Are you guys staying here for longer after this grand final season? Are you heading back to the Philippines at the classroom tomorrow already? I see. All right, maybe you have any message to your Filipino fans back in the Philippines about this, you know, during overall break and the end of the line?
2: Yeah. Thank you guys for the support throughout our journey, and I'm sorry that we didn't get the title, but I hope you soon, please do continue supporting us.
0: Girls, do you have any additions to that? Very good. All right, thank you so much. Once again, congratulations, Navi Philippines, first runner-up of our Mobile Legends Bambang Women's International at EWC. Thank you so much, and good luck for your next tournament.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
12: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
13: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
12: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
13: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot bomb? Kailangan na sa freezer?
12: Nanay naman, eh.
13: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM.
18: And we're back nga dito sa Esports Explorer, dito lamang sa Sports Radio 918. At ayun nga, napakinggan nyo nga kanina ang naging press conference dito ng NAVPH, ang runners-up ng MWI 2026 at the Esports World Cup. So yun nga, syempre sa NAVPH nga, no, magbabounce back naman sila next tournaments nila. At yun nga is congratulations pa rin sa kanila kasi malaki na rin ang na-achieve nilang second place dito sa MWI. But yun nga, sayang lang talaga na hindi nila nakuha ang championship, but they will soon reclaim the crown nga, no? Kasi babawi daw sila next year dito naman sa MWI. At syempre marami pang tournaments ang pagdadaanan din ng ating team na VPH sa susunod nga ng mga kanilang laban, syempre sa iba't ibang teams nga, no? Pero yun nga, congrats din sa Team Vitality na kakuha ng back-to-back MWI titles. So, other, ano nga natin, no? Esports World Cup na mga naging, or nakakatapos samang, mga naging champions na for the other games. So, punta muna tayo dito, no? Kasi ang dito muna tayo sa kakatapos, sa una natapos tong Esports World Cup Dota 2 Tournament, ay may nanalo na nga dito, no? Ay walang iba kundi ang Parivision. So, ang nanalo dito for the Dota 2 Tournament dito sa Esports World Cup 2026 ay ang Parivision. Sila ay na-clinch ng title dito after matalo ang regional rivals nila na BetBoom Team. 3-1 dito sa Grand Finals sa Paris, France. So, itong Eastern European Dota 2 Powerhouse Parivision, grabe, no? Sila pa talaga nanalo dito. Sila talaga nanalo dito sa kanilang games. So, after nila ma-drop ang Game 1, kasi napunta yun sa BetBoom Team, ay sunod-sunod na lang napanalunan ang next 3 games. So, highlighted by a 62-minute game to come back behind Volodymyr No One Minenkos sa 12-3-16 Invoker performance. So, doon nag-start ang kanilang no, ang kanilang comeback until makuha nila ang panalo nga, no, ang championship dito sa EWC. So, grabe. Buhat na buhat na talaga dito sa ano, Parivision. Tapos ang Parivision, syempre, nakakuha, no, ng $750,000. Oo, talaga. And 1,000 or 1,000 club championship points. So, yung offlaner nila, lakas din na itong offlane nila, si Evgeny Notis Ignatenko. Siya yung named as MVP dito sa kanilang Grand Finals match. Grabe. Notis na talaga si Notis. So, napakaganda din ng pagkapanalo na itong Parivision. Oo, nanotice din. Tama ka dyan. At yun nga, other winners for this EWC 2026. Dito naman tayo sa League of Legends. Yung sa LOL Esports World Cup 2026. Ang nanalo naman dito ay D plus Kia na nakakapture ng kanilang crown dito sa EWC after ma-sweep ang European team na Carmine Core 3-0 sa Grand Finals. So, congratulations sa D plus Kia. Sila ang sila yung nanalo dito for this LOL Esports World Cup championship. At syempre, no, talagang diretso, 3-0 na diretso na nina pinalampas itong laban nila versus Carmine Core. At ang kanilang bot laner na si Shin Smash Goomjay, siya ay inawardan as the Sony MVP for this EWC. At syempre, ang D plus Kia ay na-claim ng $600,000 and also 1,000 club championship points. Kaya congratulations muli dito sa D plus Kia kasi napakaganda ng kanilang laban versus dito sa Carmine Core. And lastly, ang EWC nakakatapos lang din na may champion na ay ang Free Fire. Sa Free Fire tournament ng EWC ay na-lift na ng South America's Lion ang Esports World Cup trophy. After neto nila, no, matali ng 155 points dito sa across all matches nilang 7 games to dito sa Free Fire tournament at makakuha ng 2 buyas, no, kasi isa din to sa mga kanilang a need para nga, no, umakyat sa standings ng Grand Finals. So across dito 7 Grand Final matches na to, sila ang nakakuha ng Esports World Cup trophy. So meron silang $300,000, no? At nakapag-earn din sila ng 1,000 club championship points. Plus, meron pa silang direct qualification sa Free Fire Global Finals 2026. So madami din ang nakuha nitong Lion for this Free Fire tournament. At yun nga yung kanilang MVP, Finals MVP ay walang iba kundi si Benjamin Games King Perez. So congratulations muli sa Lion na nakuha nga dito, no, na ang kanilang panalo for this Esports World Cup Free Fire Tournament. Dito sa 2026 games. So, yan pa lang ang ating kakatatapos din. Other na mga katatapos na games. At syempre, patuloy pa rin itong other games nga, no, sa iba't ibang tournaments. So, ayan muna ang ating updates sa EWC 2026. And sa pagbabalik natin, punta naman tayo, no, sa nagdaan nga nitong VCT Pacific Stage 2. So, tsaka yung natapos na Game Changers Championship sa women's side naman. So, sa pagbabalik lamang dito sa Esports Explorer.
16: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep. Alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.
19: Sports Radio 918 AM.
18: And we're back for our final moments nga dito sa Esports Explorers, sa Sports Radio 918. And dito naman tayo tumungo sa nagdaraan nga no, na VCT Pacific Stage 2 kasi nag-start na nga siya last week. At yun nga, may mga updates din tayo mula dito sa ating Philippine-based squad na Team Secret. So, itong Team Secret, dahil revamp na ang kanilang roster, sila ay nakasecure ng first win na nila dito sa VCT Pacific Stage 2 Group Stage. Nanalo din sa wakas. Grabe no, sa wakas na hindi sa dulo ng, or hindi pa sila na-eliminate, kumbaga. Yun. So, dito sa Seoul, South Korea, ginanap nga itong or ginaganap itong VCT Pacific Stage 2. So, itong Team Secret ay na 2-0 nila ang South Korea's Kiwoom DRX or KRX dito sa labanan nila. So, second, ano pa lang nila to? Second game for the group stage. At yun nga, nakuha pa nila ang first win nila sa second game nila. Kasi nung unang game nila, no, is natalo sila dito sa Varel na ano sila sa opening match nila, which is okay lang naman yon kasi opening pa lang naman, but at least nga no, nakabawi sila pagdating dito sa next game nila versus KRX. So sa Varel kasi 1-2, sayang nakuha nila sa ano, nakapag-split pa sila ng win sila tapos na kasi nakuha ng Varel yung last na match siya. But yun nga, dito sa kanilang laban versus KRX nga no, is nag-bounce back naman sila from that loss with the dominant 13-4 and 13-7 wins dito sa Sunset and Haven dito sa laban nila versus KRX. At yun nga, dahil dito sa panalo nila ay nag-improve ang record nila to 1-1. So ngayon, sa group stage standings nila ay nandito nga sila sa third place sa Group Omega. So yan, may kita nyo yung itong standings, recent standings for these games. At nandyan sila sa third place. 1-1 na ang kanilang record. And hopefully, magpatuloy pa ang kanilang momentum sa pagkapanalo nga nila nito versus sa KRX. At ang labanan nila, no, marami pa silang mga kalaban dyan kasi ang labanan pa nila dyan ay yung T1, ang syempre yung Paper X, nandyan si Envy, at yung isa pang team dyan na nasa 6th place ngayon. So, good luck nga dito sa Team Secret, no? Sa, ayun, yung kanilang labanan. So, Detonation Focus mo yung isang team dyan. And, yun nga, with that labanan is sa July 25, T1 naman yung mga kalaban nila. So, good luck sa kanila. And, itong team na to, no? Kasi revamped roster sila. So, talagang may bago silang teammates after nung umalis nga ang kanilang, isa sa kanilang in-game leader na si Jesse Vash. So, nakuha nila si Tidus Styron Gojenway ng Singapore and si Jonathan Adipura, Nats Adipuras ng Indonesia. At syempre, head coach nila hindi na si Robotics, kundi si Peter Spin Bradford. So, yung changes na yon after nila mag-part ways ni Dwayne Rimuru Enriquez and Rizky Berserks Adla Kusuma. Ito yung umalis din. Two other players umalis para mag-strengthen yung lineup nila for this tournament. Kaya si, itong si Styron at si Nats yung nadagdag sa kanilang team plus yung bagong head coach na si Coach Pin. So, itong si Styron ay yung stint niya from DSG and MTV. Yun yung kaya nag-join, after nun is nag-join siya ng Team Secret. And itong si Nats ay nag-complete ng roster nung lumipat din siya dito sa Team Secret. Kasama nga ang Filipinos na si Kelly Acedillo at si Gian Zeus de la Vega. Plus yung kanilang South Korean member na si Ko Sylvan Yong-sub. So yan yung bubuo ng Team Secret ngayong era. So good luck sa Team Secret, no? Kasi revamp roster na sila at excited na nga tayo. Hindi na sila ano? Ano ba? Hindi na sila kimchi, ano to? Adobo kimchi goreng. Iba na ata yung tatawag sa kanila ngayon eh. Pero, yun nga, itong Team Secret na replaced by ang kanilang head coach, ni-replace na si Robotics with Spin. At, yun nga, bringing experience. Actually, may experience sa Gen G Esports at Mind Freak. Yun. So, itong team natin, good luck sa July 25 versus T1. So, last thing nga dito sa ating updates nga, no, dito naman sa women's team natin is nanalo na nga ang last week ay nanalo itong Falcons Vega, no, sa kanilang VCT 2026 Game Changer Southeast Asia Split 2 after matalo yung Filipina back din na team na Sisu 3-2 sa Grand Finals. So, itong Filipina-led Falcons Vega, sila ang kuha ng corona dito sa Split 2 nila ng Game Changers Southeast Asia Tournament. So, itong Falcons Vega ay na-fell behind sila muna after losing Split in overtime 13-15 and Haven 8-13, pero na-complete nila yung reverse sweep after nila manalo dito sa Lotus 13-7, Ascent 13-3, and Pearl 39. So, yung victory nila ay nakuha sila ng $2,500 and also qualified na sila sa Game Changers Pacific alongside din naman netong Sisu at yung Thailand-led team na WiWiWi. So, itong si Indonesian player Odelia and Neri Abraham ang pinangalanan na MVP. So, congratulations mo dito sa Falcons Vega at good luck sa next laban nila sa Game Changers Pacific along dito with Sisu and WiWiWi. So, yan natin ang pinaka-updates for this Valorant game title. So, yun din ang lahat ng nakompleto natin updates for this week's Esports Explorer. And, syempre, more updates pa rin next week at 10 to 11 a.m. So, ngayon ay magpapasalamat na lang tayo sa lahat na nakasama natin for today. Nandito nga ang Master Control at ang Warcans, si Ma'am Nida Ereskin Soriano, si Engineer Gemart Rocamora, at nandyan din ang kanilang OJT intern na si, yun nga, si Ivy, and AV, no? And, ayan, AV. And si Rodson, nandito na rin pala, ayan. And, syempre, sa Malolos Transmitter. So, kapasama na rin ako sa aking mga magulang, sa Emmet Lidley, at sa aking significant other na si Toby. At, yun nga, sa next week na muli, dito sa Esports Explorer. Kaya magandang araw sa inyong lahat.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
21: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
21: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
21: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
21: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
22: Good news!
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
22: Oo!
1: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement. From PBS,
3: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
8: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang ating programang Sports Star of Yester Years, ang ating programang nagbibigay ng pugay sa ating mga sports legends at syempre patuloy po na nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang atleta ng bagong henerasyon. Dito po sa ating episode, makakasama po natin ngayon isang former Southeast Asian Games rowing champion at ngayon ay isa pong regional coach mula sa Cagayan, Isabela. Si Coach Jose Rodriguez. Hi, Coach. Welcome to the program.
12: Hi, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po sa mga taga-pakinig, taga-panood. Good afternoon po sa atin lahat. And yes. God bless.
11: Coach Joe, of course, na-miss ka namin makapanayam. And syempre, gusto rin natin malaman no, yung naging buhay mo bilang isang dating rower ng Pilipinas. So, highlighted po ang iyong karera no, na limang gintong medalya mula sa Southeast Asian Games. Kung bibigyan po natin no, ng pinaka-sabihin natin yung bagay or salitang maglalarawan sa naging story mo no, bilang isang atleta. Ano yun, Coach?
12: Actually ma'am nung nung athlete ako siyempre lagi kong inaano yan yung yun nga yung kasikatan ko nung araw is napakaganda very proud ako noon kasi lahat naman noon pinaghirapan ko sa training dedication talaga tapos ito nga eh ngayon nung hindi na ako naging athlete naging iba naman yung sipag ko nung sa athlete binaling ko naman sa sipag ko sa at community service at kasi nagiging barangay kagawad ako. Oo, alam naman ng diyan sa amin na talaga masipag ako nung kagawad ako kahit mapanood nila ay talagang saludo diyan sa akin. Oo. Kung ano yung ginawa ko nung athlete ako, binaliktad ko yun. Yun din ang ginawa ko nung sa pagka-consilor ako.
11: Kumbaga talagang ano bumalik ka doon sa home province mo no para again
12: yes,
11: maglingkod
12: yes,
11: no.
12: Yes. Maglingkod sure. Ako. Yeah.
11: Yes. Pero syempre coach bago natin pag-usapan yung public service, gusto nating balikan din no yung naging simula mo. Paano ka ba talaga naging isang rower? Ano ba ang naging ano background story na to coach?
12: Bago ako naging rower ma'am kasi hindi lang yung ano eh bata pa lang talaga ako ano nag-araro kasi ako ma'am grade 3 grade elementary pa lang talaga ako ma'am nasanay na talaga ako sa hirap kasi kami naman talaga mahirap talaga actually bata pa lang ako uso pa lang yung manual na mag-araro ka sa bukid nag-i-spray kasama ko katuwang ko yung aking magulang and then ayun nga, yung nasabi ko nga kanina, ay nung na-interview ko nung una, ay talagang nagpapakain ako ng kalabaw, at saka nag-start, ganun talaga, nag-start ako sa ganyan. Tapos nung, yan na, nung nag-rowing na ako, malaking nabago sa buhay ko, kasi ang rowing talaga, pag sineryoso mo, magiging Philippine team ka, malaki talaga itulong sa buhay yan, lalong-lalo na sa pamilya, lalong-lalo na sa amin na may hirap. So, sana yung mga ma-encourage namin na bata may expired sa akin.
11: Yes, ma'am. Pero kung ano ang edad mo noon nung time na nagsisimula kang mag-rowing, ikaw ba naisip mo yung simpleng bata from Cagayan, Isabela, nag-aararo lang kasama yung kalabaw tapos magiging national athlete, buong Pilipinas yung i-represent?
12: Actually ma'am kasi sa Philippine Navy nga ako, yung coach ko, yung head coach ko, Philippine Navy din yun, in-encourage ako sa rowing. So, nung nagta-try out ako, parang boring yung sports ko eh. Sa ano pa ako nag-start, ma'am? Sa Pasig River. Yun, boring. Sabi ko, ano ba tong sports na to? Sabi ko, tinatanong ko yung sarili ko, parang ganun lang kasi wala akong idea na magiging Philippine team ako. Ang alam ko lang, magte-training ng ganun. Kasi pagka sa military ka, kasi ma'am, special service ka. Parang yung pag-duty mo, parang magiging free ka na eh. Pagka nagiging special service ka. Ayun, nung nakuha ako, nakapag-abroad ako, nagka-allowance ako, ay bigla akong nabuhayan, ay ganito pala ito. Magiging member pala ako ng Philippine team. I-represent ko pala yung aking bansa. Ayun, ma'am. So, nung nagbakasyon ako, kinakwento ko na sa mga parents ko, buhay pa kasi tatay ko nung araw tuwang-tuwa sila. So, dagdag din income na pagkasundalo pa, may allowance ka pa sa pagiging athlete, ay laking bagay po sa pamilya yan, na may dagdag na pinapadala ako sa mga magulang ko nung araw.
11: So, kumbaga ma'am, talagang life-changing yung pagiging isang atleta at the same time pagiging sundalo no naging malaking tulong. Ano ang masasabi natin hindi mo malilimutang kompetisyon? I mean dun sa limang Southeast Asian Games gold medal, syempre may mga behind the scenes or may mga stories na hindi pa siguro alam ng lahat.
12: Ay, yung hindi ko makikalimutan na competition. Marami ka, kasi minsan din may mga struggle na competition mo kahit sabihin mong malakas ka. Ay, yung hindi ko makakalimutan na competition, ma'am, yung naglaro ako ng Malaysia, hindi ko natapos yung race, tumaob ako. So, hindi natin makalimutan yun. Yung hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun, tumaob ako. At saka yung, ano naman, yung moment na manalo, si kasama ko si Benji, the most medal sa rowing, si Benji Tolentino, yung pagka na naiyak ako, pag naiisip ko eh, parang lumilipad kami mga malayo sa laban.
11: Yes. Ba't ka naiiyak dun sa part na yon, Coach Joe?
12: Yung ginagawa kasi namin ni Benji Tolentino is napakahirap na maging athlete. Nung araw, ma'am, kumakain lang kami, pero pinapakita namin talaga na kaya namin mag-gold. Sa tulong ng local coach namin, foreign coach, sila ni Carlo Raspin, ma'am.
11: Sabi mo, ang hirap maging isang atleta. Noong araw ba, coach,
12: mahirap.
11: Ano yung buhay nyo? I mean, ano yung kinakain nyo sa training, no?
12: Noong araw kasi, ma'am, hindi kami, kahit ano lang yung parang, kung ano lang makain namin dyan, pero kami, kung ano yung training na ano, hindi na namin iniisip kung ano yung mga ano namin noon, ma'am, yung mga kaming athlete noon. Yun naman, nasuklian namin ng puro gold naman, ma'am, kami nung araw. Ngayon, lalo na ngayon, ma'am, maganda yung suporta nila, Sir Patrick Gregorio, ay mas ano siguro, yung mga athlete ngayon, mas malalakas na siguro kaysa sa amin kasi mas high-tech na yung mga gamit, lahat, at saka yung suporta nila mas maganda kaysa nung araw, ma'am.
11: Oh. Meron bang time sa buhay mo, Coach Joe, na parang kung sana dati pa lang ganun nakalakas yung suporta? May ganun ba?
12: Ah, meron, ma'am. Kasi actually, ma'am, nung kami is pagka meron limitasyon kasi ang ano namin exposure nung araw kasi alam mo naman ng funded nung araw is hindi ganun kalaki. Eh so ngayon, ayun, nakapag-training in abroad, lahat ng gusto ng athlete is nabibigay na nila chairman. So, mas malaki chance talaga nila na mag-medal. So, full support ngayon ng athlete, ma'am. So, maganda. Lalong-lalo na ngayon. Hanggang dito na sa probinsya, pinadala na ni chairman yung mga rowing hub.
11: Yes, totoo. Masasabi mo, coach, na napakasarap maging atleta ngayon?
12: Ngayon, ma'am, napakasarap pang magiging atleta, lalong-lalo na dito sa Kawayan.
11: Yes.
12: Kawayan City, Isabela, sa tulong nila PSC Chairman Patrick Gregorio, sila ni Kawayan City Mayor Cesar JCD, saka ni Vice Mayor Benji D, sa sports coordinator natin, ma'am, si Jojo Medrano, saka yung LGUs natin, SP. Dinala nila dito yung rowing, ma'am, kaya masasabi natin napakasarap kasi nandito lang ang rowing sa Kawayan. Eh dati noon kahit gusto mong maging member ng Philippine team, mahirap, ma'am, lalong-lalo na sa mga walang pera, nakagaya ko noon. Hindi ka mahirapan ka maging member ng Philippine team, pupunta ka pa ng Manila.
11: So, ngayon lumalapit, ma'am, na yung programa, 'di ba?
12: Yes, ma'am.
11: Kwento mo sa amin. Yes, coach, bago tayo dumiin dyan po sa ating rowing academy sa Kawayan. Kailan yung moment na naisip mo na parang it's about time na magsampay ka na ng national team jersey or magretiro sa ating national team? Kailan yun?
12: Actually, ma'am, kasi nung araw kasi dapat kahit hanggang ngayon, ma'am, kung pwede sanang maglaro, hindi ko pa iiwan ng rowing. Mahal ko kasi ang rowing, ma'am. So, hindi ko masabi. Habang sabi ko siguro, habang gumagalaw pa ako, hindi ko maisip siguro na magre-retard para sa rowing. So, ngayon, binigyan naman ako ng chance na magturo ng mga bata. So, lalong sumaya ako kasi yan talagang gusto ko, magturo ng bata.
11: Kamusta yung mga nakikita niyong mga nag-e-enroll or sabihin natin, mga sumasali dyan sa Rowing Academy sa Kawayan?
12: Marami, ma'am. Maraming nag-e-enroll sa amin. na mga bata, 12 to 18. Ayan ma'am, excited sila na magiging bahagi ng Philippine team. Sana pala rin sila para ayun, may represent yung ating bandila, may bansa.
11: Yes, sana yes, no, marami tayong ma-discover from grassroots, di ba? Yes, dahil dyan naman talaga tayo kukuha ng mga pampalit no, dun sa ating nasa national team. Pero yes, coach, ano bang maipapayo mo sa mga bata? Ano ba dapat yung maging champion mindset no, ng isang batang rower?
12: Okay, unang-una sa lahat ma'am, yung pag kahit training kasi ng training, kung unang-una sa lahat, yung dasal siguro. Tawag dito, yung mapagkumbaba, kumbaga, hindi mayabang, susundin lahat yung sinasabi ng coach, mag-training ng maayos. Number one, iwas yung gadget ma'am, kasi ayan na, nandyan na nga yung rowing na dinala dito nila Sir Patrick. Pumunta na sila doon sa ano, yung mga batang gustong mag-rowing, pumunta na sa Rowing Academy dito sa Kawayan.
11: Oo.
12: Instead na mag-gadget, mag-rowing na lang. Eh malay mo, balang araw, isa sila sa magiging Olympian natin, ma'am.
11: Yes, oo. At saka another pride ng ano, Kawayan Isabela, di ba? Kagaya mo, Coach Joe. Bilang
12: Kawayan, ma'am, buong Pilipinas. Oo.
11: Yes, totoo yan. Coach, ano yes, ang dapat bang training or saan ba dapat magpalakas ang isang atleta na nangangarap na maging isang champion rower?
12: Unang-una ma'am, dedication sa training. Oo. Hindi mag-miss ng training ma'am. Number one yun. Kasi pag yung training natin is lalakas ako at mag-training ng isang araw lang, mag-miss ng dalawang training. Hindi yun lalakas, ma'am.
11: Coach, of course, nami-mention yun na meron nga tayong Rowing Academy dyan sa Kawayan. Ano yung programa po? Ilan na po so far no, yung mga athlete na talagang inaasikaso nyo po, tinetrain?
12: Actually, ma'am, ano, meron na 15 athlete na regular magtitrain. Yung iba naman, kung maisipan lang, pupunta. Pero kung ibilang mo lahat yung pati yung mga pasulpot-sulpot lang, more than 20 na kami, ma'am. Ngayon, may additional pang 3 na na-recruit ko, malalaking bata. So, magiging 23 na siguro sila.
11: Ilang years academy dyan?
12: Ano pa lang, ma'am, ito? Actually, nag-start nung July 2.
11: Wow, July 2 and ngayon meron tayong inaasahan nasa 23 na.
12: Yes, ma'am. Parami, ma'am. Oo.
11: Yes.
12: So, ma'am, marami na kami magagaling na rower dito. Magigita mo na yung potential athlete. Yes. Sa kanila. Oo, doon sa 15, makikita mo na kung sino talaga ang athlete doon.
11: Yes. Coach, itong rowing, ano yung tingin mo future ng ating Philippine team dito sa sport na to?
12: Ma'am, isa yan sa pinakamagandang tanong mo, ma'am, kasi kinalat nga yung ni Sir Patrick yung Rowing Academy, especially dito sa Isabela, ma'am, na isa sa napili niyang lalagyan ng rowing hub. Mas malaki chance natin mag-medal sa SEA Games, sa makapag-produce ng gold, kasi dyan natin magkikita yung mga masasalay, mga elite rower na hindi kagaya nung araw na kung ang member lang ng team is 10 or 15, doon ka lang mamimili. So ngayon siguro baka ang plano nila siguro dyan, kasi marami ng Philippine team, kasalain, magka-time trial kung sinong the best. Isabela, maganyan, Cavite, kung sino the best siguro. Kasi yung training program namin dito at saka sa, ano, sa Philippine team siguro, hindi naman ganun, hindi na magkakalayo. Kasi pag na lang ng coach yan, ma'am, so, mas malaki chance natin mag-gold siguro sa SEA Games o Asian Games. Sa Olympics, mas maraming magka-qualify.
11: Oo. Yes, talagang ano, grabe yung future na nakikita ni Coach Joe pero, Rodriguez yes, dito. No?
12: Yes, ma'am. Oo, yes, ma'am.
11: Pero Coach, so far, kung meron kang talagang pinaka-effective na strategy no or sikreto sa pagiging kampiyon, ano yung pwede mong ma-share doon sa ating mga young athletes ngayon?
12: Ayun nga ma'am, unang-una ma'am, yung huwag kalimutan magdasal bago mag-training. Mm-hmm. Kahit tanong sipag natin, kung wala ang Panginoon sa atin, hindi natin magagampanan yung gusto natin makami. Saka unang-una, yung training, nag-train hard ka. Kaya nga kanina, naiyak dahil pag nag-training kami nila Benji, kahit anong init, yung pinapagawa ng coaches, ginagawa namin nung araw. Dapat ganun din sila para kami, malalagpasan pa nila kami ni Benji Tolentino. Kasi mga bata pa itong mga tumam. Nag-start na kami nila Benji Tolentino, medyo may mga edad na kami, 20, mga ganyan, 19. Yung mga bata ngayon, 12, 14. So, bago sila mag-coach.
11: Ang youngest nyo, coach, 12 years old.
12: 12, ma'am. Mm-hmm.
11: Wow.
12: So, mas malaki chance nila mag-excel ng gusto.
11: Yes. Coach, syempre, bilang dala mo yung values ng pagiging isang atleta, and then, paano napunta sa isip mo na maging isang barangay counselor or, you know, bumalik doon sa ating community?
12: Yun, magandang tanong yan, ma'am. Kasi, actually, hindi ako sa team ng kapitan, parang pinilit ko lang yung sarili ko. Sabi sinda, may naririnig ako doon, wala sigurong magagawa yan, mga ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, dali sa akin yun, ma'am, hindi ko pagyabang, marami akong natulungan sa amin, kahit sa pagiging barangay counselor. So, yung pagkaiba nga, yung ginawa ko sa pagka-athlete ko noon, binaligtad ko yun na yung ginawa ko pagiging kagawad.
11: Oo. Yes, totoo yan. Coach, of course, nung dumating yung pagkakataon na makabalik ka sa sports, no? Bilang coach ng ating regional academy dyan sa Kawayan, bakit hindi ka ba nagdalawang isip or anong naging reaction mo dito?
12: Ayan, ma'am, sobrang tuwa ko kasi actually yung rowing, ma'am, wala na talaga sa isip ko yung rowing. Nung tinawagan ako nila Sir Patrick, Sir Jojo Medriano, ayun, parang blessing sa amin, sa akin siguro to, ma'am, kasi nabigyan ako ng pagkakataon na i-share yung mga nalalaman ko sa rowing, yung mga tinuro ng mga local coach and foreign coach, i-share ko sa mga bata, saka yung paano yung strategy ng ginagawa ko nung araw, i-share ko din sa kanila. So, hindi na pwede ipagdamot yun, ipagramot na sinasabing, ipaidam, na sinasabi ng, Tagalog. So, lahat nun, ibibigay ko sa mga athlete ko dito.
11: Yes, talagang yung deserve nilang matutunan, no, from you. Siyempre, yes, yun na lang din yung paano natin masisiguro na meron tayong mga susunod, di ba? Yung passing of knowledge or yung throne, sabihin natin, no? Coach, sabi mo kanina, binago ng rowing yung buhay mo. Ikaw, paano mo naman gustong baguhin ng rowing yung buhay na itong mga batang atleta na to?
12: Train hard lang sila. Unang-una sa lahat pala is mag-pray, train hard, may dedikasyon sa sports. Sundin nga yung kagayaan ng sinabi ko kanina, sundin lahat yung mga sinasabi ng coach, kasi ang coach naman hindi katuturuan ng pangit niyan. Parang kami na yung pangalawang magulang, ang tinuturo namin diyan ay puro tama na. Oo, so kung sundin kami, siyempre kagaya sa akin, nagdaan ako sa medal contender.
11: Yes.
12: Yung nagpanadaanan ko, ma'am, yun ang i-apply ko sa mga bata para magiging champion din sila balang araw.
11: Gano'ng kasarap, coach, sa pakiramdam na yung sport na nagbigay sa'yo ng maraming oportunidad. Ngayon, marami ng mga bata from Kawayan Isabela, siguro parang dahil dating ikaw, no, nung kabataan mo, ang gusto rin magbago'y buhay nila gamit tong sport na to.
12: Ma'am, pag napasok nga sila sa team, malaking karangalan ko yun.
11: Mm-hmm.
12: Na siyempre, hindi naman lahat siguro dyan sa mga nagte-training noon na mga kagaya ko rin siguro. So, ako proud na proud ako, ma'am, magiging member sila ng Philippine team, tapos mag-represent nila yung ating bansa sa SEA Games, Asian Games, or Olympics. Oo, ang laking karangalan ko, ma'am, yun. Hindi lang sa akin, ang Kawayan City, saka sa rowing team, ma'am, sa Pilipinas.
11: Yes, Coach Joe, of course, matapos yung lahat ng narating mo bilang isang atleta, 5 gintong medalya mula sa Southeast Asian Games, national team career mo, at ngayon bilang regional coach, no, mula sa Kawayan Isabela. Ano yung masasabi mong pinakamalaking panalo sa buhay mo, coach?
12: Ngayon, ma'am, yan, ma'am, magandang tanong. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay PSC Chairman Patrick Gregorio, ma'am, kay Kawayan City Mayor Cesar JCD, kay Sports Coordinator Jojo Medriano, sa mga SP nila, kay Vice Mayor Benji D. Nagpapasalamat ako, ma'am, dahil isa yung Isabela sa napili ni Sir Patrick na lalagyan ng rowing hub. So, yung mga batang gustong ipakita yung kanilang talento, may papakita na nila, ma'am, kasi nandito lang yung ano, nasa kapitbahay na lang namin yung rowing hub, ma'am. So, napakaswerte yung mga batang gustong magsumubok o mag-try na magiging Philippine team, ma'am. Ayan po, bukas na bukas po yung aming pintuan para sa kanila.
11: Yes. Ibig sabihin, coach, ito bang rowing hub nyo, dyan din natutulog yung ating mga atleta or uwian sila? Paano ba yun, coach?
12: So far, ma'am, kasi pinaplano pa lang, bago pa lang ito. Ang plano nila, chairman, magtatayo ng quarters and then boat house yun, ma'am. Asa baba, lalagyan ng bangka sa taas.
11: Tulugan ng mga quarters,
12: yes,
11: no?
12: Tulugan, ma'am.
11: Yun. Para sa ganun, talagang... Kasi 'di ba mahirap kapag uwian eh, yung distraction, right. Iba kapag 'di ba focus lang talaga sa training.
12: Saka nababantayan talaga sila, ma'am, mas maganda kasi pagka ayan, wala nga sila dito sa ano, sa tabi mo, hindi mo alam kung ano yung mga activities niyan kasi mga bata 'yan eh. Baka mamaya mag-training 'yan na hindi sila natutulog o puro gadget, so dapat pabantayan sila, meron din dapat curfew. Oo.
11: Totoo 'yan.
12: Every training nila is condition, ma'am, yung katawan.
11: Mm-mm. Coach Joe, ikaw ba in-expect mo na makakabalik ka sa sport at the same time eh? Ito na ba yung nakikita mong maiiwan mong legacy?
12: Dati, ma'am, hindi ko in-expect na makabalik ako sa sport. Yun nga, nagiging blessing na dahil, ayan, binigyan nila ako, nila chairman ng pagkakataon na may share yung aking kaalaman sa rowing. Ay ito, ma'am, kasi mabibigay ko na legacy ko na to kasi yan nga ang masasabi ko nga kasi mahirap mga ako baka in the future meron tayong Asian Games medalist o
11: yes,
12: Asian Games medalist. Qualified sa Olympics siguro baka meron na dito galing dito sa atin. Oo.
11: Sana, no?

0: kong bigger achievement para matuwa naman si chairman sa pagod
1: yes.
0: niya.
1: Yes, talagang worth it. Mm-hmm. Worth it yung investment.
0: Si chairman natin, oo.
1: Yes. Coach, of course, as parting message, kung meron kang mensahe na gustong ibahagi din sa lahat ng ating mga future champions or mga batang atleta, anong gusto mong matutunan nila mula sa story mo?
0: Ang mensahe ko lang po, ma'am, kung sino yung gustong mag-inquire ng rowing nasa Istabacar Region lang po kami sa Karabatan Grande, Kawayan City, Isabela. Sa mga ano naman, sa mga batang may height 12 to 18 years old na gustong mag-try sa rowing, same address lang po. Wag na natin po palagpasin yung mga opportunity na binigay nila chairman, nila Mayor Cesar D. dito sa Kawayan City po. I-grab na po natin yan kasi kagaya sa amin, kagaya nga nung nasabi ko kanina, maraming gustong maging member ng Philippine team noon. Kasi noon, ang layo, hindi ka makapunta sa Manila. Sa Manila lang kasi yung pinaka-center ng tryout. Pero ngayon, dinala na dito sa atin, nandito na sa ating kapitbahay natin ng rowing. So, marami kayong chance na maging SEA Games, Asian Games, or Olympian. So, i-grab natin yung mga opportunity na binigay nila chairman at mayor. Oh, maraming salamat po, ma'am.
1: Yes, maraming salamat din po, Coach Joe Rodriguez, sa kwento mo. For sure, marami po, no, ang mga ngarap na mga future champions natin mula dito sa sport na rowing. Maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. God bless. Thank you po sa Sports Radio. Thank you po kay Ma'am Malyari, ma'am. God bless po, ma'am.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar, may mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitang takad, mga in at out sa mundo ng palakasan.
7: For the first time, the Atlanta Saints have won their first. Straight away, Shotty Davis.
6: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
8: bawal ang pikon.
6: Bawal ang pikon.
8: Sports lang.
6: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre sa ating mga kababayan na mahilig at talaga naman number one pagdating sa Facebook ang ating mga kababayan. Nandiyan po tayo sa sportsradio918.com at syempre sa X. Ganun din po, Sports Radio 918. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig na mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At syempre, sa ating mga kababayan na sabi nga walang sawang nakikinig kahit nasa replay, talaga naman nagpapasalamat po tayo. At sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos Marena, hapon sa Indung Gabos, Bat 71 ng Arroyo High School, good afternoon sa inyo. EDSA 67, magandang hapon po sa inyo. Sa aking pamangkin na nagbe-birthday ngayon, Maris Teresa Lucero, syempre sa aking kaibigan Pastor Ruben Mateo and family na nandyan naman po sa AFP Road, dyan po sa Barangay Holy Spirit. At sa aking mga classmate, Zarina and Flores Buenaventura, dyan po sa Calgary yan. Ang ating classmate na si Minerva Vasquez, nandyan naman po sa Norway, na ngayon ay nagse-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, classmate. At syempre sa aking classmate pa rin na sa PUP, Alea Kasahe, nandyan naman po sa United Arab Emirates. Cheryl Palaya, nandyan naman po sa Doha, Qatar. At Rizal Buendia sa London, England. Ang aking mga kapamilya, syempre, mga pinsan natin na nandiyan sa West Coast, the Rumor family, the Matias family, the Flores family, and the Rosal family. Umpisa na po natin ng maging maganda ang ating talakayan ngayong hapong ito, habang inaantay po natin ang ating guest ngayong hapong ito. Alam po ninyo, isa sa mga magandang balita talaga na talaga naman kinalulugdan natin ay ang pagkakapanalo po ng ating sabi nga magaling na boxer, 19-0, walang iba kundi si Charlie Suarez. Nang talunin niya, first rounder lang po ha, ang ating ang kalaban niya. Ito po ay nag-guarantee ng makakalaban niya. Pero bakit kailangan sinasabi na i-enforce? Hindi ba yan na sabi nga magandang kumbaga sinyalis na na talagang lalaban siya? Bakit kailangan i-enforce? Ibig ba sabihin nun, pwedeng baliwalain ng kampo ni Emmanuel Navarrete yung paglaban sa kanya? Lalo na napakaganda po ng panalo niya. Hindi po pipitsugin na kalaban yung Abila. Makita po ninyo naman yung kanyang boxing record at prominente po. At yun po ang nakikita natin na talagang mukha na kayang-kaya niya magkampyon at ibigay sa Pilipinas ang kampyonato, no? Diyan sa kinaroroonan niyang division right now. Pero lumalabas na kailangan pa i-enforce yung kontrata. Ano ba talaga ang sistema when it comes to sasabi ng isang tinatawag nating commission, kagaya ng California Athletic Commission? Ano bang ano niyan? Ang estado niyan, gaano ba kataas yung respeto na ibinibigay sa mga commission na nagsasagawa ng paboxing? Pag-usapan natin yan kasi dapat automatic yun eh. Hindi na kailangan na i-enforce. Kasi pag sinabi mo i-enforce, posibleng-posible na hindi ituloy. Kumbaga, ayawan. Kasi i-enforce mo eh. Pero kung yan ay automatic na pag sinabi, dahil well-respected, syempre, yun na nagpa-boxing, tumingin, at namahala sa paboxing na yan na nagdesisyon na bigyan si Charlie Suarez ng pagkakataon na lumaban ng rematch kay Manuel Navarrete, dapat wala na po yung term na i-enforce eh. Kasi pag sinabi niyo i-enforce, hindi yan obligatory. Ganun yun eh. Kumbaga, pwede namin gawin, pwede hindi. Ganun po ang estado pag sinabing i-enforce namin. Nalulungkot po ako kasi gusto ko pong makita si Charlie Suarez at his peak na. Hindi ko na, kumbaga, inaantay pa yung mga darating panahon. Gusto ko ngayon na kasi hindi natin alam ang mga susunod na panahon eh. So, kung lalaban si Emmanuel Navarrete, paano kung hindi? Ano ang magiging estado? Nga na lang ba yung kampo? Kasi yung pinaka-promoter ni Charlie Suarez, si Samson Lewinsky, something like that, yung apelido niya, ay yun ang ginagamit na terminolohiya na i-enforce nila yung utos ng California State Athletic Commission sa supposed to be na paglaban o rematch ni Charlie Suarez at Emmanuel Navarrete. Walang sinasabi ang WBO tungkol dyan. Na hindi, dapat sundin yan ni Navarrete. Wala pong ganon. At pag hindi niya sinunod, huhubarin namin sa kanya ang titulo. Wala pong ganon eh. Para bang kukuya-kuya-kuya lang ang WBO at nag-aantay lang. Nang alin? Dapat sila mismo magsasalita dahil kung nirerespeto ng WBO yung desisyon ng California State Athletic Commission, wala po sasabihin yung promoter ni Charlie Suarez na i-enforce namin yan eh. Kasi automatic lang lahat yun eh. Yun po yung gusto kong makita ninyo, malaman ninyo. Kasi walang kasiguruhan, even at this point in time, na makakalaban niya si Charlie Suarez laban kina Navarrete. Paano pag hindi? Meron bang, sabi nga fallback yung team ni Charlie Suarez? Sa ibang mga division o world boxing bodies na may kampiyon na pwede sila lumabas. Dapat kasi pag ganyan ang sitwasyon, dapat may plan A, plan B, plan C. Kasi pag sumablay yung Navarrete Charlie Suarez, ano na? Hindi po pwede magantay na mahaba pang panahon si Charlie Suarez dahil hindi na po siya bumabata. Nasa prime na siya, siguro almost umpisa na siguro ng pagbaba or whatever, o nasa tuktok pa lang at pwede in a very near future bumaba na. At kailangan niya yung kampiyonato na yan para siguro ibigay na yung inaasam-asam niya na corona sa Pilipinas. Yun ang tingin ko dyan eh. Pero wala po tayong kasiguruhan. Tandaan po ninyo yan, hindi po yan automatiko. Dapat magkaroon na po ng mga rulings ang mga world boxing bodies na pag may mga desisyon ang mga Athletic Commission ng iba't ibang mga estado sa Estados Unidos, dapat irerespeto. Automatic na gagawin, automatic na kasama sa schedule ng laban ng tinatawag na world boxing bodies na yan doon sa kanilang kampiyon. Kung mapapansin ninyo, di ba, mga kababayan ko, kumbaga umiwas na nga kagad sila eh. Di ba nilabanan nila si Nunez. Kanya naging unified champion siya, si Manuel Navarrete. Ngayon, siyempre, dalawa na yung kanyang kampiyonato. Lalong titingnan yan kung pwede sila makaiwas dun sa isang high-risk opponent. Alam nila high-risk eh, dahil nakatikim na sila eh during the time na naglaban yung dalawa. So, hanggat kaya nilang iwasan na magsagupa yung dalawa ayon sa kampo, no? Kung titingnan mo, kung babasahin mo how they do it, talagang wala silang hangad na labanan si si Charlie Suarez. Ganun po ang predikamento ni Charlie Suarez at saka yung kampo niya. At isama mo na yung, siyempre yung promoter niya na naghahangad ng isang malaking laban. Sipin mo, unified champion yung kalaban ni Charlie Suarez. Pero mukhang yung pagiging unified champion niya ang magiging sanhi para iwasan si Charlie Suarez. Siyempre, kung matatalo kay Charlie Suarez yan, dalawang korona ay mawawala. Ngayon, may problema pa yan. Kasi pag may mga ganyan na laban, hindi po pwedeng walang first bid. Sino mag-first bid para kay Charlie Suarez para makuha yung ano, yung pagkakataon na lumaban? Maraming ano, gray areas. Alam po ninyo, no? Pag pag-aaralan ninyo ang boxing, napakaraming gray areas na tuloy ang nangyayari. Ang nagdi-decision, yung mga promoter, yung mga world boxing bodies, hindi na po nag... Ang dinidesisyon na lang ng world boxing bodies, ibigay in a silver platter pag binakantehan. Yan, decision nila yan eh. Sila yung ano eh, nagpapatakbo niyan eh. Pero in reality, hindi po sila nagdidesisyon ng mga tipong darating yung point na nasa isang very controversial state ang laban na dapat na mangyari. At depende how the political scenario ang mamumuo sa laban na yan. Take it away, Engineer.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Flight PR1043, now boarding.
22: Hey, that's us!
23: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
24: Dreaming of love while cruising at high altitude.
25: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
24: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
23: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
25: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
24: Leave all your worries as we soar over the clouds.
23: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
24: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Mga teammates, line up na!
27: Line up na!
26: Game na!
27: Game na!
26: Is Sports Land sa Radyo, Radyo Pilipinas Sports 918 AM.
9: Magandang magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, inaantay-antay na po natin. Alam po ninyo, isa sa mga nagiging problema po, gusto ko po as much as possible, talagang international po tayo lagi. Pero alam po ninyo yung tinatawag na time zone difference. Ang bigat po eh. Sila po ay himbing na himbing dahil madaling araw po sa kanila. At dito naman sa atin ay hapon naman. Pero dahil nga yung bang may respeto po sa atin, mamiyang konti, nandiyan na po at makakausap na po natin ang ating guest ngayong hapong ito. For the first time, baka swertihin po tayo. Pareho pong babae ang magiging guest natin. Although yung una natin magiging guest, manggagaling pa po ito sa tinatawag na Estados Unidos. Sa East Tennessee, to be exact. Isa po siyang promoter, boxing promoter na talaga naman kahanga-hanga in the sense na ang mundo ng boxing po ay dominated by male promoters. Pero ito po, babae po ito na promoter na kanya, very enthusiastic po ako na ma-interview siya kasi for the first time, promoter na babae, tapos sa Estados Unidos, talaga naman sa Estados Unidos, pag nagbasa po kayo ng mga boxing websites, wala po kayo mababasa basta-basta na babaeng promoter. Puro mga big time na mga lalaking promoter, yung mga Bob Arum, Eddie Hearns, Dana White, sino pa ba? Ang dami-dami pong malalaking mga boxing promoters. Golden Boy, Miguel Cotto, name it. Talagang ano yan eh, male-dominated promotional outfit. Kanya pag may babae, talaga naman taas po ang ating kamay dyan. Kasi kahanga-hanga po sila kasi alam nila na they will be squeezing out from a very tight sabi nga situation kung saan dominated nga yan ng mga lalaking mga promoter. Mga big time pa naman sila. So, pag ikaw up and coming, just trying to penetrate, to get a share nung tinatawag na market, it will be very, very difficult. I understand that. Kanya nga, sana makausap natin ng para makipag-converse tayo ng maganda sa ating magiging guest natin. Alam po ninyo, isa sa mga inaantay-antay ng mga pa-boxing right now, yung laban sa Australia, kung saan lalaban po ito si Errol Spence versus Tim Chu. So, ito, they expect a good fight down south itong weekend na ito. At kayo po, sa tingin ninyo, si Errol Spence is more on a mobile boxer. Magalaw yan. Ang si Tim Chu naman ay medyo upfront boxer yan eh. So kaya ba ng isang front boxer yung isang medyo magalaw ng konti kumpara sa kanya? Kasi sa mga laban, gusto ko pong pag-aralan ninyo ito, mga kababayan. Sa mga laban po, dapat tinitingnan ninyo yung style at galaw nung inyong mga paboritong mga boxer. Importante po yan. Kasi pag nakikita po ninyo yung mga boxer, maikukumpara ninyo. Magkakaroon ng magandang tinatawag na match up. Saan lalamang si ganito? Saan lalamang si ganyan? Yung mga ganun ba? Kasi nakikita nyo na, dahil upfront, ito pag nagkadikitan to, lamang si ganito. Pero pag medyo dumistansya, mukhang lamang si ganito. Kasi siyempre, babato ng ano yan, pupuntos ng pupuntos. Alam po ninyo, ang boxing, it's how you carry the fight. Kung yung kalaban mo dictates the tempo. Kasi alam po ninyo yung ano yung degrade, pagbibigay ng sabi nga kung kanino mapupunta yung ano yung round na yon. Yan po ay nasa diskarte ng mga boxers. Unang-una yung mga boxers po na yan, may kanya-kanyang diskarte yan, may kanya-kanyang style. Ngayon, pag naglaban yung dalawang boxer, ang nangyayari dyan, tinitingnan nila sino yung dominating. Sino yung nagdo-dominate doon sa dalawa. Sino nagdadala ng laban. Sino yung pumupuntos. Sino yung nakakapag-depensa na maayos. Kasi tinitingnan lahat po yan eh. Wine-weigh in po yan ng mga judges. At doon, base doon sa criteria ng mga tinatawag nilang ring generalship. Paano mo pinatatakbo sa ibabaw ng ring yung diskarte mo. Ay, nako. Wow, alam ko gising pa pero how I wish mag-reply. Pero just keep trying. Alam po ninyo, kanya ako ina-explain itong mga bagay-bagay na ito. Kasi sa mundo ng boxing, ano, marami sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan, let's put it this way, kasi kailangan na uunawaan nila kung ano yung nangyayari sa ibabaw ng ring. Yun ang first and famous or foremost na dapat naunawaan nila yung nangyayari sa ibabaw ng ring. Sino nagdudumina? Kasi pag well-educated yung mga so-called boxing fans, sigurado ako na hindi nila pagdududahan pagdating sa scoring. Kasi naintindihan nila eh. Ang problema, walang

0: 10-9 yan? Bakit 10-9? Bakit 10-8? Bakit 10-7? Ganun po. O bakit hanggang ang pinakamababa eh 10-6 na lang? Kahit na ilang beses mo palaglag yan, 10-6. Unless mag-decide yung referee na stop the fight na. Yun po ang nakikita natin dyan. It's about time. Hindi man sa tinatawag na maramihan sa ganito mga programa. Pero dapat yung mga well-known, yung malalaki pong mga ano, mga boxing gyms nandyan sa Metro Manila, yung Ilorde, yung Jerry Pence, mga malalaking boxing ano yan eh, na gyms dito sa Metro Manila, kilala, na dapat with due respect to the Association of Philippine Professional Boxing Ring Officials, dapat may mga seminar silang ibinabato sa mga boxing gyms. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yung Hardstone dyan sa North, yung Highland, yun dyan sa PMI, dyan sa Bohol, MP Promotion dyan sa Sarangani, Davao at saka Jensan, yung Yellow Boxing dyan sa Cebu, Ala, name it. Napakarami pong mga malalaking mga boxing gyms dyan, boxing promotional outfit na pwedeng turuan nila. Kanya madalas sa hindi, kung papansin ninyo, madalas sa hindi, tinitingnan nila na, teka muna, mali, may diferensya yung tinatawag na pag-score nila. Kasi hindi naiintindihan ng kampo. Pero kung alam nila yan, hindi magsasalita laban sa isang judge, laban sa isang referee, no? Yung kampo nung kalaban. Dapat ano yan eh, may side to side o side by side understanding hinggil sa mga pinaiiral na ruling ng mga judges as well as referee. Take it away, engineer.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM.
9: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
12: Trending issue. Na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
15: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
2: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3.

0: 103 FM.
1: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas.
3: World Service.
4: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: And Capital 104.3 Collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Mga teammates, line up na!
21: Line up na!
20: Game na!
21: Game na!
20: Esports na! Sa Radyo Pilipinas Boss, 918 AM.
22: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, yung ating tanging kampiyon, isa lang naman po yan. Walang iba kundi si Pedro the Bicolano Superman Taduran. Mukhang na unsyamina naman. Kasi alam po ninyo, yung supposed to be na magiging laban niya kay Zhu Dianxing ng China, mukhang scrap na. So naghahanap na naman po siya ng makakalaban at sana naman meron siyang makalaban na maganda ang kahihinatnan. Marquee fight man lang. At ako nga, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga talagang gustong-gusto ko makalaban niya, magkakitaan na ng gusto, yung Oscar Collazo. Siguro, sa isang mahusay at magaling na, sabi nga, pakikipag-talastasan. Alam po ninyo, isa sa mga dapat na matutunan ng mga sabi nga promoters natin is yung maayos na pakikipagtalastasan sa mga iba't ibang promoter rin ng mga boxers sa ibang panig ng mundo, lalo na yung mga may hawak ng mga titulo. Dapat maayos. Siguro it's about time na ang mga Pilipino promoters should learn to speak their language. Huwag tayo mag-rely lang sa English. Kung meron sila mag-English, wala tayong problema. Paano pag hirap sila? Pag-aralan natin ng maigi yung kanilang mga salita. Spanish, Japanese. Bakit hindi nag-aaral ang ating mga promoter? Nagtatanong lang po ako, ha? Kasi ang understanding ko po, pagdating sa kultura, pag alam mo yung salita nila, kahit na sa local, yung mga regionalism na tinatawag nila sa Pilipinas, uso yan eh, regionalism. Pag ikaw ay, halimbawa, Ilocano, taga Mountain Province ka, o taga Isabela, Cagayan, o taga Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ano, pag nagkita yan, nag-uusap yan, madali nang usapan. Kasi meron silang common denominator na tinatawag, which is the language. Ha? Ngayon, yung mga Pilipino, siyempre, by nature, mahuhusay naman yan, mga magagaling na tao, may kaya sa buhay, lalo na mga promoter. Natural yan, hindi ka pwede magiging promoter kung ang bulsa mo ay mababaw. Unless siguro gusto mo lang maging promoter. Pero kung talagang dead serious ka about promotion or promoting a fight, dapat medyo malalim ang bulsa mo. Pero hindi lang yun ang ano eh. Sabi nga eh, dapat na matutunan eh. Nandito po tayo hindi para maliitin yung mga promoter. Wala po tayong ganyang ano, issue. Ang issue po natin dito is that palawakin po ng mga promoter yung area of consideration para mabigyan ng pagkakataon yung mga boxer natin. Matuto tayo ng ano, Japanese. Pag-aralan natin dito sa Pilipinas, marami mga Japanese sabi nga tutorial school. Mag-aral po. Pag magaling na tayo, pag pumunta tayo sa Japan, kinausap natin sila, sigurado po yan, kopong-kopo natin yan. May maganda pang presyuhan kaysa yung gagamit na interpreter. Hindi ko sinasabing hindi maganda. Wala po tayong ganyang insinuation. Ang sinasabi natin, mas maganda kung personal na nakikipag-usap ang ating mga promoter vis-a-vis the counterpart promoter sa Japan. Ayayaman ang mga ano diyan, mga promoter diyan. Hindi basta-basta mga promoter diyan sa Japan. So pag kaya mo makipag-usap, kayang-kaya mo rin mag-corner ng magandang kontrata. So that favors also yung tinatawag ng mga boxer mo. Kasi nag-uusap kayo doon sa lingwahe nila eh. Magugulat pa sila pag yung mga Pilipino marunong na mag-ano, mag-Japanese na hindi na kailangan mag-interpreter. Bakit hindi nag-e-effort ang ano, mga promoter natin? Ako nagtatanong lang ha, kasi it's been quite a while. Panahon pa ni ano ni Gabriel Placilorde during his prime. No, lagi tayo nagpupunta sa Japan. Yung mga magagaling natin na promoter, Lopez Arrial and the rest, no? Nawala na yung iba rin. Hindi nag-effort yan eh, para mag sabi nga eh magsalita, matuto ng Japanese. Hindi po. Ganun din sa Espanyol. Ang gagaling ng mga Mexican, sila lahat po ay mga magagaling na mga boxers. Pero bakit natachani tayo? Bakit minamaliit yung ating mga boxers? Kasi pag nag-uusap-usap sila, gumagamit pa sila ng interpreter, hindi sila nakikipag-usap ng direkta dahil hindi sila marunong magsalita ng Espanyol. So bakit hindi tayo ang tagal-tagal na, ilang dekada na yan, na lagi tayo lumalabat sa Mexico, sa Japan, dati nga pati sa Korea, ngayon sa Thailand. Oh, yung mga ano natin, mga promoter natin diyan sa Thailand, nag-aaral ba na magsalita ng Thai? Dapat ano eh, matuto eh. Yung mga promoter natin, hindi po pwedeng nakanganga sila at umasa na lang kung kaninong interpreter mismo. Dapat sila mismo ang nakikipag-usap, heart-to-heart talk dun sa kapwa nila promoter. At asahan ninyo yan, maganda ang magiging resulta niyan. Iba po pag marunong kayo ng salita nila, kahit na yung mga Chinese na mga negosyante, ikaw Pilipino, tapos nakipag-usap ka sa kanila, gusto mo makipagkontrata sa kanila. Pag ikaw totally Pilipino, Tagalog, English lang ang gamit mo, mahirapan ka makakupo ng ano, kontrata sa kanila. Pero pag pareho kayo nagsasalita, whether yan ay Phukian or Mandarin, maniwala kayo sa hindi, hindi matatapos yung dalawa, tatlong oras. Matagal na masyado yan para hindi mo sila makumbinsi dahil nagsasalita ka nun salita nila. Unang-una, isipin nila hindi ka nila pwedeng lokohin dahil nakakapagsalita ka nun salita nila eh. Ah. So, magiging tapat sila sa'yo. At pag naging tapat sa'yo ang isang tao, sigurado hindi kayo magkakahirapan pag tinatawag na maayos na pirmahan sa kontrata. At yan ay ang kagandahan niya dahil marunong kayo pareho, eh pwede mo siyang awitan na baka naman pwedeng pataasin mo naman, kawawa naman yung boxer ko. O sige, syempre, nagkakaunawaan kayo. Iba kasi, alam po ninyo, basta may common denominator kayo, lalo na pagdating sa lingwahe, napakadali na po makumbinsi sila. At hindi ka niyan i-despise. Kasi marunong ka nung salita nila eh. Oh. Pero pag hindi ka marunong, asahan mo. Nag-uusap-usap sila, hindi mo naintindihan sinasabi nila. Oh. Which is very, very bad. No? Na hindi natututunan ng ating mga promoter right now yan. Promoters, managers, dapat matuto yun. At kahit na yung ating mga, ano, mga boxers, tingnan nyo, yung mga boxers natin, dapat matuto sila slowly but surely, lalo na pag nagpupunta sila sa Japan, dito pala mag-aral na rin sila ng Hapones. Doon, sa Amerika, kita nyo, pag nananalo yung mga Pilipino, di ba ini-interview ng ano, ng mga Amerikano yan, ano itatanong sa'yo? Hindi naman Tagalog eh. Pag nasa Amerika, pag in-interview ka, interviewin ka ng Amerikano rin, ng English. Oh. Eh, kawawa naman yung mga Pilipino, hindi halos makapagsalita ng English. Magaling nga mag-boxing, hindi naman nakakapag-English. I mean, maraming ways and means. At pag marunong ka na, edi, kung pwede ka na doon na maging permanent, makapag-asawa, kung ikaw ay binata, maraming ano, opportunity na naghihintay sa'yo once na ikaw ay marunong magsalita ng salita nila. Take it away, engineer.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
24: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Mga teammates, line up na!
25: Line up na!
20: Game na!
25: Game na!
20: Is Sports Lab sa Radyo, Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
22: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, napakagandang oportunidad talaga yung mga idinidiscuss ko po na ito. Kasi talagang ito po yung mga, sabi nga eh, mga bahagdan na mga oportunidad na namimiss ng ating mga sabi nga eh, opisyales, lalo na yung mga talagang devoted na mga promoters sa ating bansa at mga managers, lalo na siyempre doon sa mga hawak nila mga boxes. Karamihan yan mga magagaling po yan eh, mga sabi nga dikalibre, dikalidad na mga boksingero. Pero dahil hirap din nga po tayo, kuminsan kahit na maliit na halaga, pinapatulan na po natin. Pero yan ay pwede natin mapataas eh. Gagamitin lang natin yung konting, sabi nga eh, estratehiya. Strategy po yan eh. Yung matuto sila o matuto yung mga opisyalis natin at saka mga Pilipino boxers natin nung salita nila. Sa ngayon, dadalawa lang ang prominenteng sabi nga eh, mga lingwahe sa mundo ng boxing. Siyempre, aside from English. Siyempre, America is an English speaking. Ngayon, slowly but surely, di ba, yung Riyadh, Saudi Arabia, ay nagiging boxing haven na rin. So, siguro slowly but surely, pag-aralan na rin po natin yung kanilang salita. Kasi ang dalawang malalaking boxing havens dyan sa Middle East, walang iba kundi ang Saudi Arabia, particularly Riyadh, kasi dyan lagi ginaganap. At yung Dubai, na naghahangad rin na maging isang boxing haven dyan sa gitnang silangan. So, wag muna nating siguro kunin yung dalawa na yan dahil hindi naman po ano gaano kadalas yung ano. Pero yung Japan, eh miyat-miya po may mga Pilipino lumalaban dyan. Sa Estados Unidos, sa Mexico, sa Puerto Rico, mga Spanish speaking po yan eh, kadalasan dyan eh. Yung southern part ng ano, ng Estados Unidos, Spanish speaking po yan eh. Mga New Mexico na yan, yung southern part ng California na yan, yung Texas po na yan, yung mga malalaki po na ano yan, yung southern part niyan, ang mga trabahador kasi po dyan, mga migrant coming from Mexico. So, ang salita nila, more or less, Espanyol. So, kung mag-e-effort, yun lang naman hinihingi ko, mag-e-effort na lang po yung ating mga so-called promoters, managers, as well as yung ating mga boxers to learn languages. Lalo na yung mga prominente, which is Japan and Spanish, o Japanese, Nipongo, Nihongo, whatever you call it. Pero dapat pag-aralan na. Dapat bago matapos itong taon na ito, marami tayong mga promoter na maayos magsalita ng Espanyol at maayos magsalita ng Nihongo o Nipongo. Kasi alam po ninyo, napakaganda po eh, na pag gano'n na ang sitwasyon, lalo na dadayo ka, pagdayo mo na magugulat sila, nagsasalita ka nung salita nila, ay, matutuwa sila sa'yo. Baka meron ka pang, sabi nga eh, pwede kang, sabi nga ni iba eh, manghingi ng balato, manghingi ng additional incentive. No? Eh, mga ganun ba, na patungan naman ninyo, mukhang maliit lang yon. O, lalo na ngayon, ganito ganyan, we're having a hard time. Pero ang gagamitin mo yung kanilang lingwahe, mauunawaan ka nila eh. Kaysa Englishin mo sila, sasabihin sa'yo, no English. Ako, I've been trying a lot sa aking pakipagtalastasan sa kanila. Kasi gusto ko nga maging international tayo. Gusto kong may hinihit ako ng certain percentage na bago matapos ang taon, gusto ko ma-hit yung certain percentage na yun. Pero ako mismo, hirap ako, hindi dahil sa communication, kundi more on the time zone. Yun ang ano ko eh. Sa Japanese, dahil meron na akong, sabi nga, ikaibigan na ating nakapanayam rin dito na pwede kong gamitin na ano na interpreter diyan sa what we call this sa Japan. Hindi ko na po problema 'yon eh. Tapos yung isa po pang coach na kilala natin na taga Puerto Rico pumayag naman po siya na maging katandem natin dito sa ating programa na siya yung magsasalita in my behalf. Ah, nandiyan na pala yung ating next guest na kasi wala nga po yung sa nasa Estados Unidos eh nandiyan naman po ang ating pinagmamalaki. Ang ating magaling na boksingera dati na ngayon na isang tinatawag na coach ng ABAP. Walang iba kundi ang kabighabighani. Pinakamagandang boksingera natin yan na sa Pilipinas. Walang iba kundi si Coach Josie Gabuco. Magandang hapon po, Coach.
5: Magandang hapon din po sa inyo, sir, and pinagmuan po sa inyong tagapakinig ng Sports Radio.
22: Thank you very much po, ma'am, sa pagbibigay daan mo ulit sa aking pag-imbita. Kumusta na po kayo? Ano ba ang latest na balita tungkol sa inyo at tungkol sa mga hawak ninyo mga boksingera?
5: Just now po, isa po ako sa mga national coach sa boxing, then kadala hawak ko po nung, isa po ako sa mga umhawak ng women's boxing team. May mga preparation po kagaya ng under 19 and na maglalaro ngayon darating na August under 19 and under 22. Mm-hmm. Babae, yun din po sa mga lalaking boxers.
22: Mm-hmm.
5: Baga na po yun po ito sa Taipei.
22: I see. Coach, nababasa ko po na sa darating na Asian Games, malapit na po yun, yung Asian Games po natin, di ba, coach? Nabasa ko po na ilang piraso lang po yung what do you call this, ipapadala ng mga na Pilipina boxers sa Asian Games. I think tatlo lang po kung hindi ako nagkakamali.
5: Asian Games po? Meron, hindi po. Sa babae po is tatlong weight category lang po. Is 51, 54, and 60 kung hindi ako nagkakamali. Yun lang po nung available natin na weight class sa babae. But sa lalaki po, meron pong masyadong
22: makapanit
5: ng ilang boxers. Pero medyo marami.
22: Kasi, tatanong ko po sa inyo, pag Asian Games po ba ang pinag-uusapan, meron rin po ba yung tinatawag na qualifying for the Asian Games o wala?
5: Wala po. Pero meron po nagaganap ng mga box-off, parang elimination dito sa team, kung sino ng talagang capable na makipag-compete sa Asian Games.
22: Kanya ko po na itanong kasi yan, kasi dahil Asian Games, sabi po ninyo, walang tinatawag na qualifying. So, we can send as many as we can.
5: May mga certain weight po tayo na may binibigay lang sila ng mga certain weight. And then, ano lang po nung available na meron tayo, yun lang po nung pinapadala.
22: Sa women's boxing, ilan po ang weight division na available sa Asian Games?
5: Hindi ko po masyadong nakuan kung ano-ano yung mga weight category na meron sa women's. Pero, ang sure ko lang po is sa atin, ang available lang po na weight category is tatlo lang po, yan is yung 51 kilograms, 54 and 60 po.
22: So, yun lang yung division kung saan magpapadala po tayo?
5: Yes po.
22: Doon sa ibang division, wala po ba tayong pwedeng ipadala doon para maging at least, sabi nga, stepping stone nila sa mas malaking larangan ng sagupaan?
5: Wala na po, sir. Bale, ito mga ipapadala natin, ito na po nung natitira mga elite humans natin na nagpo-compete sa mga major competition. And ang mga weight category po na iba is malalaki na po, which is kulang na kulang po tayo dyan dahil alam mo naman po pag sinabing mga Pilipino, medyo maliliit po talaga tayo compared sa mga ibang country.
22: Coach, ang lowest weight, ano po ba ang lowest weight ng Asian Games sa women's division?
5: Women's division po is 51 kilograms po.
22: Ah, so 51 kilograms. Doon, yes. Meron po tayong papadala doon, di ba? Sabi yes, po ninyo. Po. Sa 54, meron rin po, meron tayo. Po tayo. So yun yung pangalawa. Yes, pangalawa sa pinang. Tapos 60. Tapos above that, wala na po tayo.
5: Wala na po tayo. Parang pinakamabigat na weight category po na meron tayo is 60 kilograms lang po.
22: Sa women's side dito ha? Sa women's side yung pinag-usapan
5: natin?
22: Yes
5: po, sa women's lang po.
22: Sa inyong reservoir of boxers, wala po kayong available above 60?
5: Wala po. Yan po nung medyo mahirap po sa atin kasi yun nga po, kagaya po na nasabi ko. Dito po sa Pilipinas kasi, medyo matangkad, medyo may medyo mabibigat na is napupunta po kadalasan is volleyball, basketball, yung punong pinupunta nila na sports. So hindi po tayo nakakakuha ng mga sabing talagang above 60 na mga babae.
22: Hindi po ba nag-iisip ang ABAP na kung hindi kaya ng local, bakit hindi tayo kumuha ng naturalized naman to fill in? How do you see that?
5: Open naman po ang association natin sa ganong usapin. Ang problema lang po talaga is wala po talagang nag-a-apply or walang pumapasok na ganun dito sa atin.
22: Sayang kasi kung from 60, ilan pa pong division yung ano, yung pwede pang i-fill up kung meron tayong ipapasok. Above 60, 65, 70, may magano po ba?
5: Kasi ako sigurado eh. Pero meron pong 75, 81, 81 plus. Meron pong heavyweight po. Meron mga ganun eh. Hindi ko lang po sigurado kung may 63 or 65 or 67.
22: Kasi gusto ko kasi makita na kaya natin punuan yon. Pero siyempre, sabi nga ninyo, dahil maliliit nga po tayo, tapos hindi pa yun yung focus. Sabi nga ninyo, focus, volleyball, basketball.
5: So, siyempre, ganun po talaga. Pag medyo may height, yung po talaga, halos kadalasan na napupunta ang mga atleta ng ganun.
22: When it comes to tinatawag na allowances, you don't need to, ano, to say the amount, ano? Are they given enough allowance para at least maging motivating factor naman?
5: Kami naman po, okay din. Para akin, okay po, sapat po nung binibigay ng allowances from PSA.
22: Ano po yung ano, yung what do you call this, yung mga sinatawag na means para makapag-lure kayo ng mga boxers na mag-train ng mga babae under your auspices? Ano yung ginagawa po ninyo?
5: Sa ngayon po, meron na po tayong inaano na kagaya ng magpapalaro po ang association natin ng for women's lang po talaga, ang competition ngayon darating na Women's Month, mga ganun po. Then, isasama na rin po nung hindi ako nagkakamali, November or December po, na kasama na ng babae sa mga batang Pinoy, mga PNG, mga ganun. Wala lang po tayo sa mga palarong bansa. Hindi pa po tayo nakapanang ng PepEd sa women's boxing.
22: Ibig sabihin na sa palarong pambansa, when it, pag sinabi ninyo, di ba yun yung pong may elementary at saka high school? Palarong yes, pambansa. Wala pa, yes, pala, wala pa pala pong green light coming from the Department of Education para magkaroon ng competition. Pero sa men's side, meron. Sa boys' side, meron, I mean.
5: Po. Bakit? Yes po, meron po.
22: Hindi po ba ninyo naitatanong kung bakit? Kasi meron sa boys, tapos sa women's, wala.
5: Siguro po sa ngayon sinusubukan naman po na pag-usapan nung about doon sa kung maaari na bigyan na po ng PepEd na may pasok ang women's boxing team, kagaya nga po na nasabi niya na meron na rin naman po sa mga boys. Pinag-uusapan naman po
22: sa inyong yung sabi nga reserve ng mga reserves, ano, other than that, wala na po kayong kinukuna ng ano, ng sabi nga mga boxers para ipasok dun sa national team? How do you recruit?
5: Yun nga po, dumadaan po sa mga batang Pinoy, okay? Dumadaan rin po sa PNG. Ito po sa women's month siguro. Hindi ko po sigurado, pero by next year po yata meron din. Tapos nag-encourage din po ng mga kabataan, mga kababaihan na interesado sa boxing. Minsan ini-endorse ng mga ganun po. Tapos mag-try out dito para makita kung potential ng bata. So pag nakitaan po ng potential ng bata, pinapapasok po natin dito sa team. Inaalaw po natin sila na mag-train dito sa team ng at least one month, 2 months. Pag nakitaan, go. Pero pag hindi, yun po.
22: Kasi, as you were saying, Coach, importante kasi sa atin na magkaroon tayo dun sa ibang mga weight class kasi masyado tayong nakatigil lang tayo dun sa 51, 54 at saka 60. Other than that, parang wala na tayong expansion. Parang sabi nga eh, hirap tayo. Bakit hindi sumulat ang ABAP through your initiative na yung mga colleges, UAAP, NCAA, yun sa Cebu, and all other, ano, yung mga athletic na mga sports competition na ipasok na rin nila yung women's sa kanilang mga program. Did you ever come to that point?
5: Hindi ko po masyadong, hindi po masyadong sakot ng kaalaman ko nung about sa ganyan po. Pero isa lang po nang sigurado ko, may ginagawang hakbang ang association namin para at least madagdagan or mas maging kilala nung women's boxing dito sa bansa natin para at least marami mo participate and marami tayong mapagpilian na makapasok dito sa team.
22: Ang ABAP po ba eh may memorandum of agreement dun sa mga tinatawag natin ng mga boxing clubs? Kasi napakarami po niyan. Sa Metro Manila lang, marami na po yan. Yung pwede silang itip, ibigay nila yung tip na meron kami dito nagtitrain. Kayo na lang bahala makipag-usap kung gugustuhin nila. Pero ito mukhang meron. Para something like that, do you have any agreement?
5: Siguro po, hindi po ako ng tamang tao para tanongin sa mga ganyang agreement. Siguro po, mas makakasagot po na maayos niyan is yung nasa taas po namin, which is ang section namin, ang president namin, about sa usapin na ganyan.
22: Kanya ko po na itatanong kasi, siyempre, nakikita ko naman sa inyo na you really want na mas malalim yung paghuhugutan ng mga tinatawag na women's boxers natin. Kasi at the moment, nakarely lang tayo doon sa ilang piraso na every now and then sila yung pinadadala. Na normally, napapag-aralan na yan ng kalaban. Kasi sila na lang na sila eh. Dapat ba magkaroon ng tinatawag na pagdating sa, let's say, Southeast Asian Games, iba yung pinadadala natin. Asian Games, iba na rin papadala natin. World Championship, iba. At saka Olympics, iba. So, kaano na sila, meron na silang level kung saan. Halimbawa, nag-champion sila, gold medal sila sa Southeast Asian Games. Then they will be put doon sa mas mataas na level, Asian Games. Pero hindi na sila bababa dito kasi yung SEA Games, sa tingin ko, yun yung magiging parang jump off point. How do you see that kind of Coach Josie?
5: Po, sir, ganito po yan. Sila nang sila ang pinapadala. Hindi, meron naman po tayo mga available boxers, pero kung kukunin mo ng label ng competitive nila is, hindi po ganun taas. Kumbaga, nandun pa sila sa level ng nag-uumpisa. Kumbaga, ang kaya palang sumabay sa ngayon po, yung mga elite natin, which is ng mga dating boxers natin. Pero at the same time, meron na po tayong mga sumusunod na mga generation na inuunti-unti na po na i-expose sa mga international competitions. Sa ngayon po, ito na lang po muna talaga ang makikita niyo sa mga major competition, ng mga elite.
22: Do you consider, ma'am, na yung Southeast Asian Games kasi, as I see it, maliit lang na regional competition. Sa akin, ha, as I see it, maliit lang. Tapos hindi, sabi na natin, merong Vietnam, Thailand na mga formidable opponents, di ba? Hindi ba pwede nating gawin ang Southeast Asian Games as a springboard lang for a higher yung competition like Asian Games, World Championship, Olympics? How do you see that, coach?
5: Ganito na itong silensyo. Kung for example, na pinadala po natin, hindi may papadala po tayo dito. Kasi pag may mga potential naman po talaga ng mga bus, kasi pinalo nila ng mga elite, yun naman po talaga ang pinapadala natin dito sa SEA Games. Once na nag-perform sila dito sa SEA Games, magkakaroon pa rin po kami ng mga box of merit. Meron pa rin mga criteria na kailangan mo maabot bago ka mag-Asian Games. Hindi lang po ito dahil sila ang elite or sila lang ng mga medalist na dati. May mga criteria po na kinukuha ng association namin or ng mga coaches namin na parang basis nila para itong mga tao na to, sila pa rin ang ipapadala rito for Asian Games. Yung criteria po. Uh-huh. Hindi lang basta siya na sila na nag-medal dito sa SEA Games, sila nag-con dito, o sila na ipapadala, hindi po. Meron po tayong tinatawag na criteria para tignan kung sino talaga ng deserving na magpunta sa SEA Games.
22: Sa amateur level po, especially sa women side, no, meron po bang what we call this, awards, like sabi nga Hall of Fame Awards sa isang amateur na hindi nag-professional. Kagaya po ninyo, hindi kayo nag-professional eh. So, dapat awardee kayo eh. Kung iisipin ko, iisipin po ninyo eh. Yung mga ganon, do you have things like that sa inyong level?
5: Meron lang po na mga awards na binibigay sa amin, na mga PSA awards. Mga ganun po pag may mga competition, like major competition na mag-medal kami or magbibigay kami ng malaking achievement sa isang malaking competition. Nabibigyan naman po kami ng award, pero na sa ring Hall of Fame, yung mga ganun.
22: Sa amateur?
5: Sa amateur, hindi po sigurado.
22: Kasi kanya...
5: Ako lang po sa mga senior po.
22: Kasi as far as I see it, ano, yung mga boxers natin, siguro both men's and women's na rin at the same time, na hindi nag-professional, should be given a special award, yung something like achievement award, something like that, ng mismo ng ABAP to recognize yung kanilang achievement mismo na hindi nag-professional yan, talagang naging... amaturan all the way of their life, na magiging parang image building nung next generation na makakita sa kanila. How do you see that, Coach Josie?
5: Maganda lang po ang maganda rin po nung na ganyang scenario. Siguro po sa ngayon, mas more on focus kami ang association namin kung paano kami mag-build ng mga grassroots, kung paano pa mas mapaparami ng mga kabataan na ma-involve dito sa boxing. Siguro po yun po sa ngayon ng pinaka-main focus namin. Wala pa po kami siguro sa scenario na ganyan.
22: Coach, dahil meron tayong 51, may tayo 54 at saka 60. May tatanong lang po. Halimbawa, knock on wood, nagkaroon ng injury. Sino po yung, meron po ba tayong available na talaga pwede rin natin sabihin formidable na pwedeng pumalit in case isa dito sa tatlo na ito magkaroon ng injury?
5: Sa ngayon po, itong tatlo po talaga nung masasabi natin na pinaka-kwan dyan na ilaban. May iba naman po na mga sumusunod na pwede rin po natin ilaban or magiging maganda rin naman ang performance, pero hindi natin masasabi na kagaya ng performance nitong injured.
22: Kanya ko na itatanong yan kasi hindi naman natin ina-expect na magkaganon. Pero syempre, we have to think ahead na in case, no, magaling yung fallback natin. So, yung next in line, sabi nga ninyo, may mga next in line kayo. Nagpa-practice rin po ba sila ng maigi para in case something went wrong dito sa top 3 natin na ito, at any given time pwede silang pumalit at hindi natatakot ang association na mag-perform ng subpar?
5: Sa totoo lang po, sa ngayon medyo limited po talaga ang babae natin, pero sa mga lalaki po natin, meron silang tinatawag na research nakasama sa long list. So sila po talagang sabi natin just in case may nangyari doon sa number one, meron po talagang alternative na papagid sa kanila, sa lalaki.
22: Sa ngayon po, Coach Josie, gaano karami ngayon at this point in time yung reservoir of ano natin, talent natin na tinitrain po ninyo at ng mga kapwa boxer, trainers po ninyo at coaches?
5: Sa ngayon po, ang boxers po namin dito is nasa, hindi ako nagpakamili, is 11, 12, ganun lang po kaliit meron tayo sa kababaihan ngayon. And then, meron po tayong tinatawag na under 17, under 19, and ito po ng under 23, bago ng mga elite natin. So, kung titignan nyo po, sasabihin natin na sa under 17, meron tayong tatlo, under 19, meron tayong ganito. So, unti lang po talaga. Masyado pong maliit ng panahon.
22: Siguro it's about time na paramihin natin yan kasi sa akin rin, napakaliit po yun. 11, 12, that's too small a group na pagkukunan natin. Come to think of it, international pa yung focus natin dyan. Siyempre sabi ninyo, may under 17. So may mga competition yan sa iba't ibang panig ng mundo na under 17. So we have to send them para magkaroon sila ng experience. Tama po ba, Coach? So kung
5: yes,
22: may gano'n.
5: Kumbaga.
22: Sige po.
5: Yun po ng parang step by step, being under 17, going to under 19, under 23. So next one, sila na po ng mga next generation na ilalaban natin sa mga elite. Yun po ang process ng sa boxing. May mga age bracket na po na tinatawag.
22: Halimbawa, isang, let's say, under 17, mayroon nga nababasa ako na nagcha-champion sa Europe, ganon, na mga boxers natin. When they come home, no, kasi madalas naman yan, hindi naman mayayaman, do they get something para man lang, sa kahit naman lang token for winning such, ano?
5: Siguro po ang nakakasagot mo. Sabihin. Yung office na po siguro namin, mga associations.
22: Kasi kanya na nabanggit ko yan, with due respect, ma'am, ano. Kasi that's one way to entice yung mga gusto natin i-recruit pa. Maparami sila na pwede natin gamitin yung na incentive na pag kayo nag-train sa amin, at pag nanalo kayo sa ganito, meron kayong matatanggap na ganito. So, that's a very good incentive. Kasi, klaro na kaagad na may matatanggap sila. Kesa yung totally, medal lang, hindi ko kaya. At this point in time, dahil taghirap ang ating bansa at this point in time, sasabihin talaga nila sa'yo, Coach, hindi ko naman makakain yung medal . Which is natural. Tama po yun. Na hindi ko po sinisisi sila. Kanya nga, mas maigi, as I see it, na medyo magbigay tayo more on the financial side. Plus yun, syempre, yung mga vitamins, mineral, yung mga coaching and everything must be totally free. Not to mention yung do you have yung free board and lodging, something like that, sa mga
5: Naiintindihan ko naman kung point nyo na mas fun sa mga fun para mas madali maka-encourage yung mga kabataan dahil dito pero kung sa kasagali man na wala or hindi man na ipapangako, parang ganito kasi yan sir. Kapag ikaw ang atleta at ginusto mo talaga nung papasukin mo, wala man yung incentive or ano pa man, kapag gusto mo yung pasukin.
22: I understand, man.
5: And nakakuha ko rin naman po ng point niya about incentive, and totoo rin naman po talaga yun, na mas madali na encourage ng mga kabataan na, kung nanalo ka dito, ganito, may bibigyan.
22: Exactly.
5: Totoo po yan. Kahit naman po ako, dumaan po ako sa ganyan. Pero kung yun lang po ang magiging basis mo para pumasok ng kabataan sa'yo, parang mababaw na risk. Ay, hindi man siya mababaw, pero kung malalim talaga ng kagustuhan mo yung sa sports, mas maganda po yung talaga. Nasa puso mo talaga kung bakit ka po sa sports. And siguro additional lang po siguro talaga ng incentive para makatulong sa family nila. Malaking impact din po kasi talaga yung incentive po po po yan. Kaya lang, sa ngayon po siguro, ang makakasagot na about sa mga incentive na mga kanyan is yung association po namin. Pero, kung sa major major competition po ang tatanong niyo sa akin, yun naman po ang sure na meron po natatanggap ang mga atleta natin. Sila na medali.
22: Before the Asian Games, ano, meron pa po ba tayo parang pinaka-tune-up ng ating mga boxers bago mag-Asian Games?
5: Meron po tayong sasalihan ng boxers natin na going for Asian Games. Sasalihan po nila ng training camp Thailand, then going to Japan, then diretso na po for competition.
22: Ang ABAP po ba is still affiliated with the IBA? Hindi na po.
5: Office na rin po.
22: Naitatanong ko lang po kasi maganda rin pong training ground ng IBA because not only na makakalabang ka ng mga dekalidad ng mga amateur boxers, at the same time, may kaakibat yun na ano na money right now. Ganun yung enticement ng IBA sa amateur. Kanya na itanong ko yun kasi magandang training ground. Not the money. Set aside muna natin. Yung training ground na pag lumabang ka doon, tataas yung kalibre mo kasi magagaling rin yung kalaban mo. Other than IBA, wala na po bang ibang international competition?
5: Actually, sir, marami na po sinabihin ng mga trip natin. Ito mga nakalipas na buwan. May mga sinabihin na po silang mga major competition like Asian Championship, sa Europe, may sinabihin po sila. Talaga naghahanap din po ang association natin na magandang exposure for our boxers na mapataas ng level ng competitive. Yun, naging competitive pa sila sa darating Asian Games. And ito nga po, malaking opportunity po ito ng training camp going to Thailand kasi hindi lang po isang country ang nandoon, kundi maraming country po ang magpa-participate doon. Halos ang mga bansa na magpa-participate for Asian Games is dadalo po doon sa training camp na yun.
22: Ah, maganda po yun. Kasi
5: parang doon pa lang magkakasalubong sa lubong na sila.
22: Maganda po yung ano na yan. As a coach, ano, siyempre, alam ninyo yung mga kategory kung saan lalaban tayo. Siyempre, automatic rin yun, yung mga top seeds doon sa kategory na yun, kilala rin ninyo most probably. I mean, kilala natin personal, but the way they fight, ganon. Pinag-aaralan po ba ninyo, kasama ninyo yung mga, ano, yung gamit yung frame by frame nung opponent, yung mga top seed ng mga boxer. Dahil, halimbawa, si

0: ng Asian Games, kinukuha na po nila ng mga list and some of the boxers po eh pinapanood na po nila. Pinapanood nila and then yung mga coaches nila, ganun rin po ang ginagawa para mapag-aralan yung kung ano nung magandang technique and tactics na gagawin nila para doon sa magiging kalaban nila. Just in case yun po makasalubong nila.
1: Coach, we know very well na pagdating sa Asia, no, dahil Asian Games yung darating na labanan, ang mga tinatawag nila magagaling na mga boxer, whether men's and women, ay nandito sa Kazakhstan at sa Uzbekistan. Ngayon, do we send our boxers, especially the women, to train out there para makakuha tayo ng technology nila?
0: Yes po. Ganito kasi yan. Punta sila doon sa training camp para at least makita kung ano mga ginagawa or kung ano yung mga training na pwede makadagdag sa kanila. Yun po ang mangyayari. Pag-aaralan nila yung mga ginagawa nitong Uzbek in camp. Para at least naman po sila at mga training sa CW nila. Ang gandang pangkulit.
1: Malulusutan. Sa Thailand po, sa tingin niyo bilang isang coach, ano po yung advantage nila when it comes to women's fighting or women's boxing?
0: Sa Thailand po, masasabi ko po na halos same lang po kasi sila ng Filipinas.
1: Okay.
0: Kumbaga, parang magkaka-level sila. Pero kung hindi man medyo ang Pilipinas sa pan-boxing sa women's. Pero meron at meron po tayo matututunan sa kanila just in case maging tayo pupunta sa kanila.
1: Yung ano mo, kaya ako na itanong po yan, coach. Kasi I know very well that Thailand is well known for Thai boxing. Di ba po? Sa tingin ninyo, nakakatulong sa kanila pag ano, pag yung tinatawag na i-incorporate nila yon sa kanilang boxers.
0: Hindi ko lang po masabi kasi siyempre iba po kasi ng Muay Thai sa boxing. Pero may mga kakilala po ako doon sa Thailand na from Muay Thai going to boxing. It's okay naman.
1: I see. Coach Josie, nag-message po kayo kanina na mukhang meron kayong meeting. Halos magkakaroon na po kayong meeting. Gusto ko pa po kayo kasi makakwentuhan na mahaba. Pero dahil may meeting po kayo, I would like to ask siguro mag-message na lang po kayo sa ating mga kababayan. Especially dun sa tinatawag natin na boxing fans na medyo hindi nagbibigay na masyadong importansya sa women's boxing. Take it.
0: Ito po, para sa mga, especially sa mga kababaihan, sa mga kabataang kababaihan, sana po makita nyo po nung panang women's boxing kasi malaking opportunity po ito para sa ating mga kababaihan kasi isa po tayo sa mag-uuli ng medalya pagdating sa Olympics. So magandang opportunity po ito para sa atin. So encourage ko po kayo na ma-involve po sa women's boxing and train nyo po. For sure naman po na ma-enjoy nyo ng sports na boxing kasi wala naman parang dito mo mag-prove na kung anong kayang gawin ng mga lalaki, kaya rin gawin ng mga babae. Kaya nila mag-produce ng medal,

0: ang mga babae, ganun din po. So, sana, makikita nyo po na isa ito sa pinakamalaking opportunity para sa ating mga kababaihan na makarating ng Olympics, makapag-uwi ng medalya. Hindi pa man po ngayon ng ginto, pero malay nyo, balang araw, kayo pa po, isa kayo sa makapag-uwi ng ginto medalya para sa Olympics. Sana po maraming babae nyo encourage na sumama dito and subukan ng sports ng women's boxing.
1: And with that, thank you very much. Sincerely, all my sincere gratitude sa pagbibigay niyo ng opportunity na ma-interview ko muli kayo dito sa aking programang Sport Lang dito po sa Sports Radio 918. Thank you very much.
0: Maraming maraming salamat din po sa pagbigay sa akin ng opportunity para maimbitahan niyo rito sa Sports Radio. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pagsubaybay ng boxing.
1: Keep punching! More power! Ma'am.
0: Thank you, sir. Thank you. Thank you.
1: Thank you. Jose Gabuco ang ating pong special guest ngayong hapong ito sa women's side po naman yan ng boxing. Take it away, engineer.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
7: Cola.
3: World's Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3,
8: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Mga teammates, line up na!
11: Line up na!
10: Game na!
11: Game na!
10: Is Sports Land sa Radyo,
8: Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
1: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga dapat pag-usapan. Alam po ninyo, gusto ko pa rin po sana, marami pa po akong pwedeng itanong sa ating guest na si Coach Josie Gabuco. Pero due to the respect that I am giving, dahil may meeting pa siya at ayoko naman maging sagabal yung ating pag-interview sa kanya, ay pinakawalan na po natin siya ka ng mas maaga sa dapat na full interview niya itong hapong ito. Pero marami tayo na pag-aralan sa kanya na talaga namang medyo dumugo po ang ating puso, kasi isipin po ninyo, kakaunti lang po ang mga boxers na sumasaw-saw. Women's boxer po ito, ha, na sabi nga, they dip their finger into the world of boxing sa women's amateur. Which is, kasi hindi po tayo pwedeng umasa doon sa mga elite fighters natin na women's. Kasi more or less, bukas makalawa magre-retire na yan. So, saan po tayo huhugot ng mas marami at mas malalim pa ng mga boxers? Kanya nga, isa sa mga gusto kong sanang mangyari is that wala na pong elite na maglalaro sa tinatawag na SEA Games. Gawin natin po ito totally for up and coming. Kahit na matalo, who cares? Yun yung gagamitin natin na springboard. Pag-uumpisahan. Para, kasi alam po ninyo, tinan po ninyo, ha, yung mga pang-Olympics natin, pang-World Championship, pang-Asian Games, ibababa mo pa rin sa Southeast Asian Games. Parang hindi na magkakaroon ng oportunidad yung nasa mas mababa para umangat. Kasi ultimo yung pinakamaliit na regional competition na sinasalihan natin, eh sila pa rin yung lumalaban. Hindi dapat ganun, eh. Dapat may sarili-sariling level na yan. Yung elite, dapat ang nilalaruan lang yan yung tinatawag na Olympics as well as the World Championship. Tapos yung middle, yan yung mga, ang middle na sinasabi ko, Asian Games po, ha, dapat yung mga nagme-medal sa tinatawag natin na Southeast Asian Games, ang i-elevate natin doon para makapaglaro sila sa mas mataas na level. Ngayon, yung dahil mawawala sila, papasok ngayon yung mga bago doon sa Southeast Asian Games. Ganun ko sana tinitingnan na mas maganda para sa ating mga boxers, whether yan ay men's side or women's side. Kasi exclusive na nga sila, top-notch na sila mga boxers, nandun na sila sa elite. That's why they are called elite, kasi ang mga category nila na nilalaruan ay Olympics at saka World Championship. Kasi ang Asian Games po, regional lang po yan, eh. Ang World Championship, pang mundo po yan. Kanya World Championship ang tawag. lahat ng party ng mundo may makakalaban yan. Halimbawa, pupunta sila sa isang bansa, doon mag-held ng World Championship under 17, kunyari 117. Meron yan makakalaban galing sa South America, Central America, Europe, Africa, at saka sa Asia. At include mo siyempre yung Australia, hindi po pwede mawalan yan. So, ibig sabihin maraming panggagalingan yan, World Championship yan. Whether yan ay under 17, under 19, under 20, no? Yan, pwede yan. Yan yung mga dapat maglaro sa Southeast Asian Games dahil meron sila magandang training ground. Kasi maglalaro sila sa ano sa World Championship pero nasa categorized under 17, under 19, under 20. I mean, merong maganda na silang training ground at pwedeng-pwede na silang lumaban doon sa mga pinadadala ng Vietnam, Indonesia at Thailand. And Thailand ay number one natin kalaban yan dito sa Southeast Asia pagdating sa boxing. Pero syempre, kung ang ipapadala mo yung pa rin, at yun pa rin, at yun pa rin. Eh, bugbog na masyado yan eh. Bugbog na masyado yan. Dapat merong mga hindi pa bugbog na mga boxers natin na pinapadala dyan sa mga World Championships na yan na pwedeng-pwedeng ilagay doon sa tinatawag na Southeast Asian Games at yung mga nakapasa dyan dahil magagaling na sila, yun naman ang panlaban natin sa tinatawag na Asian Games. Also, merong kani-kanilang division. Hindi sila nagsasapawan. Ganun ko po tinitingnan ang ano, para may opportunity sa lahat ng category, sa lahat ng mga division na magkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng medalya. Take it away, Engineer.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bala ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Mga teammates, line up na!
8: Line up na!
7: Game na!
8: Game na!
7: Esports Land sa Radyo Pilipinas Box 918 AM.
9: Magandang hapon pa rin po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esports Land para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, natutuwa po ako sa mga movement ng kampo ni Wiljun Mindoro kasi mukhang isinasabak na po siya sa mga boxers na pwede natin sabihin na magkakaroon ng magandang oportunidad para bigyan siya ng magandang laban. Magkakaroon po ng laban si Wiljun kasi maayos ang kartada ng mga kalaban niya. I think Santiago yung family name. Hindi kagaya ng mga previous na nakalaban niya na medyo hindi talaga formidable. Kasi I assume na si Wiljun is a very good boxer kasi hindi naman siya makaka-accumulate ng ganun na kahaba ng puro knockout. I think 15 straight, no? Na puro knockout. And kung titingnan po natin, I think it's a record of Filipino boxer right now na puro knockout in straight fashion. Napakaganda po yun. It's a nightmare against an opponent to see na yung kalaban mo, lahat ng kalaban niya ay ni-knockout niya. Ano yan eh? Frightening. Nakakatakot, ika nga sa Tagalog. Pag ikaw ay ang kalaban ni Wiljun kasi ang boxing po, may psychological rin yan eh. So, kung magiging maganda ang performance niya. And I hope so na talagang this will be the yardstick o yung sukatan kung nasaan na si Wiljun Mindoro sa kanyang kategorya. Mabigat yung kategorya niya eh. Sa welterweight division, that is heavy. At yung mga nasa top 10 or maybe top 15, it's really a formidable opponent. Kanya, slowly but surely siguro, ginugroom siya for a tougher opposition, which is dapat para malaman natin kung hanggang saan siya at kung pwede siya sa mas mga mas matitinding laban sa mundo ng boxing, lalo na dun sa kanyang division na kinaroroonan. Mabigat po yan at napakarami pong magagaling na nandyan. Dyan ang gagaling yung mga sa junior welterweight, yun sa 140, yun sa lightweight. Lahat yan umaakyat papunta dyan. Tapos dyan sila sabi nga eh, nagkakagulo. Nagsasama-sama, nagbabakbakan. Ever since time immemorial, yung welterweight talaga na yan, eh talagang ano yan eh, haven ng mga magagaling na boxers. So, yung Wiljun Mindoro, I think has a bright future unless yung bang gusto niya ng mas mataas na antas ng kalaman at unless gusto niyang itaas pa yung antas niya sa pamagitan ng siguro pagdadagdag ng arsenal sa kanyang means of fighting. Fighting is very good. It's wonderful. It's great. Pero kailangan every now and then nagtataas ka, nagdadagdag ka ng mga tinatawag na mga magagandang bagay na pwede mong panghawakan at magugulan ang kalaban mo dahil dati nilang alam na ganito ka, tapos magta-transcend ka into a much fierce, much more scientific fighter than yung mga nakikita nila sa iyo previously. Kasi pinag-aaralan ka niyan, yung mga magagaling na boxer, sa totoo lang, papanoorin ka niyan para nasa mind nila. Kasi alam po ninyo, pag araw-araw, papanoorin mo si Pedro na lumalaban, ang galing nito eh, pag-aaralan mo. Makikita mo yung mali niyan eh. At saka, automatic yun, sabi nga eh, may embed o may ilalagay sa mind mo yung kategorya o klase ng panuntukan niya na without thinking, you will be reacting to it. At dahil dyan, kaya mong solusyonan yung kanyang magaling na panuntukan. Nalulungkot tayo pero talagang we have to finish the program this afternoon, no? Kasi may mga susunod pa mga programa si Sir Monty ay kasunod na po natin. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga engineer dyan sa ating tower dyan sa Malolos, Bulacan. Siyempre, sa ating mga engineer headed by no less than Engineer Winson, si Engineer Edmond, at siyempre, si Engineer Micah. Marami po salamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi ko magagawa yung dapat kong gampanan dito. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga listener na both sa live as well as doon sa napakarami na nagre-review sa atin sa ating programa. At siyempre sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa patuloy po ninyong pagtitiwala sa inyong likod. And with that, happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Romuel Alarcon. Have a pleasant afternoon sa inyong lahat. I love you guys!
8: Walang prenong sports balitaktakan. mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli.
10: Huwag magpahuli
8: sa sipa ng sports balita. Mga pre,
11: bawal ang pikon.
8: Bawal ang pikon.
12: Sports lang.
8: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Sa
10: kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Sir? Emis mo yata ang nakakabit eh.
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Magandang hapon po sa inyong lahat at Sabado na naman ng hapon at sports lockdown na naman. Good afternoon, Friday!
10: Hello, Monty, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Sports Lockdown.
19: Oh, Sports Lockdown na naman. Eh, parang bilis ng panahon, no, Fry? Grabe. Oh. Last week, magka-usap tayo dito. Sige, ito na naman. Parang ang bilis na, sobrang bilis.
10: Oo, oh, as in, at pag marami na ang ginagawa. July, ha?
19: At matatapos na ang July. Malapit
10: super.
19: Na.
10: Super. One more week, no? Ande.
19: One more week. Another week. Ano na, August na. Sumisilip na si Mr. Jose Marichan. Malapit-lapit na.
10: Ano ba?
19: Diba? Sumisilip ng ganun yun, no?
10: Oo, tapos makita mo, makikita mo pag nag-mall ka po siya, meron ng Christmas decors.
19: Oo naman, may tumutugtugtugtug na dyan. Tsaka, diba, may nagpapahapyaw na. Pero Fry, belated batiin natin, belated happy birthday. Si Chairman Pato Gregorio.
10: Yes. Happy birthday Chairman
19: po,
10: Pato.
19: Chairman Pato, ayan.
10: More burger, birthdays to come.
19: Burger. Okay, sabi ko sa iyo, maraming malaki na itulong sa amin yan si Sir Pato, lalong-lalo na sa sport ng skateboarding. Hindi pwedeng hindi ko yan pasalamatan. At hindi pwedeng hindi ko tanawan ang utang na loob din si Sir Pato. So, again, happy birthday. Belated happy birthday
10: po.
19: Ayan. So, Fry, ang ating guest ngayong hapon dito sa Sports Lockdown, batang-bata.
10: Yes. Hmm.
19: Diba? Batang-bata. Yun. Huwag na natin paghintayin. Si, first time niya dito sa Sports Lockdown. Would like to introduce to you a para-swimmer. Ayan, para-swimmer, yung persons with disabilities.
10: Yes.
19: Pero ito swimmer to, malupit to.
10: Malupit at napangalakas.
19: Ladies and gentlemen, let's all welcome. And let's all give a big sports lockdown welcome.
10: Welcome.
19: Si Zach Lucas Obsiamo. Obsiamo, no? Tama ba? Obsiamo. Ayan. Lucas na lang daw ang itawag natin sa kanya.
10: Yes, Lucas daw siya.
19: Ayan.
10: Hello,
19: hi, Lucas.
0: Hello, good afternoon.
19: Ayun, guwaping, oh.
10: Cute guwaping, oh. Bati ka muna sa iyong mga
19: bati ka muna.
10: Friends and family.
19: Narinig ko. Bati ka muna. Mag-hi ka sa mga fans.
10: Bati ka muna, Lucas.
19: Ayan.
10: Cute. Ilan taon ka na pala, Lucas?
0: Ano po, 12 years old. Magiging ano na ako, 13.
19: Oh, lapis na.
10: Oo nga.
19: Anong grade mo?
0: Grade 8 po.
19: Grade 8? Oh.
10: Grade 8 is second year. Parang second year high school, tama ba?
0: Oh, apa.
19: Grade 8.
10: Alam mo, moments, kung paano ko siya nakilala.
19: Hmm.
10: Dun sa last time na open water, H2O man open water swim namin sa Lakawan.
19: Oh?
10: Doon siya.
19: Oh my God.
10: Doon ko siya nakilala. Yes.
19: Open water,
10: sabi ko, kailangan ko itong ma-interview. Kaya talagang months bago siya nag-reply sa atin.
19: Open water swimmer siya?
10: Open water
19: swimmer. Oh my gosh. Akala ko swimmer lang sa swimming pool.
10: Nag-open water siya. So, aside from the swimming pool, syempre, nag-open water pa siya.
19: Oh
10: so,
19: my gosh, Shokoy ka pala? Isa ka palang Shokoy.
10: ilan nga ba yung inano mo sa open water? Ilang distance?
0: 1.5 kilometers. 1.5 kilometers po.
19: 1.5? 1.5.
10: Yeah,
19: 1.5. Wow. Pero ito bago natin pag-usapan yung open water swimming na yan, na nabigla talaga ako. Akala ko talaga swimmer sa swimming pool. Open water, grabe, mas malupit pala yun. Mas malupit pa. Paano ka naman nahilig dyan? Na-introduce ka ba sa ibang sport, Lucas? Bago sa swimming?
0: Bago ako na-introduce sa swimming, yung pinag ano ko talaga yung badminton. Yung una-una ko talaga, yung unang sports ko talaga badminton. Tapos nung inintroduce sa akin yung swimming, inintroduce sa akin nung ano ko nung late coach ko. Pa introduce sa akin, tapos una-una hindi naman ako gusto mag-swimming eh. Pero kasi binigyan ko naman ng try kasi pinipili talaga ako. Pero sa akin meron talaga isang gusto sa akin na mag-swimming.
19: Pero marunong ka yung mangoy nun? Hindi, tinuruan ka pa?
0: Hindi talaga.
10: Talagang zero knowledge.
0: Talaga.
10: So learn to swim, talagang zero. Zero knowledge.
19: So zero knowledge.
10: Ilan taon ka nun?
0: 9 years old po. At yung, at 2 weeks before, ano din yun, division na din eh.
19: Mm-mm.
10: Wow! Division meet agad, 2 weeks before?
19: Hindi, teka, ilang buwan ka or weeks ka natuto maglangoy na mag-swimming?
0: Nung day one, parang nagano lang ako na nag-swimming lang ako sa may stairs na yun. At nung week two na talaga magiging week two na ako. Yung parang alam ko na talaga yung mag-swimming na ako.
19: So, alam mo na lahat yung week 2?
0: Yung dalawang strokes pa lang eh.
10: So, lahat ng strokes?
0: Yung freestyle at breaststroke.
19: Breaststroke?
0: At breaststroke lang.
19: Ang bilis nun na 2 weeks?
10: 2 weeks?
19: Kasi sa isang bata, ako, I witness kasi ako sa mga anak ko eh. Buwan yan bago na matuto ng swimming. Yan talagang strokes, like freestyle and breaststroke. Ito ang bilis, so 2 weeks.
10: Saka from zero, to meet agad.
19: Kaya nga. Habig sa'yo, Shokoy K. Meron kang dugong Shokoy na marunong ka na agad lumangoy.
10: Pero Lucas, nabanggit mo kanina, talagang pinilit ka lang. Nagustuhan mo ba nung first time mong sabi mo, nandun ka lang sa may hagdan, di ba? Nagustuhan mo ba siya after nung marunong, natutong mag-float, ganyan?
0: Hindi, yung nagusto ko talaga yung mag-swimming, yung marami na ako mga kaibigan doon at parang gusto na talaga mag-swimming kasi parang nagbibilis na ako at madami na mga ako ng kaibigan doon sa swimming kasi.
19: Oh, kaya mabilis mo nagustuhan.
10: So,
19: teka lang, Bryce.
10: Yung community nila, Mons, anong ang pangalan ng inyong ano swimming club?
0: Ano po, Cadiswell Swimming Team.
10: Ayun. Cadiswell. Laki kasi nila eh.
19: Oo. If you don't mind me asking, kasi nabanggit natin yung sa introduction, para swimmer, ano ang disability ni ano ni Lucas? Lucas, anong apelido? Anong ano mo, a disability?
0: Actually po, I have Familia Syndrome. At yung disability ko, wala akong dalawang paa.
19: Oh, wala kang dalawang paa. Hanggang saan ang paa, ang ano ko?
10: Pareho?
19: Above the leg?
0: Above the knee, above the knee.
10: Above the knee. Ano ito? Inborn? Or ano lang, habang lumalaki? Inborn?
0: Inborn po.
19: Inborn. So, hindi ka naman nahirapan doon sa... Kasi... in-introduce ka sa swimming, sabi mo nga, badminton muna. Hindi ka pa nahirapan doon sa naglalaro ka, na-engage ka sa sport? Hindi ka nahirapan?
0: Yung pag-uno na ako nag-engage ng swimming, yung nag-training talaga ako, nahihirapan talaga ako kasi walang akong, walang akong knowledge ng mag-float, mag-stroke, lan. Pero ang hirap talaga noon kasi... 2 weeks before division. Pero pinadali ako kasi 2 weeks before division eh, pinadali ako para malaman yung lahat ng stroke at ganun.
10: But bakit ba minadali ka at sinaba ka agad sa meet? Dahil ng coach mo or dahil nagustuhan mo din na sumali?
0: Sabi ng coach ko, sasali talaga ako eh. Pero sasali talaga ako sa division meet after nung first 2 weeks sinabihan ako nagmagdi-division meet ako. Nung nag-division meet ako, hindi ko pa naman alam yung isang stroke eh, yung backstroke, hindi ko pa naman alam yun. Pinalangoy lang ako. Nung hindi ko alam noon pas doon na ako ng ng swimming.
19: Sana all.
0: Eventually,
19: ganun sa kabilis matuto.
10: 2 weeks, months, grabe. Pero,
19: paano
10: ginawa ng coach mo? Kasi syempre, ang paa ay napakalaking, ang mga legs natin.
19: Oh, napakalaking bagay sa swimming.
10: Kailangan yan, lalo na pag nag-kick, di ba? So, paano, paano niya ginawa? Para maka...
0: Actually, parang... mas easy yung walang paa kasi nagfo-float lang naman ako kapag yung paa talaga yung nagpaano sa iyo na mag-stay afloat yung paa pero sa akin kaya wala naman ako paa yung mabilis naman mag-float kasi
19: mas malakas yung kamay mo mas kumbaga mas nagamit mo yung kamay
10: body niya
19: Teka lang, matanong ko lang Fry. Taga saan ka ba Lucas?
0: Negros sa Cadiz City.
19: Sa Cadiz City.
10: Cadiz sila. So, doon nga namin siya nag-discover.
19: So doon ka pinanganak. Diyan ka pinanganak sa Negros. Bisaya ba ang tawag? Bisaya, no?
0: Ilonggo, Hiligay noon.
10: Ilonggo.
19: So nung nag-umpisa ka mag-compete, sabi mo nga, naisaba ka agad sa meet. Ilan taon ka nun?
0: Nine years old.
19: Ganun ka ano. So, age division ba yan, Lucas?
0: Hindi, yung sa amin, yung age mo kahit 1 to 24 years old.
19: So, open.
0: 7 to 24.
10: Pero di ba may ano yan, parang kategori nung yung meet na yon?
0: Oh, merong kategori.
10: Okay. Tapos ilan naman ang kategori? Ilan yung nakalaban?
19: May tawag dun, Fry. May tawag dun eh. Parang, hindi kategory ang tawag nila eh. May pa basta meron silang ano eh according to the classification.
10: Yung classification, tama.
19: Classification.
10: Uh-huh.
19: Saan ka pumasok na classification, Lucas?
0: Sa classification ko po, sa S6. S6.
19: Mm-mm. Pareho ba kayo ni ano? Pareho ba kayo ni Kawilan? Sino ba si Kawilan?
10: Si Ernie?
0: Si Kuya Ernie.
19: Pareho kayo na classification?
0: Si Kuya Ernie, ano yun? Si Kuya Ernie, S7 yun ako, S6 eh.
19: S7, si oo. Talaga wala
10: legs.
19: Wala legs, oo.
10: Wala din, isa lang yung kamay, tama ba?
19: Di.
0: Apo.
19: May kamay.
0: Dalawa po yung kamay niya. Pero kasi yung isa, parang, hindi, ano po, hindi parang hindi nabuo.
19: Hindi pantay, oo, hindi pantay.
0: Lahati yung kamay, lahati.
10: Oo.
19: So, kumusta yung first competition mo, Lucas? Kwentuhan mo kami. Siyempre, first time mo, di ba? Kakatuto mo lang
10: mag-swimming.
19: Tapos, sinaba ka na agad sa competition. Ano, kumusta? Nanalo ka ba agad?
0: Actually, yung dalawang stroke ko na langoy, okay, kaya ko naman yun. Yung backstroke talaga, umiyak ako at parang di ko gusto ng ano eh, lang ngayon. Kasi parang wala ko na alam. Di ko talaga alam kahit anong gawin ko doon. Wala ko talaga alam sa backstroke.
19: Oo. So ano to? 25 meters o 50 meters agad?
0: 50 meters agad.
10: 50 meters agad.
19: My gosh! Tapos, kakatuto mo palang mag-swim.
10: 2 weeks, 50 meters per speed. Ibang klase ka, Lucas. Ang lakas talaga.
19: Pinagli sa isda ito. Pero, ano, may mga iba, may mga kapatid ka, Lucas?
0: Dalawa po. Yung isa babae, yung bunso namin, at lalaki, magiging college na.
19: Oo. Walang nahilig. Meron ding nahilig sa sports katulad mo.
0: Yung bunso po namin si yung ano, yung babae, nag-transition siya ngayon. At yung ano ko po, yung kuya ko po, nagsasoccer noon.
10: Soccer.
19: Pero competitive, lumalaban din sila.
0: Opo. Ngayon, opo. Yung bunso namin, hindi, kasi beginner pa lang yun. Pero yung kuya ko, nag-compete.
19: Yun ang ano eh, yun ang, kasi may ano eh. Ano, kumusta yung ano, sino ang nag-influence sa inyo? Mga parents nyo ba?
0: Hindi ko alam sa kay kuya ko mag-soccer. Pero influence ako ng coach ko na mag-join ng swimming.
19: Mm-mm.
10: Coach mo ang nag-influence sa'yo?
0: Oh, yung school coach.
10: School coach. Pero ang mga magulang, wala bang swimmers sa mga magulang mo?
0: Yung papa ko po, volleyball player. Pero meron akong dalawang ano eh, dalawang cousins na nag-join swimming before me.
10: So meron.
19: Hindi ba nahirapan ang mga parents mo na, like halimbawa, siyempre, kahit papano, di ba, may ano yan eh, may magbabayad sila sa coaching or libre yung coach mo? Or yung nagbabayad?
0: Actually, yung coach ko, si Sir Max Promasculino, yung mga disabled, hindi niya pinagbabayaran eh.
10: Wow! Passion talaga niya.
19: Galing! So, naging madali for your parents na ano kasi siyempre hindi sila nagbabayad.
0: Free pool pa din po kasi pinag-free pool ako ng ano nung owner ng pool eh.
10: Supported ka din ng LGU, di ba?
19: Oo.
10: Sa mga meet mo, tama ba?
0: Opo.
10: Ayun. Supported siya eh. So,
19: teka, Fry. Occidental ba siya o Oriental?
0: Occidental.
10: Occidental.
19: Occidental.
10: Saan Studies. Bacolod?
19: Hindi, saan ba ang Ormo?
0: Hindi. Sa Cadiz.
10: Cadiz.
19: Sa Cadiz. Ang Negros ba ang Ormo? Sorry ah, wala ko alam sa...
10: Hindi, Tacloban yun.
19: At Tacloban, sorry. Hindi ko mo ano sa mga ganyan. Kasi na...
10: Pero Lucas, ano ba nga, ano ba ang... Siyempre, 9 years old ka nag-start ng swimming, di ba? Ano swimming ang talagang... Ah, dito ako. Dito. Gusto ko itong ginagawa ko. Ano ba ang meron sa swimming? At maliban sa nabanggit mo kanina na dahil masaya, nagkaroon ko na ng kaibigan, ganun. Ano pa maliban
0: doon? Yung nagustuhan ko sa swimming, yung parang nalaman mo talaga yung nag-improve ka na at parang hindi ka na beginner at nag-join ka na ng mga intermediate meets at parang nagiging advanced ka na.
10: Yes. So, sa kategory mo ba, ilan yung usually na mga nakakalaban mo sa mga regional meet?
0: Ano po, 6. Depende yun eh, pero depende yun kapag international or ano, or parang palaro yung ganun, o regional.
10: Ah, okay. Nakakailang ka na bang regional? Palarong pang bansa ba ito?
0: Apat na regionals.
10: Apat na.
19: Uy, apat na. Tagal na. Teka lang, ikaw ba varsity? Naglalaro ka ba para sa school mo?
0: Yes. Opo.
10: Okay. Malaki ba ang populasyon ng swim team niyo sa school?
0: Sa amin school eh.
10: Malaki,
0: kasi
10: marami kayo.
0: Kami hindi kasi sa yung mga iba sa ibang school eh. Pero sa amin school
19: ilan kayo?
0: Konti lang sa amin school eh, pero apat kami lahat.
10: Apat.
19: Apat lang, oo. Kasama na ba sa ano? Sa yung para swimming kasama sa may para swimming din ba ang ano, batang Pinoy?
0: Wala po eh.
10: Wala.
19: So, palaro pang bansa meron?
0: Opo.
10: Ber? Sa Bacolod? Batang Pinoy ba yun? O palaro?
19: Yung sa Bacolod. Sa Bacolod o batang Pinoy. Pero ang palaro pang bansa may para athletes, para swimming.
10: Meron.
0: Opo, madami po.
10: Ayun. So, dun yung meron eh.
19: Ayan. Sige. Lucas, ang dami namin gusto itanong sa iyo kasi natutuwa kami dahil sa edad mong yan, nahilig ka sa sa iyong kalagayan, sa iyong sabi mo nga wala kang paa, nahilig ka sa sport. Hindi kasi lahat ng kabataan na katulad mo na may ganyan, nahihilig sa sport. Kakaiba ka eh. Tapos ngayon, open water pa yung sinalihan mo. Pag-usapan natin yung open water na yan dahil kinulat mo ako. Pero bago natin pag-usapan yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
10: Don't go away.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos,
4: biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
26: Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with Kwapong Kwapo. Yes. Artistahin niyo. Si
10: Get talaga nito.
19: Ano ba yung apelido mo?
10: Opsioma.
19: Opsioma. Ayan, isang para swimmer. Ayan, nabanggit kanina natin pinag-uusapan, hindi siya ordinaryong swimmer. Sabi nga kanina, nagulat ako when nung sinabi niyo na sumali si Lucas sa open water swimming kasi akala ko sa swimming pool lang. Eh, madali lang yun eh, swimming pool lang yun. Pero yung open water, Mariose, si Aquaman to house.
10: ang sinalihan niya doon, 1.5 kilometer swim.
19: Saan nga saka, yan?
10: Ang pinaka-alagang saludo ako sa kanya, first time open water swim niya yun.
19: Saan nga yan? Yung H2O man, di ba? H2O
10: man sa Lakawon, yes.
19: Lakawon. Negros. Yan. Lakawon. Teka lang. Sino ang

0: Nagsiswimming naman ako sa open water, pero hindi talaga yung parang nagkikilometer na ako.
1: So, ato, since first time mo nun sa H2O man, open water swim sa Lakawan, ano yung naramdaman mo nung, eto na, i-release ka na namin. Tinatawag na yung inyong category, 1.5 swimmers. Ano pakiramdam mo nun?
0: Natatakot ako kasi baka yung merong magpupusakin sa tanag sa starting o baka or yung pag-swimming ko na talaga yung baka merong isda na mag ano kagagat sa atin or baka mano baka mawala lang ako bigla yung
2: hindi ka pwede tumigil dun eh, open world yun eh.
1: Saka diba? Ano yan, mandatory, by the way, Mons, mandatory pool boy kami. So, meron kaming buoy.
0: Meron yung pool boy.
1: So, humihinto
2: ka rin. Sorry ah, humihinto ka din. Hindi.
1: Huminto ka daw ba?
2: Huminto ka ba?
0: Hindi. Yung, yung pagkakuha ng bracelet, doon ako huminto, at bumalik ako agad.
1: So, kinuha mo lang, tapos hindi ka man lang humawa, ka nagpahinga, talagang diretso lang.
0: Oh,
2: sabi, ang lakas mo.
1: Alam mo,
2: ang lakas mo.
1: Ang kondisyon ng tubig nun, nung pabalik na, medyo choppy na talaga, Mons. So, sa mga regular
0: na swimmer, yung...
1: diba, choppy na yung tubig?
0: Oh, ang lakas ng ng waves.
1: Oh, lakas na. Sa regular swimmer, sa mga pabalik, yun ang lahat ang sinasabi nila. Grabe yung pabalik, ha? Parang di ako umaandar. Yun ang mga words nila. So, imagine yun mo si Lucas.
2: Lucas, ilan, sa team ninyo, or sa kabuuan ng competition, ikaw ba pinakabata? Hindi, meron pa.
0: Hindi, meron pa bata eh.
1: Meron.
2: May mas bata pa sa'yo?
1: Meron kaming may six.
2: May 6 years old kami. Bigla akong nahiya dito sa mga to. Ang laki-laki kong tao, tapos, di ba?
1: 6 years old kami, Mons. Pero hindi naman 1.5.
2: Sa team mo, Lucas, ikaw pinakabata o may mas bata pa sa'yo?
0: May mas bata.
1: May mas bata pa.
2: May mas bata pa
1: sa'yo.
2: Ano klase kayong mga nilalang?
1: Saka, sila yung talagang gigil mo. Sin talaga nakikipag-unahan sila.
2: Diba? Hindi naman kayo, diba? Hindi naman kayo siguro yung mga nakatira sa Atlantis, diba? Parang... Di kasi na, mga kamangha kasi, for ordinary swimming kasi, okay pa eh, pwede akong...
1: Kasi contained, yes.
2: Okay lang eh. Pero open water, my gosh, tapos, sabi nga ni Lucas, first time niya na time. Sumabak, hindi siya nakaka-swimming or nagte-training sa open water. Sa swimming pool lang, tapos bigla mo isabak. That's amazing. That's for me, extraordinary yan. Tapos sa kalagayan pa niya, sa kanyang classification as para-athlete.
1: Yes.
2: Diba? So, saludo ko sa'yo, Lucas, talagang, may term kami ni ni Friday, nung kabataan namin, bionic ka.
1: Bionic kid.
2: Saka bionic. Diba? Sa totoo lang, saludo ko sa'yo kasi hindi yung ginagawa mo, hindi ko kayang gawin. Kaya amazed ako sa ginagawa.
1: Actually, may video yung exit niya sa tubig eh, Mons. Ang ganda sana yun eh. Itang wala, kung makakita pa.
2: So ano, teka, ano ang naging resulta ng competition na yun sa kanya? Ikaw, Lucas, nag-place ka ba? Or ano bang naging,
0: Hindi, wala akong place eh. Pero masaya naman ako nga, naka-finish naman lang kasi ako kasi ang hirap nung yung pabalik.
2: Oo naman. Yung makatapos ka sa ganun, ibang usapan yun. Diba? Yung palang natapos mo yun, panalo ka na eh. Diba?
1: Oo naman. First timer, open water swimmer, finisher, diba? Ang laki

0: Yes.
1: Matanong ko lang ha, hindi ba natakot ang nanay at tatay?
0: Una nga eh, kasi hindi nila gusto masali ako eh, nung ano, yung open water. Mm. Pero kasi gusto ko talaga kasi Lakawon din yun eh.
2: Oh, Lakawon. Ang ganda kasi lak talaga, no, Lucas? Ang ganda sa Lakawon.
1: Takot sila. Natakot din sila. Kahit pa paano.
0: Opo. Mm.
2: Kinausap kasi, din siguro ang coach mo, ang mga magulang mo na, di ba? Ilan ba kayo sa team nyo?
0: Parang,
2: ang dami talaga nila 30, mo sa team. Ha? Ilan? 30 plus?
0: 30.
2: Ang dami talaga nila, sobra. Sa ano? Nandiyan?
1: Sorry ah. Lucas, sino nandiyan? Tatay mo?
2: Si mama.
0: Si mami at
2: si mama. Ano, pareho sila. Pwede.
1: Okay, may tatanong lang ako sa kanila. Pakausap.
2: Edit mo ko yung humarap sa camera, mami.
1: Pakausap, mami. Punta kayo sa likod ni Lucas. May gusto lang ako tanongin niya. Good evening. Mami, patanong ko lang.
2: Hello po.
1: Yung bang ginagawa ni Lucas, eh, katulad yung open water, natakot ka ba?
3: Yes po, I'm so nervous talaga nung ano, nung nag-open water siya kasi parang magsa-start na, talaga yung prayers ko, ano, ang dami kong tinawag talaga ng mga ano, kasi first time niya, tsaka 1.5 kilometers, parang ilayo talaga, ang sobra yung kaba ko talaga naman, yung time na yun.
2: Pero
1: syempre,
2: care ko lang mo, si Mami yung pinakamalakas na cheerleader ng ni Lucas nung finish na siya.
1: Yeah, pero eto, matanong kita, sa kalagayan ni Lucas, tapos ano, hindi ka ba ever, katulad nun, inintroduce sa kanya yung swimming, hindi ka ba agad na ano, may ano ka ba agad na, teka, bakit na-engage sa anak ko sa ganyan? Open, naging open ka agad sa ganyan?
3: Actually, for Lucas, open po talaga kami ng daddy niya. Mm-hmm. Pero nung tinanong kami, kasi yung first na in-approach nung previous coach niya, kaming dalawa nung daddy niya, sabi ko, okay naman po mag-swimming para malaman niya on how to swim, That's a life skill kasi. So, nung tinanong kami, sabi ko, okay sa amin, pero tatanungin namin si Lucas kasi siya yung magsiswimming, hindi kami. So, nung tinanong siya, na-approach siya nung teacher, sabi niya, ayaw niya. Parang mga 1 month pa po talaga na niligawan siya para makuha yung yes niya. Talaga, mga almost a month talaga na araw-araw siyang kinukulit na mag-swimming na, sabi niya ayaw niya daw kasi hindi siya marunong. Mm-hmm. Hindi talaga siya marunong, takot siya sa tubig dati. Ngayon, mabilis ko sa akin ngayon.
1: takot pa sa tubig niya.
2: ang galing, grabe. Sobrang nakaka-believe siya nung 1.5 swim na yun. Sobra.
1: Sa ngayon, mami, sa nangyayari sa kay Lucas, pakiramdam ng isang ng katulad mo na magulang na nakikita na nag-a-achieve yung anak mo?
3: Actually, super happy kami sa kanya, super proud din po kami, and na makakarating kami nung iba-ibang lugar for the last 4 years na nagsiswimming siya. Nakapunta na kami no Luzon, Visayas, last May, sa Agusan, Mindanao yun. So, support na talaga. Kasi pag walang support ng magulang, talaga hindi magsasucceed yung bata o yung athlete.
2: Yes.
1: Ayun ako, mami, mag-umanda ka. Kasi sa mga susunod na panahon, hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao ang pupuntahan ninyo.
2: Yes.
1: Baka pagdating ng panahon, nasa international na yan si Lucas. Sa nangyayari sa kanya?
3: Sa Dubai last year, 2025, yung okay. Asian Youth Game. Naka-first time namin yung international sa Dubai.
2: Kamusta naman siya doon, mami?
3: Silver medalist po siya. Siya po yung youngest na Na para si Mo sa Asian Youth Games.
1: Uh-huh. Asian Youth Games. Eh, hindi to open, ha? Hindi to open.
2: Ah, swimming yan, o.
1: Hindi to, sa swimming pool to.
3: Oh, swimming pool. Asian Youth Para Games po.
1: Mm.
3: From ano, from 12 years old to 18 years old po yung ano, kalaban niya doon.
1: Mm-hmm. So, silver medal. Wow.
2: Kailan na nakalaban niya doon, Mami?
3: Marami po.
0: World champion.
3: World champion, mga world champion na wow. Yung mga kalaban niya sa Japan, sa Uzbekistan.
1: Kasi, alam ko, Fry, hindi pwedeng hindi sumama si Mami or isa sa mga magulang kasi minor eh.
2: Oo.
1: Saan may kasama ang magulang?
3: Actually, pwede po. Pero kukuha ka ng ano, DSWD form para to go to join. If hindi kasama yung ano, yung magulang, but if kasama yung magulang, hindi ka na okay na hindi ka nakakuha ng ano, DSWD.
1: Ah. So paano ba tong ano?
2: Eh. Ay, 14 ba? 14 ka ba? 12 ba o 14?
3: 12 po.
2: 12. So oo nga, kailangan ng ano ng permission ng parent. Tapos kung hindi kakasama ang parent, yung coach, 'di ba, Mami?
1: Yung coach. O teka ha, pakita tayo ng picture ha. Nagpadala si Friday sa akin eh. Teka, share ko lang yung screen ko.
2: Ito yung ano, nakatawid na siya niyan.
1: Yan. Kita niyo?
2: Double click mo.
1: Ayan. Kita niyo?
2: Ayan.
1: Wow, macho. Oh, 'di ba? Macho. Teka, ito
2: lakas
1: yung
2: diba? Lakas niya.
1: Ayun.
2: Ayan. Pa ano na siya? Pa-cross na siya niyan. Finish line.
3: Finish line na 'yan.
1: Galing, grabe ka.
2: Maganda nga 'yung kuha ni Mami 'yung video niya eh. As in Bilibao from water sa... to finish. Oh,
1: Mami, nung ano, nung nag-uumpisa siya, hindi ka, ano, hindi ka kinabahan, hindi ka, yung sabi nga, di ba kanina, 9 years old daw siya nag-uumpisa. Hindi ka ba, ano, nagka, parang, ano ba, parang, ganito na nga yung anak ko eh. May ano ka ba dyan? Parang, sige lang, para mas ma-boost yung moral ng anak ko. May ganun ka bang feeling?
3: Actually po, for Lucas po kasi ano parang positive yung mindset namin sa kanya. Anything which is positive na para makabuti sa kanya, we go po. Nagsusuporta kami.
2: Support siya pag nag-go around. Oo. Hindi ko pala nasabi sa iyo 'yon.
1: Gusto mo skateboard, bigyan
3: kita. Yan po yung ano niya.
2: Saan to? Sa Dubai.
1: Sige. Gusto mo skateboard, bigyan kita skateboard. Yung medyo malapad kasi manipis to eh.
0: Sige, sige. Yung ano lang sana kasi. Sige lang. Kasi ano eh, hindi naman ako madaming skateboard na malapad eh.
2: Ah.
1: Kasi pwede mong sanayin yung sarili mo kasi lalaki ka pa eh.
2: Mm-mm.
0: Oh.
1: Diba?
2: Well, he goes around with skateboard pala. Nalimutan kong sabihin sa'yo.
1: Oo. Tapos papirma natin kay Marjeline.
3: Yes.
1: Papirma natin kay Marjeline Didal, yung skateboard mo.
3: Sige po.
1: Ayan, sige. Papadala kita ng... Ay, ayan, Avengers na yun napakita ko. Ayun. So...
0: Thank you.
1: Ayan, sige. I-coordinate ko kay Friday, ah. Dati kasi po ako, ano, nice, Mami, yeah. Presidente ng skateboarding.
2: Again.
1: Ako po ang dating former president ng Skateboarding Association. Kaya marami po ako ng skateboard.
3: Wow, thank you po.
1: Okay. Kaya lang
2: so,
1: malapad
2: ano
1: yung skateboard
2: next na
1: ha?
2: Mga ano mo, Lucas?
1: Oh, I mean, ano yung next mo?
2: Na mga competition na pinaghahandaan mo.
0: Ngayon, nag-training ako. Kapag meron naman, ano, yung PNPG, Philippine National
3: Games. Yun po yung ano equivalent ng Batang Pinoy. Kasi yung Batang Pinoy for regular athletes. or regular swimmers or bakilay or regular athletes. Yung PNPG, that's Philippine National Para Games, yun din po, yun sa mga PWD po.
1: So yun ang ano, yun ang pinaghahal. Kailan yan?
3: I think this coming November po, this year.
2: November.
1: So yun ang ano, kumusta ang suporta ng LGU sa inyo? Sa mga katulad?
2: Support po ba, mami?
3: Yes, yeah, supportive po yung LGU
2: ay,
3: namin.
2: Ay, ito, nakuha mo na, boys.
3: Yung video ano po. Ako yung ito dyan, ma'am.
2: Once, yan yung video niya.
1: Asan, asan?
3: Nahingay ko dyan.
2: So, ito yung pag-cross niya ng finish line. Sobrang mag-believe ka sa kanya.
1: Asan?
2: Pinadala ko sa'yo.
1: Teka, nakakatuwa eh. Gusto kong makita yung ano.
2: Meron upcoming, mami, sa August. Yung sa Boracay. Alam nyo?
3: Opo, kaya lang, baka hindi kami makasali sa open water.
2: Open water?
3: Ano, ng, may ano siya, may school.
2: Oo, kasi pero parang August, ano kami, second week of August yun eh.
3: Yes po. Pero every month, meron dito kami, ano, sa Negros, invitational swim. This coming Friday, Saturday, meron
2: kami
3: sa Kabangkalan. So every city, every month, merong, ano, swim fest.
1: Ayaw bumukas, every month?
3: Yes po, iba-ibang city po.
1: So anyway, isang tanong na lang. Bago ko namin kayo pakawalan, alam ko busy kayo at ano. May plano bang
2: may pasok ka bukas?
1: Mami. Mami, yan ba si Lucas pag may kumuha maging artista papayagam?
3: Depende po.
1: Guwapini.
2: Kit kit.
3: Parang gusto niya magano eh, gusto niya mag Paralympic swimmer daw, ayun yung ano goal niya.
1: O talaga?
3: Yes po.
2: Saka mami, baka ano, i-reco ko din siya sa triathlon. Kasi may mga para-athletes din po kami doon na, na ano, same yung classification.
3: Actually, meron nag-offer sa amin noon eh. Finis, I think. Yung head ng Finis, si Sir, kalimutan ko yung pangalan.
2: Ah, Finis.
3: Parang ano, Finis team, something. Nakalimutan ko si Sir, ano ba yun?
2: Si Vince?
3: Na gano'n siya, nag... Ah, si Sir Vince, opo. Na gano'n po siya, nag... sinabi niyo kami kung gusto daw ni Lucas. Kaya lang, bata pa si Lucas doon. Yung mga starting pa lang kami, 9 years old. 10, mga 10.
1: Maraming mag-o-offer dyan, mami. Kaya manda kayo. Yun ang ano dyan eh. Kasi nakikita na nila, ano eh, kami, na nagulat eh. Yung ganyang edad eh. Imagine, 12, at 12 years old, pag yan nag-edad 13, 14, 15, ay, marami pang ilalabas na si Lucas. No?
2: Saka yung learning curve diba? Kasi niya, yung learning curve niya, Mons, iba eh. 2 weeks preparation for a regional meet from zero, ha? So, ibang
1: totoo
2: klase.
1: Yun, totoo yun. Anyway, ay, nako, congratulations, mami, ha? And, Lucas, maraming salamat sa inyo. Yes. At, baka ano, oh, mami and Lucas, may gusto kayong pasalamatan.
0: Yung Kaliswell Swimming Team at yung mga nagtulong sa akin.
4: Ano, coaches ko sa Philippine Team.
0: At yung coaches ko din sa Philippine Team. Si Coach Tony Ong at si Coach Brian Ong.
2: At si Tony Ong, yes.
0: Si Coach.
1: Sina?
3: Si Coach Mad.
0: At si Coach Majoni.
1: Ayan.
3: And we salamatan yung ano yung local government namin dito sa Hadi, si Mayor Bading Escalante, si Governor Bong Lacson, si Sir Al James Madrid yung sa PWD po, kaperson namin, super supportive po. Tsaka si Sir Max Masculino, yung coach na dito sa Cadiz, and yung Cadizwell swim team, yung mga mommies, at saka yung mga friends at mga relatives namin na supportive talaga sa journey ni Lucas since from the start hanggang ngayon po.
2: Nice. Galing. Good luck sa iyo, Lucas, sa mga susunod mo pang mga meets. Susunod mo,
1: ano, ha? At pag sumikat ka, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Mag-uumpisa ka na. Baka pag naging artista ka na, mukhang ito papalit kay Daniel Padilla. So, yan ha. Walang ha. Galingan mo lang parati. At saka, ito lang masasabi namin sa'yo. Huwag lalaki ulo. Ha?
3: Yes.
1: At ilang ano, parati ang hampon.
2: Keep grounded.
1: Ha? Yes.
3: Yes, yan po palagi sinasabi ko sa kanya.
1: Ayan. So, ladies and gentlemen, wow, sobra akong inspired sa'yo, Lucas. Mami, at kung paano nyo siya inubog, maraming pong salamat. Yes. At napakaganda at napakaanong inspirasyon si Lucas po, sa lalo na sa mga kabataan. Hindi lang po sa may mga kapansanan na katulad niya, kundi sa mga kabataan na alam naman natin na
2: inspiring kasi siya, napaka-inspiring.
1: Maraming kabataan ngayon na naliligaw ng landas, kaya marami pong salamat at sana
2: po, and good luck. Thank you po, Mami.
1: We want to see more of Lucas in the future.
2: Yes.
1: Thank you so much. Ladies and gentlemen, let's give it up for Zach Lucas of Sioma. Ayan, isang para swimmer. Maraming po salamat. And with that, ladies and gentlemen, before we end, gusto na po namin pasalamatan ang aming station managers, Ms. Cecil Kimlat, at sa lahat ng bumubuo na Sports Radio 918, lalong-lalo na dyan sa ating master control. This has been Monty Mendigoria.
2: I'm Friday Garma. Have a good weekend. Bye, Lucas. Bye, Mami.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. At magkita-kita ulit tayo next week here sa Sports Lockdown. Bye!
2: Night!
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
3: PSC Hour.
2: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
3: PSC Hour.
2: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
3: PSC Hour.
2: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
3: PSC Hour.
2: Sa Sports Radio 918.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy.
5: Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Patuloy na inihahanda ng Pangulo ang kanyang mensahe sa bansa.
8: Kabilang ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, mga hamon na hinarap ng ating pamahalaan at maging ang mga hakbang na ipinatupad para matulungan ang bawat Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Halos tapos na ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 90% ng kumpleto ang kanyang talumpati at magtutuon ito sa ulat ng pamahalaan tungkol sa mga nagawa ng administrasyon at sa pagtugon sa mga kinakaharap na hamon ng bansa. Sinabi rin ng Pangulo na ipapaliwanag sa kanyang SONA kung paano hinarap ng gobyerno ang mga pandaigdigang hamon at ang mga pagbabagong ipinatupad upang makatulong sa mga Pilipino.
10: Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
9: Bagaman halos tapos na ang talumpati, inamin ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy pa rin niya itong nire-revisa upang matiyak na kumpleto at maayos ang nilalaman nito.
10: I'm never done. Until 1 hour before the sun, I'm still changing it, you know. Because of course you want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about is already included.
9: Nang tanungin kung tatalakayin niya ba ang issue ng korupsyon na binanggit niya sa nakaraang SONA, tugon ng Pangulo.
10: Abangan ang susunod na kabanata.
9: Nitong Miyerkules, ininspeksyon ni House Speaker Bojidi ang plenary hall kung saan magtatalumpati ang Pangulo. All set na anya ang lahat para sa Lunes. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple pero may dignidad ang 5th SONA ng Pangulo. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
7: Nakahanda na ang Philippine National Police sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Nasa 20,000 police ang ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Yes, Floyd.
11: Patrick, sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating na Lunes, muling haharap ang punong ehekutibo sa buong bansa para ilatag ang takbo ng ating ekonomiya, seguridad at mga nalalabing plano sa huling 2 taon ng kanyang administrasyon.
12: Naka-full alert na ang mahigit 21,000 pulis sa buong Metro Manila para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Lunes. Mahigpit din na ipinatutupad ang nationwide gun ban, liquor ban sa Quezon City at no-fly zone o bawal magpalipad ng drone sa paligid ng batasang pambansa. Wala namang pasok sa lahat ng antas ng klase sa Quezon City at Maynila dahil isasarang ilang malaking daan gaya ng Commonwealth at Chino Roses Bridge.
11: Patrick, habang papalapit nga ang araw ng Lunes, inaasahan nating mas higpit pa ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa. At sa ngayon nga, Patrick, patuloy pa rin ang paghahanda ng QCPD at iba pang ahensya para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang magiging sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio.
7: Maraming salamat, Floyd Brent.
8: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trapiko sa Lunes para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
13: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakahanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ang Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hall to Litex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Makalang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Sa nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nailahad ang mga katiwalian sa mga proyektong kontrabaha na mga pagsasalbasanan sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan dahil dito agad na nagkaroon ng investigasyon. Dito, bumaha rin ang mga pangalan ng mga sangkot-ubano sa flood control projects anomaly. Kaya siniguro ng Pangulo na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na sangkot. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clayzel Pardilla.
14: Malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
15: Ay, Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Sa ugaling ko nga lang sa sakit eh. Ayoko na po. Nahirapan po ako kasi.
16: Ano po yung mga napinsala?
15: Ay, mga gamit nga po namin. Yung ibang ano, nagdala ng tubig. Nakaganyo na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig.
14: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
17: Nag-inspeksyon ako na sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
14: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo.
17: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
14: Isang taon simula ng umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit isang linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa Pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
18: Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
14: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
18: I'm getting very angry. This is what's happening. Paano naman ang biruin mo? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang...
14: Bumulwak ang maraming pangalan. Nasangkot umano sa allocables. Lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre na karang taon nang maaresto ang government contractor na si Sara Diskaya na sangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Diskaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobico Party List Representative Zal Dico, ang sala rin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng mga questionableng proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre na karaang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Ko. Nagsagawa ng malaki ang balasahan sa hanay ng gobyerno.
19: Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kailangan talaga clean slate tayo, yun ang sabi ng Pangulo. at hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom.
14: Sinabunuan, Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at District Engineer Henry Alcantara, sinampahan ng kasong plunder dahil sa umano'y bilyong-bilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Nagsauli ang tatlo at isa pang contractor ng daan-daang milyong piso sa gobyerno. Inaresto naman Enero ngayong taon sina dating Senador Bong Revilla at iba pang kawaninang DPWH dahil sa Ghost Flood Control Project umano sa Pandibulacan. Nakakulong na rin si Senador Jinggoy Estrada dahil naman sa papalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project.
18: They will not be spared.
20: Right. Nobody will say, ah, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan.
21: Nahiya po sila, yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali, ganyan talaga, patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
14: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
22: Yung safar kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
23: May daming namatay ng mga tao.
14: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
24: Walang Pilipinong may iwan sa bagong Pilipinas. Yan ang isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Kaya naman patuloy ang pagsisikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. At ang pagsisikap na yan, nagbubunga na. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
25: Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho, at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino.
26: Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
25: Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE, kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day Job Fair, kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair site sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan, kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasipikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na titikalang mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSME sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past four years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
25: Samantala, patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ang pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded na mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at Hanta virus. Samantala, nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila.
1: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
25: Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration care, field job net, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghahanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas.
26: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling tatlong taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
25: Sa kabila ng mga hamong nakaaapekto sa ating ekonomiya, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta, nasa Pilipinas man sila o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
7: Sa iba pang balita, naghain ng 14 counts ng graft ang Office of the Ombudsman laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan kaugnay ng issue sa flood control projects. Nairaffle ang tig 2 count sa lahat ng 7 division ng Anti-Graft Court. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na kasama si Ang sa mga iniimbestigahang mambabatas kaugnay ng issue ng flood control projects. Habang 2 counts ng graft at 2 counts ng malversation naman ang laban kay dating Sultan Kudarat Representative Arnulfo Go, dating Lebak Sultan Kudarat Mayor Dionisio Besana at 2 pang opisyal ng naturang LGU. Ito ay may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund na iraffle ang 2 counts ng graft sa 7th at 6th Division habang ang 2 counts ng malversation ay sa 3rd at 4th Division ng Sandigan Bayan. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12321 o ang Last Mile and GIDA Schools Act na naglalayong palakasin ang suporta sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib at may hirap na komunidad. Tutugunan nito ang kulangan sa mga silid-aralan, pasilidad, kagamitan at iba pang pangailangan ng mga paaralang nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Inaatasan ang Department of Education na gumawa ng National Last Mile and GIDA Schools Map sa loob ng 1 taon na magiging batayan sa paglalaan ng pondo, mga pasilidad at pagpapatupad ng mga programa. Itinatakda rin nito ang pagpapatayo ng ligtas, matibay at disaster resilient na mga gusali ng paaralan kasabay ng pagbibigay ng mas malawak na suporta sa mga guro at kawani sa mga liblib na lugar. Susunod! First tranche ng minimum wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila, epektibo na simula ngayong araw.
24: At pagsundo ng boyfriend sa kanyang girlfriend gamit ang isang jeep, nag-viral sa social media. Abangan ang lahat ng

0: PBBM at Work. Ang lifespan o buhay ng bawat kongreso ay nag-uumpisa at nagwawakas sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Representatives ng Pilipinas. Ang bilang ng mga kongreso, halimbawa, ang kasalukuyang 20th kongreso ay batay sa dami ng mga kongresong idinaos mula nang ideklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 sa panahon ng Commonwealth. Hinahati ang buhay ng kongreso sa 3 regular na sesyon na ang bawat isa ay katumbas ng isang calendar year at ang bawat sesyon ay nagsisimula sa sona ng Pangulo. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin makaapekto ang bagyong Quiapo dahil sa trough o buntot nito. Ang update sa bagyong Quiapo at hanging habagat, iahatid ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
1: Agad ng gabi sa sandaan ni mga kamamayan, ngayon nga po ay inaasahan pa natin ang maulap na papawirin at mataas na chance ng mga kalat-kalat na pagulan at pagkis at pagkulong sa Batanes, Cagayan ng Apayao at Ilocos Norte dahil sa trough o buntot ng bagyo na dati sa bagyong Quiapo at nakalabas na po yun ng PAR, pero kahit nasa labas na po siya ng PAR, nakaka-apekto pa rin yung buntot niya dito sa extreme north in the zone. Samantala yung habagat na tutulot ng mga malalakas sa pagulan ngayon sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa Metro Manila, dadiri ng bahagi ng bansa ay maulap ang pagpawirin at mataas ang chance ng mga pagulan anytime of the day. Medyo improved weather lang po dito sa may part ng Davao region at ilang bahagi pa ng isang section ng Mindanao. Yan mo ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Samantala, ipinag-utos ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road at pagpapaikting ng mga operasyon kontra baha sa Metro Manila matapos sa mga insidente ng pagguho at pagbaha sa ilang lugar. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
2: Magsisimula na sa Lunes ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng pansamantalang pagpapagawa sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Sitio, Marahan. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pag-aayos ng kalsada para muling madaanan, lalo na ng mga bus at truck na may kargang gulay at iba pang agricultural product. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasabay ng pansamantalang solusyon ang pagbuo ng mas pangmatagalang disenyo dahil delikado na ang lugar. Ininspeksyon din ni Dizon ang nasirang bahagi ng kalsada sa kanyang pagbisita sa Davao. Mabilis naman na humupa ang baha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos ang malakas at pabugso-bugsong ulan kagabi. Ito ay matapos ipag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pag-deploy ng mga DPWH maintenance team para sa clearing at declogging operations. Ayon kay Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha. Samantala, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga

0: sasakyan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue northbound mula E. Rodriguez hanggang Caliraya Street sa kabila ng malakas na pag-ulan. Patuloy rin ang DPWH maintenance team sa paglilinis sa mga estero at water inlets sa mga flood-prone areas sa Metro Manila bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha. Ayon sa ahensya, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos ang pagdaloy ng tubig sa mga drainage system. Nagpaalala rin ng DPWH sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbara ng mga daluyan ng tubig. Floyd Brenz para sa Bayan.
1: Samantala, pamamahagi ng titulo ng lupa sa ating mga kababayan at pakikipagpulong kay Chinese Ambassador Jing Chuan, ilan lang yan sa isang linggong aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang buong linggo ng ating Pangulo, atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagtanggap kina U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton at U.S. Ambassador to India Sergio Gore kung saan muling pinagtibay ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Martes, pinangunahan niya sa Lucena City ang pamamahagi ng Certificates of Entitlement sa 100 benepisyaryo, mahigit 50,000 residente rin, ang tumanggap ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pinangunahan din niya ang change of command ng Armed Forces of the Philippines at inatasan ng bagong AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Nakipagpulong din siya kay Chinese Ambassador Jing Chuen bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at China. Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte, kung saan inilaan ang humigit kumulang 3.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto at ayuda. Tiniyak din niyang matutuloy ang kauna-unahang barm parliamentary elections sa September 14. Nakipagpulong din siya kina U.S. Secretary of State Marco Rubio, Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, at Australian Foreign Minister Penny Wong upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga partner countries. Noong Webes, nagsagawa ang Pangulo ng aerial inspections sa Malampaya Phase 4 Project at pinasinayaan ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Palawan. Binisita rin niya ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy sa Camp Ricarte sa Palawan at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Binigyan din ang mga ito ng tig 100,000 piso ang financial assistance. Biyernes, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang Pampanga Food Security Complex at pinasinayaan ang Jose B. Lingag Children's Medical Center. Pinaunahan din niya ang pamamahagi ng patient transport vehicles sa mga LGU sa Northern at Central Luzon at Cordillera at inanunsyo ang nationwide distribution ng mga fire truck para sa mga lokal na pamahalaan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Epektibo na ngayong July 25 ang pagpapatupad ng unang tranche ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ipatutupad na ang 60 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod mula sa 695 pesos magiging 755 na ito ayon sa DOLE Wage Order Number NCR 27. Habang ang kasunod pang tranche na 25 pesos na dagdag sahod ay ipatutupad sa January 20, 2027 na sa kabuuan magiging 780 pesos na ang daily minimum wage. Ayon sa DOLE, tinatayang nasa 1.1 million minimum wage workers sa private sector sa NCR ang makikinabang sa aumentong sahod.
1: Samantala, pinangunahan ni Education Secretary Sonny Angara ang pagpapatupad ng national recruitment para sa 10,000 posisyon ng School Counselor Associate 1. Layo ng inisyatibang ito na palakasin ang kakayahan ng mga pampublikong paaralan pagdating sa paghati ng mga pangunahing mental health at psychosocial support services sa pamamagitan po yan ng pagdideploy sa mga SCA. Magiging kaagapay ang mga SCA sa pagbibigay ng basic psychosocial support, learner profiling at iba pang kaugnay sa guidance and counseling service. Ang naturang akbang ay tugon din sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12080 o Basic Education Health and Well-Being Promotion Act. Sa ibang balita, formal nang nilagdaan ng apat na bansa ang Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa ginanap na ASEAN Conference sa Maynila. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Kasabay ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, formal nang lumagda ang mga bansang Poland, Sweden, Romania at Lithuania bilang mga high contracting parties. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ang pagpasok ng apat na bansa sa kasunduan ay pagkilala sa mahalagang papel ng ASEAN bilang pangunahing pwersa sa paghubog ng isang rules-based architecture sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon.
5: The diversity of the countries represented here today speaks volumes. From the Northern to Central Europe, from the Baltic to the Nordic states, your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Your accession is likewise a recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond.
4: Taong 1976 nang unang lagdaan ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand ang Treaty of Amity and Cooperation, dalayong magkaroon ng respeto ang mga bansa sa soberanya at teritoryo. Sa ngayon, aabot na sa 62 ang bilang ng mga high contracting parties sa TAC. Bago nito, pinangunahan ni Secretary Lazaro at European Union High Representative for Foreign Affairs and Vice President Kaya Kallas ang isang joint statement na magpapalakas sa partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU. Layo nitong palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at EU pagdating sa security, trade, climate at digital connectivity. Nagpasalamat naman ang Kalihim sa Regional Bloc sa kanilang inilabas na pahayag sa pagsuporta nito sa 2016 Arbitral Award, gayon din sa unang tulong na ipinaabot ng Regional Bloc sa Pilipinas sa ilalim ng European Peace Facility na nagkakahalaga ng 15 million euros na susuporta sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng ating sandatang lakas sa mga maritime zones ng ating bansa.
5: These areas of cooperation and heightened engagement are just some of the elements that cement the growing partnership in the Philippines and the European Union and signal that the time is ripe for the elevation of our relations.
4: Ibinahagi naman ni Kallas na nasa huling yugto na ng negosasyon ng Pilipinas at EU para sa free trade agreement ito na magdudulot ng magandang oportunidad sa mga negosyo at magpapalakas sa supply chains. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Kaugnay ng pagdiriwang sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang gala dinner sa Malacanang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang ang mga kinatawan mula sa mga contracting parties ng Treaty of Amity and Cooperation para sa gala dinner bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Kasama ng Pangulo sa nasabing okasyon, sina First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng hapagkainan pagdating sa diplomatic activity, kung saan ang pag-uusap, pagtitipon at pagtutulungan ng mga bansa ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon.
7: Diplomacy too has always found its place around tables. Across generations, they have served as a marketplace of ideas for diplomats and policy makers. They have borne witness to exchanges of national statements, observed how consensus is reached, and have been among the first to witness landmark documents being signed. Upon these tables rest the agreements that shape economies, bolster relations amongst nations, deepen cultural understanding, and ultimately preserve peace.
6: Emotional ring inalala ng Pangulo ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na isa sa mga lumagda sa makasaysayang kasunduan noong 1976 sa Bali, Indonesia.
7: 50 years ago, one of the leaders seated at that historic table in Bali was the 10th President of the Republic of the Philippines, my father, Ferdinand Edralin Marcos. I was very young at that time. I could not have imagined what the document would one day mean for the Philippines and even for the wider world. I could not yet understand that he and his fellow leaders were shaping a vision in which mutual respect, territorial integrity, non-interference, the renunciation of the use of force, and effective cooperation would one day prevail.
6: Tampok din sa nasabing okasyon ang paglalabas ng opisyal na commemorative stamp upang markahan ang 50th anibersaryo ng TAC. Tampok sa nasabing commemorative stamp ang ating pambansang Bulaklak, ang sampagita na sumisimbolo sa kababaang loob, pagiging dalisay at mas matatag na pagkakaibigan. Para naman kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ang pagkilala sa Golden Jubilee ng TAC bilang pangunahing layunin sa pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ay patunay ng paniniwala na ang kapayapaan at pagkakaisa ang pangunahing pundasyon ng pag-unlad sa rehiyon.
5: In an increasingly complex and unpredictable strategic landscape, the values enshrined in the treaty, mutual respect, non-interference, peaceful settlement of disputes, the renunciation of force, and effective cooperation have proven not only limitless, timeless, but universal.
6: Patuloy rin na isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang mas matatag na ugnayan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya at sa mga karatig bansa nito. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
3: Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, lumawak din ang oportunidad ng mga online live seller sa digital world. Para mas lumago ang negosyo online ng mga benepisyaryo sa Valenzuela City, isang programa ang inilunsad ng DSWD, katuwang ang isang social media platform. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
8: Sa pag-unlad ng mundo ng negosyo, pumasok na sa digitalization ang ilang mga pamilihan. Kaya naman, kasabay nito ang pag-usbong ng live selling sa mga popular na social media at video platform na planong gamitin ng mga lokal na benepisyaryo para sa promotion ng kanilang mga produkto tulad ng isang RTW and bag business ng Barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City.
9: Nagsimula yung aming business, 52 members, pero sa ngayon, meron kaming mga 15 followers na nananatili at kahit paano, sila yung mga solo parent.
8: Inaasahan din ng isang makabagong online entrepreneur na nagtitinda ng mga gamit sa bahay, skincare at makeup na mas mapalawak pa ang kanilang negosyo dahil sa natanggap na tig 10,000 peso cash incentive bilang panimulang puhunan.
10: Papalawak ko po yung TikTok affiliate ko yung telepono live selling at pwede ko po siya gamitin na pampuhunan.
8: Bunga nito, inilunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang naturang platform ang Kabuhayan Connect TikTok Edition, DSWD Sustainable Livelihood Program, and TikTok Shop Unlad Local Launching and Roadshow na pinangunahan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian at ng representante ng nasabing platform na si Public Policy Head Yves Gonzalez. Dito, binigyang diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapanatili ng income opportunities ng mga pamilya.
11: Ang layunin ng DSWD lagi is to diversify the income stream of families. Marahil marami dyan yung mga asawa nila na sa mga pabrika, naghahanap buhay sa kalsad, sa lansangan, nagtitinda. Pero sila at least in the comfort of their homes, they can do the selling without sacrificing the role of taking care of their children and keeping the family together.
8: Target ng kagawaran na matulungan ng programa ang mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP para mapalawak ang kanilang kabuhayan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan ng digital entrepreneurship at nationwide digital marketplace. Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Samantala, kinagigiliwan at good vibes ang hatid ng isang batang estudyante sa Maynila dahil sa kanyang viral na video online na cuteness overload sa pag-inom ng libreng gatas mula sa isang programa ng Manila LGU. Kung sino siya, kilalanin natin sa ulat ni Chloe Fajardo.
12: Iba't ibang reaksyon at komento online ang nakuha ng video na ito na umabot na sa milyong-milyong views sa social media. Ang nakakaaliw na bata na umiinom ng gatas sa viral video na ito ay si Dana Ray Cervantes. Ang kanyang inosente at natural na reaksyon, mabilis na nakapaghatid ng good vibes sa libo-libong mga netizen. Kuha ang video na ito noong naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng isang inisyatiba na layong matugunan ang pagkabansot dulot ng malnutrisyon, ang Your Milk 2.0, kaagapay ng batang Maynila sa paglaki. Isa ang paaralan ni Dana sa nahandugan ng libreng gatas mula sa LGU ng Maynila. Ang stunting o pagkabansot dulot ng malnutrisyon ay isa sa mga hamon na patuloy na pa rin kinakaharap ng bansa. Ayon sa survey, tumaas ng 1.7% ang stunting rate ng mga Pilipinong bata edad 5 pababa. Mula sa 23.6% noong 2023, umabot na ito sa 25.3% nitong 2025. Malaking epekto ang wasto at maayos na nutrisyon sa bawat batang Pilipino para mabuhay ng malusog at malayo sa sakit. Bukod pa rito, nakikinabang din sa naturang programa ang local dairy farmers na pinagkukunan ng gobyerno ay pinamamahaging gatas. Chloe Fajardo para sa Bayan.
1: O ito naman, nais mo bang ihil ang iyong inner child? Hanggang ngayon kasi, sulit na sulit ang ilang activities sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna na kilala sa kanilang mga exciting rides. Makisaya tayo dyan kasama si JM Thompson live. JM?
3: Alam mo, Sheila, muli nating naramdaman yung saya dito sa Enchanted Kingdom dahil sa dami ng mga rides na pagpipilian at iba pang pwedeng mapaglibangan. Siguradong mag-e-enjoy ang bawat miyembro ng pamilya, mapabata pa yan o kahit trentahin ka pa. Lalo ngayong araw, ipinagdiriwang ang 30th birthday ni Eldor the Wizard kasama rin ang kanyang mga kaibigan na nagpapasaya, lalo na sa mga kabataan. Tuloy-tuloy ang ibinigay na ligaya ng Enchanted Kingdom dito sa Santa Rosa, Laguna sa ating mga kababayan. May ilang dumayo pa mula sa iba't ibang lugar sa bansa para i-celebrate din ang kanilang birthday at mag-bonding kasama ang kanilang pamilya. Kagaya na lang ng Ka-Season Family na hindi kinalimutang magkakasamang subukan ang ilang rides, lalo na't anila, minsanan lang ang ganitong pagkakataon.
13: Dito lang magkakasama yung mga pamilya. May kanya-kanyang school, dorm, trabaho. So yung paminsan-minsan pag birthday ni Eldor, dalaw tayo dito, di ba?
14: Para po siya pahinga sa school. Since minsan lang din po magkatugma-tugma yung schedule namin. Magaan po sa pakiramdam.
3: Yes. Couple celebration din ang pamilyang ito dahil ipinagdiriwang din nila ang birthday ng isa nilang kapamilya at ang pagbabalik ng kanilang mama. Naging emosyonal naman ang OFW na si Lori dahil anya, ang ganitong pagkakataon ay kanyang inaalala at binabaon sa tuwing siya ay bumabalik sa ibang bansa para magtrabaho para sa kanyang pamilya.
15: Sobrang saya po kasi nga, minsan lang kayo magkakasama kasi may mga work na ako laging wala. Ayun, sobrang saya po kasi pag uuwi kami, we need to spend our...
3: Nagkaroon naman ng additional magic ang araw na ito dahil maraming naki-birthday kay Eldor. Kung ready ka na rin magpaikot-ikot, harapin ang iyong takot, mag-chill kasama ang iyong pamilya at kaibigan, huwag mo nang palampasin at subukan ang mga rides dito sa Enchanted Kingdom.
16: Siyempre, hindi natin palalabasan!

0: ko na nga natapos ang aking spiel, pero syempre, hindi ko rin pinalampas at hinarap ko ang aking fear of heights para maramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Nako Sheila, medyo umaambon nga dito sa Santa Rosa, Laguna, dito sa Enchanted Kingdom. Pero dahil birthday ni Eldar the Wizard, tuloy-tuloy ang kanyang selebrasyon. Sa katunayan, kasama natin si Eldar ngayon at babatiin natin siya ng happy birthday. Happy birthday, Eldar! Ayan, sabi niya, thank you so much at excited siya na magpasaya pa ng mas maraming tao dito sa Enchanted Kingdom. Alam mo, Sheila, mayroon din tayong mga nakausap kanina na pamilya at magkakaibigan na nagbabanding ngayong Sabado. At sigurado sila na babalik sila dito. Dahil dito sa EK, okay na okay. Sheila?
1: Nako, JL, mukhang nag-enjoy ka talaga. Halata sa sigaw mo kanina. Buko pa'y baka naman. Maraming salamat, JM Thompson.
2: Matapang ako pero hanga ako sa tapang ni JM Thompson dun sa Extreme Ride. Ito naman, viral ngayon ang video ng isang lalaki sa Quezon City na sinundo ang kanyang kasintahan gamit ang isang jeep. Ito ay umani ng ilang reaksyon online. Alamin natin yan sa ulat ni Chloe Fajardo.
3: Hindi luxury car o magalang regalo, kundi isang jeep ang naging simbolo ng pagmamahal ng isang magjowa sa Quezon City. Dahil dito, umani ng milyong-milyong views at libo-libong reaksyon ng kanilang video sa social media. Sa panahon ng nagmamahalang dates at grand gestures, isang simpleng pagsundo ang nagpaalala sa marami na hindi nasusukat sa presyo ang pagmamahal. Viral ngayon ang video ng isang babae sa Quezon City na sinundo ng kanyang boyfriend gamit ang isang jeep. Pagpasok pa lamang ng lalaki sa sasakyan, halata na ang kilig at tuwa ng dalawa. Dahil sa kanilang payak na kwento, nakuha nito ang libo-libong reaksyon mula sa mga netizen. Para sa marami, hindi mahalaga kung ano ang sinasakyan o magkano ang ginastos, ang mahalaga ay ang oras, effort at taos-pusong pag-aalaga sa isa't isa. May mga nagbiro pa na mas gugustuhin nila ang ganitong VIP service habang ang iba naman ay nagsabing ang tunay na romansa ay nakikita sa maliit na gesto ng pagmamahal. Sa huli, pinatunayan ng magkasintahan na hindi kailangan ng maggarbo ang isang kwento para maging viral. Minsan sapat na ang isang biyahe, sakay ng isang jeep at ang taong laging nariyan upang sumundo sa iyo. Chloe Fajardo, para sa Bayan.
1: Samantala, patuloy na dinarayon ng mga turista ang templo ng Chinese philosopher na si Confucius. Ang kagandahan nito, mapapanood mo pa ang kwento ng kanyang buhay na tsak na kapupulutan ng inspirasyon at kaalaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Pamilyar ka ba sa katagang ito? Kasama ito sa mga aral ni Confucius, isang Chinese philosopher. Ang kanyang mga aral ay naging bahagi din ng pang-araw-araw na buhay sa China, kung saan ang kanyang mga philosophical teachings ay tinatawag na Confucianism. Ilan sa kanyang naging mga aral ay ang maging mabuti sa kapwa, igalang ang magulang at nakakatanda, maging tapat at mapagkakatiwalaan, gawin ng tama at patuloy na mag-aral at pagbutihin ang sarili. Sa kanyang hometown sa Chufu, Shandong, matatagpuan ang Temple of Confucius, ang pinakamalaki at pinakasikat na temple na binuo para sa kanya. Itinayo ito noong 478 BC, isang taon matapos mamatay si Confucius, o nasa higit 2,000 taon na ang nakararaan. Isa ito sa pinakamalaking temple complex sa China na may kabuuang laki na nasa 14 hectares. Binubuo ito ng maraming mga gusali, kabilang ng iba't ibang mga halls, pavilions, gates at courtyards. Sa mga nagdaang siglo, pinalawak pa ang templo ng mga emperador ng China.
5: Nandito tayo sa Temple of Confucius dito sa Chufu City, ang mismong birthplace o kung saan ipinanganak si Confucius. Itong makikita niyong main temple na ito, ito yung dinarayo ng mga nagpupunta dito para mag-alay ng dasal o may hilingin. Noong 1994, naging bahagi ito ng UNESCO World Heritage Site dahil na rin sa kasaysayan na meron ito.
4: Malapit lang dito sa temple ang Kong Family Mansion, ang naging tirahan ng mga descendant ni Confucius. Dito nakatago ang mga importanteng family records, mga historical document, ceremonial objects, at mga regalo mula sa mga naging emperador ng China.

na hindi naman kalayuan ay matatagpuan ng Nishan Sacred Land, isang modernang cultural at educational park sa paligid ng Mount Ni, na siyang pinaniniwala ang lugar kung saan ipinanganak si Confucius. Unang-una makikita rito ay ang malaking Confucius statue.

Bukod dyan, tampok dito ang mga performances para ikwento ang naging buhay ni Confucius. Kasi ang tiyak na mapapamangha ang mga manonood dahil sa magandang production, particular na ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mas interactive ang pagtanghal. Mula sa nagagandang costume, props, music, acting hanggang sa mga acrobatic stunts,

0: ya.
1: Hindi pa ito dito natatapos dahil may mga performances pa sa labas kung saan sa tapat mismo ng malaking Confucius statue ay may drone show. Bukod pa rito ang nakakamanghang water, light, sound at fireworks show na tanaw kahit nasa malayong bahagi ka ng lugar. Ang mga ganitong aktibidad ay patunay lang na kahit higit 2,000 taon na ang nakararaan ay nananatili pa rin ang aral ni Confucius hanggang ngayon at patuloy na isinasabuhay. Rod Lagusad, para sa bayan.
2: Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base yan sa 4 na industry sources sa world market at posibleng tumaas ng 6 pesos ang kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng 5 pesos at 9 centavos ang kada litro ng gasolina, habang nasa 4 pesos at 30 centavos ang dagdag sa presyo ng kerosene. Ang napipintong oil pricing piece ay epekto pa rin na nangyaring kaguluhan sa gitnang silangan.

0: Matapos ang kanilang naging matagumpay na kampanya sa All Japan Baseball Championships 2026, muling binigyan diin ng Philippine Under-12 Perfect Game Head Coach na si Darvin Reyes ang kahalagahan ng mga international competition para mahubog pa ang galing ng mga aspiring batters ng bansa. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy.
1: Magandang karansan para sa mga kabataang baseballista na ma-expose sa international stage. Yan ang binigyan diin Philippine Under-12 Perfect Game Team Head Coach Darvin Reyes matapos sa makasaysayang kampanya ng bansa sa 2026 All Japan Baseball Championships, kung saan nasukit ng Philippine squad ang bronze medal finish.
2: Tayo'y nagtapos ng third place po dito. Marami tayong nagawang maganda, lalo na yung mga bata. Tinalo natin yung dalawang Japan team. Napakaganda ng resulta. Nakita namin ng mga bata, talagang lumaban ng gusto. Nakita natin ng mga galing nila.
1: Patunoy ang pinakitang galing at determinasyon ng mga young batters na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa powerhouse teams gaya ng Japan.
2: Sa lahat ng kabataang Pilipino na nangangarap magkaroon at makapaglaro ng baseball, itong maging inspirasyon sa inyo na hindi lang tayo pang Pilipinas, pang international din ang ating mga laro.
1: Suportado ng Perfect Game Philippines ang kuponan para sa layuning mapalakas ang grassroots level sa larangan ng paghagis at pagpalo. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
3: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Ako naman si Patrick Desus, para sa Bayan. Inyong natunghayan ang
4: Ulat Bayan Weekend.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage

0: sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary.

0: na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabuti.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
11: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila, araw po tayo ng Linggo, ano? 26 ng Hulyo, taong 2026. Kamusta po kayo? Isang maulan na morning sa inyo pong lahat. Siyempre ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning kahit na napakahirap bumangon ngayon. Kahit napakahirap bumangon ngayon, di ba? Ang hirap daw sa nakaka-relate yung aking co-pilot na ito. Si paring Mark, tama ba paring Mark? Oh, yan. Napapangiti eh, kasi meron siya isang tasang kape dyan eh. Ayan, nagpapa-alive-alive siya kasi ito si Johnny Delgado ng PBS. Walang iba kundi si Arnel Villamor, ayan. Ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, via live streaming po tayo. At syempre tayo rin po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Yan ha, yung mga magazine shows no ng aming ng ating pamahalaan. Diyan yun lang mapapakinggan. Sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Yan. At syempre po sa iba pang mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Europe Broadcast Services. Ano-ano ba pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Bukod sa marami tayong babating may birthday ngayong buwan ng Hulyo. Mamaya, abangan nyo yan. Siyempre, no, eto na yung lingguang oil price estimate balita, ako nagpakarga na ako kahapon. Hindi na ako umasang bababa pa muna. Pero ayon sa aking bolang kristal kagabi, abay talagang bubulusok na naman ho pataas.
0: Oh no!
11: Oh, you heard it right. Bubulusok na naman po pataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero kung magkano, no, alamin natin yan mamaya. At syempre, no, tingnan na rin natin yung ibang mga pag-uulat, no, hinggil nga po sa paghahanda ng mga otoridad ho natin sa darating ho na ikalima. Tama ba, Ma'am Tess? Ikalimang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balita ko, nasa mahigit 20,000 na pulis ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi, no, ng batasang pambansa at iba pang mga pagdarausan ng ilang mga naitatala, no, na kilos protesta. Syempre, alam niyo naman, ang Philippine National Police is always ready, not also the PNP, but all of the uniformed personnel, ano, BCG, BFP, nakandaho yan. To surely secure the security, no? Surely secure security. Ang seguridad niya ho, no, sa batasang pambansa. Ayan. Oras natin 6:22 ng umaga. Tunghayan muna natin, no, ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos. Atid po sa atin yan ang Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito po.
12: Araw ng Lunes, 20 Hulyo, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sila U.S. Ambassador to India His Excellency Sergio Gore at U.S. Ambassador to the Philippines His Excellency Lee Lipton. Ang pulong na ito, kasabay na rin ang pagdiriwang ng matagal ng diplomatic relations at patuloy na pagpapalawak pa ng kooperasyon para sa regional peace, security at prosperity ng mga bansa. Araw ng Martes, 21 Hulyo, biyaheng Lucena si Pangulo Marcos upang inspeksyonin ang Port of Lucena Passenger Terminal Building. Ito ang pangunahing daungan na nag-uugnay sa Quezon, sa Marinduque, Masbate at Romblon. Pangako ni Pangulo Marcos, ipagpapatuloy ang development ng pasilidad sa rehiyon para sa patuloy na paglago sa lugar. Habang ginamit rin ng Pangulo ang pagbisitang ito upang ibaba ang bawat bayan makikinabang program sa lugar kung saan ipinamahagi ang 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa higit 52,000 benepisyaryo. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang chain of command ceremony ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Lungsod, Quezon. Sa kaganapan, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at mga nagawa ni General Romeo Browner Jr. para sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP. Gayon rin ang pangako ng administrasyon ng buong suporta sa pamumuno ni General Antonio Navarrete bilang 61st Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa magkahiwalay na courtesy call sila Australian Foreign Minister Penny Wong at Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu. Patunay ito ng patuloy na paglalim ng ugnay ng Pilipinas sa Australia at Japan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas mayroong 306 na bilateral agreement sa Japan habang 124 naman sa Australia. Sa klaw nito ang mga kooperasyon sa linya ng kalakalan at pamumuhunan, defense equipment at technology transfer, gayon rin ang infrastructure development at mga inisyatibo para sa pag-unlad ng Mindanao at iba pa. Araw ng Miyerkules, 22 Hulyo, biyaheng Bangsamoro Region si Pangulong Marcos para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, maging ng ceremonial turnover at awarding ng assistance para sa rehiyon. Ang panawagan ng Pangulo, kooperasyon mula sa lahat para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Araw ng Webes, 23 Hulyo, biyaheng Palawan ang Pangulo. Una nitong binisita ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project na layong mapatubigan ang higit 1,000 hektarya ng lupang sakahan. Pagkikinabangan ito ng higit 400 magsasaka na sisiguro sa sapat na supply ng tubig, magpapalakas ng ani at magpapataas ng kita ng mga magsasaka sa lugar. Matapos nito, personal na kinumusta ni Pangulo Marcos ang dalawang tauhan na Philippine Navy na sinakta ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Pinagkalooban ng Order of Lapu-Lapu at tig 100,000 peso cash assistance ng Pangulo ang mga ito bilang pagkilala sa kanilang natatanging tapang at dedikasyon sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Habang personal ding ibinaba ng Pangulo sa Puerto Princesa City, ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Araw ng Biyernes, 24 ng Hulyo, biyaheng Pampanga si Pangulo Marcos. Pinangunahan ito ang inaugurasyon ng DOH-JBC Medical Center sa Clark Freeport Zone, isang state-of-the-art specialty hospital. Sabi ng Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming kahalintulad na pasilidad ang itatayo pa sa iba't ibang lugar sa bansa. In-inspection din ng Pangulo ang Pampanga Food Security Complex sa Lubao, maging ang Converge Angeles Data Center sa Angeles City. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng patient transport vehicle para sa Region 1, 2, 3 at car na kumumpleto sa lahat ng lalawigan ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng syudad, probinsya o munisipalidad napaabutan na ng Marcos Administration ng PTVs na magpapalakas sa medical emergency response ng bawat lugar sa Pilipinas. Matapos nito, mainit na tinanggap ng Pangulo ang mga kinatawan ng ASEAN sa Malacanang para sa selebrasyon na 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito sa layo na ng narating ng kooperasyon ng ASEAN at sa mas marami pang magagawa ng ASEAN ng magkakasama. At yan ang mga aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rachel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Rachel Bayan. Ato ngayon na po natin yung mga balita na nakalap po natin sa labas ng ating himpilan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Unahin po muna natin itong ulat ni Kuyang Ray Ferrer, NCRPO Chief. Humingi ng kooperasyon ng publiko para sa SONA 2026. Detalye ng balita niya, makakasama natin Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Kuyang Ray, come in.
13: AJ, nanawagan ang National Capital Region Police Office sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Ginawa ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin ang apila kasabay ng deployment ng mga polis at iba pang security personnel sa Batasang Complex at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang mga tauhan ay mula sa NCRPO, PNP National Headquarters, Special Action Force at iba pang police regional offices na magsisilbing augmentation force sa seguridad ng SONA. Kahapon nagsagawa na ng inspeksyon si Abirin sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Batasang Pambansa upang tiyakin ang maayos na deployment ng mga tauhan, response rounds at communication system. Ayon pa kay Abirin, ganap na nakanda ang security plan para sa SONA. Inatasan din niya ang lahat ng pulis na pairalin ang disiplina, paggalang sa karapatan ng pagtao at maximum tolerance sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinayuhan ng NCRPO ang publiko na sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory at ang natiulat sa pinakamalapit na himpila ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Maraming salamat kayong Ray Ferrer, Bureau of Immigration. Iginiit na walang maling impormasyong inilabas sa issue ng umanong planong pag-alis sa bansa ni Congressman Martin Romualdez. Detalye sa balita niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Iginiit ng Bureau of Immigration o BI na hindi ito nagpakalat ng mali o gawa-gawang impormasyon kaugnay ng umano'y planong pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez kasunod na hiling ng kampo nito na bawiin ang naunang pahayag ng ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang inilabas na impormasyon ng Bureau ay tugon lamang sa mga lehitimong katanungan ng media at nakabatay sa datos na hawak ng ahensya sa panahong iyon. Nilinaw niyang ang tinutukoy ng BI ang umano'y planong biyahe ni Romualdez noong Abril 2026 na hindi natuloy. Aniya, hindi ang BI ang nagsimula ng pampublikong

0: ng serbisyo ng gobyerno.
1: Itong mansiya kasi yung paghahangin or bagyo ang balod lumalaki sina sagang ng ano ng splanads. Kag makabulig man siya sa amon kay makalakat-lakat makamikon agad sa jaging-jaging sa splanads. Makapainit-init, makatulong man din. Salamat man po kami ng mga pamuluyo dito sa Sunto, sa Barrio Priro, na gingawa naman nila yung splanads. Sana pa ipagpatuloy naman po nila nga na mahuman gid bala.
2: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
0: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
3: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
0: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Maging panatag, Pilipinas.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo.

0: matikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
3: Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 a.m.
7: Good morning! Wake up! Good morning!
8: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapuluan, 6:39 ng umaga. At teka muna bago tayo bumalik, no? Babatingin ko lang muna, no? Ng happy birthday, ha? Huh? Happy birthday ang aking tita na si Juliet Aurelio, July 26. Birthday niya po ngayon. Happy birthday, Tita Juliet!
9: Birthday!
8: At syempre, babatihin ko rin, ano, yung pinsang kong nag-birthday, ha? Nag-birthday din ito na... Kahapon nag-birthday ito. Oo, nag-birthday kahapon. Oo, walang iba, kundi si Enzo De Leon. Happy birthday, Enzo!
9: Happy birthday!
8: Babatingin ko, bago ko rin makalimutan, itong July 15 naman, nag-birthday din ang aking tito, Robert Angelo Dizon. Ayan. Happy birthday, Toti Marie!
9: Happy birthday!
8: Ayan, ha? Ang dami nag-birthday ng July, ha? Ayan, ha? At sa lahat, lalahatin ko na. Lahat ng may birthday ng July, isang batian na lang kayo. Happy birthday din sa inyong lahat.
9: Happy birthday!
8: Siyempre, lipat naman tayo sa shoutout, ano? Mga nanonood sa ating programa, nakikinig sa atin. Siyempre, ang aking pilot, ha? Masigasig at supportive ito talaga lagi. Si Francis Navales, nanonood sa atin. Guys ko, good morning. At ito naman, nanonood sa atin si Jocelyn Bangagaw. Ayan. At si Wayap Gorme. Ayan. Nanonood sa atin sa live streaming. Maraming salamat po, ha, sa mga tumatangkilik nanonood sa ating live streaming. Ayan. Ito naman, ha, nanonood din sa atin, shoutout ko na Cecilia Puno Higo. Ayan, nanonood sa atin. Good morning po sa inyong lahat, ha. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa TV Plus Channel 3, ha, good morning, ha. Maraming salamat. Maulang morning po sa inyong lahat. Ayan. Oras natin 6:42 ng umaga. Ratsadaan naman natin ang mga Romero Peking balita na nakalap ng at... Uy, teka, habol muna. Jess Ignacio, ang aking amay, nanonood, ha, umagang-umaga. Good morning. Oras natin 6:42 ng umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peke mga balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production Team sa nakalipas na magdamag.

0: Una sa ating balitan ngayong umagang ito, gumagamit ng water cannon at nagsasagawa ng mapanganib na maneuver ang China Coast Guard o CCG laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB Farm malapit sa Baut, Masinloc nitong Biyernes ng umaga. Nagsasagawa ang mga barko ng kadiwa ng bagong bayaning mangingisda program para magatid ng ayuda at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa kanilang mga tradisyonal na pangisdaan. Sinamahan ng water cannon ang BRP Cape San Agustin at BRP Dato Pahundinog at BRP Dato Calbaylo. Lumapit din umano ang ng 7 metro ang isang barko ng CCG sa BRP Dato Pahinog habang nakapatay ang automatic identification system nito. Namatan din ang isang Chinese maritime militia vessel na humila ng lubid sa likuran ng BRP Dato Sumacuel na nagdulot ng panganib sa paglalayag. Ligtas ang lahat ng tao ng PCG at DAB FAR habang nananatili sa lugar ang mga barko upang suportahan ng mga Pilipinong mangingisda. Kinundin na po ng PCG ang mga aksyon ng CCG at iginiit na bahagi ng teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at mga karatig na katubigan nito. Siyang tunay. Oras natin 6:44 ng umaga, iniayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng mapabilis ang takbo ng impeachment trial matapos ang usapan ng prosecution at defense ang pagbabago sa paraan ng presentasyon ng kanilang mga ebidensya at testigo. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang panig na tapusin muna ang pagtalakay sa mga articles of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon kay Gatchalian na sa halip po na matapos muna ng prosecution ang lahat ng apat na articles bago magsimula ang depensa, pinag-aaralan ngayon ng pareho matapos ng prosecution at defense ang isang artikulo bago lumipat sa kasunod. Ano yan kung magkakaroon ng kasunduan? Ang magkabilang panig ay maaaring mas maging mabilis at maayos ang pag-uusad ng paglilitis. Ipiniliwanag pa ng Senate President na ang unang tatalakayin sa ilalim ng bagong kaayusan ay ang Article 4 o ang usapin sa grave threats, kung saan agad na magpepresenta ng mga kanilang mga ebidensya ang prosecution at susundan din ito ng defense bago lumipat sa iba pang mga articles. Umaasa si Gatchalian na magkakasundo ang prosecution at defense sa nasabing adjustment. 6:45 po ng umaga, isinusulong Paranaque City Representative Brian Riamsuan ang pagpasa ng isang panukalang batas na naglalayong baguhin at i-modernize ang Philippine Blood Center o PBC. Layon itong gawing malayang pambansang otoridad sa provision ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa bansa. Sa ilalim po yan ng House Bill 7871 na inihain ni Riamsuan na bibigyan ng formal na registrative character ang administratibong autonomiya at pondo ng ang PBC upang direktang masolusyonan ang kulang na supply ng dugo, lalo na sa panahon ng mga sakuna at pampublikong emergency. Ayon nga po sa mambabatas, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na pondo at kapangyarihan dahil napaka-critical ang papel nito sa pagsigip ng buhay. Dagdag pa ni Riamsuan, itinayo ang PBC noong 2005 sa ilalim lamang ng isang administrative issuance ng Department of Health o DOH. Dahil nga sa kawalan ng sariling batas, nakadepende lamang ang budget at prioridad nito sa mga executive issuances, kaya't limitado ang kakayahan nitong magselfi sa taong bayan. Sa ilalim ng House Bill 7871, maglalaan ng panimulang pondo na 100 million pesos para sa PBC upang makapag-invest ng mga makabagong teknolohiya at pasilidad at matugunan ang taunang pangangailangan na 1 milyong unit ng dugo o 1 milyong unit ng dugo sa buong bansa. Alas natin, 47 minutes, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Batiin na natin itong mga humabol pa no sa ating sa ating live streaming view, no? Nanonood sa atin sa live streaming si Cecilia Puno Higo. Oy, good morning from Japan. Oy, sa mga taga-Japan, ha? Magandang umaga po sa inyo dyan. Nakakarating po ang aming live streaming dyan. Maraming maraming salamat! Okay, dako naman tayo sa ulat panahon. Makakapanayam natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Yes, Charmaine?
2: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan kapag sa umiikat at pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp Tarpal, parang Romanita, sa lalabit bahag doon, Aktan, at okay, asahan pa rin ng pakulimlim ng kalangitan at kalagitan ng pag-ulan sa lalakabagat. At sa lalabit bahag na at sa iiral na mga malokalized resource, lalong-lalo na nga sa hapon. Sa maging talaga na at direktan, wala tayo sa Gipoy, na malayang talagyan, lahat na sa sasitang pandag. Yan ang latest practice sa pag-asaw at
0: Ma'am Charmaine?
2: Yes?
0: Ayan, Ma'am Charmaine, ito ba, ito tanong lang, ano, dahil uulanin ba tayo buong araw na talaga na ito hanggang bukas sa sona ng ating mahal na Pangulong Marcos?
2: Ngayong araw po, expect po natin na medyo makulimlim talaga, tapos tayo after, pero by po natin well, so cloudy or paripatan, pero yung mga pagkulat mas compared to the.
0: Okay, sige. With that, maraming salamat po, Ma'am Charmaine.
2: Yes po, maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Ma'am Charmaine Varilla. Wala po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Alam nyo, ha? Talaga naman. Hirap bumangon ngayon, no? Tatawa si Paring Mark eh. Parang may tinatawanan ka sa loob, Paring Mark, ha? Sino yung tinatawanan mo dyan sa loob, Paring Mark, ha? Anyways, ano, bago standby muna sa MMDA, ha? Pero ito na, ipapakawalan ko na yung presyo ng produktong petrolyo, no? Yung final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kung saan bad news po! Oil price hike na naman po tayo!
3: Oh no!
0: Aray ko! Ang sakit talaga nito sa wallet. Pero, eto na. Ano gusto mong unahin natin, Paring Mark? May suggestion ka ba, Paring Mark, kung anong gusto mong unahin? Ha? Medyo seryoso si Paring Mark. Ikaw, pare, Paring Johnny Delgado, anong gusto mong unahin natin na presyo ng produktong petrolyo? Ah, diesel. Diesel. Oh, diesel daw, request ni Paring Johnny Delgado. Diesel, magkano? Drumroll, please. Up!
3: Oh, no!
4: Wala na. Finish na.
0: Ay, talagang...
5: Oh, my God!
0: Ay, talagang finish na talaga. Oh, my God talaga. Dahil, nasa magkano na ba tayo? 90 mark, no? Sa diesel? Mukhang papalo na ho tayo ng 6 digit. Nako po. Dahil posible ho tumaas ng 6 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel.
5: Oh my God!
0: Susunod natin, gasolina! Ito, nagpapultang na ako. Magkano ang gasolina? Drumroll please. Standby muna ha, MMDA ha. Up!
3: Oh no!
5: Oh my God!
4: Wala na, finish na.
0: Gasolina, nako, centavos lang ang pagitan ng diesel. 6 pesos and 60 centavos ang kada litro ng gasolina. My goodness, no? Makarga na, mga kababayan. Ito naman sa kerosene, magkano? Drumroll please again. Magkano? Up!
3: Oh no!
5: Oh my God!
4: Wala na, finish na.
0: Finish talaga ang kerosene, posible yung tumaas ng 4 pesos and 60 centavos sa kada litro nito. Ulitin ko ha, diesel tataas, posible yung tumaas ng 6 pesos and 60 centavos. Sa gasolina naman po, 6 pesos and 10 centavos. Kerosene po natin, 4 pesos and 60 centavos. Ayan. Pultang na. Ito eh, kaugnay ng mga gasolina. Ito yung paraan para makatipid tayo ng gasolina. Alamin natin na mga kasalukuyang isasarang kalsada bukas. Hingil nga po sa ikalimang State of the Nation address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Atid sa atin yan ni Gia Ravales. Gia, good morning!
1: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Good morning po, Sir AJ, sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito po sa EDSA. Ang magabilang part ng EDSA sa mga oras na ito ay maluwag na lumaluwag po at dire-diretso pa rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Bukas po ay meron po tayong alternate route dito po sa Alibot ng Batasan. From northbound po, Quezon Memorial Circle, papunta po ng Fairview. Mm-hmm. Pwede po tayong numaan from elliptical po, papuntang north, right turn po tayo ng Mindanao Avenue and then sa Uyo Road para po makapunta po tayo sa Quirino Highway papunta po sa inyong mga destination.
0: Mm-hmm.
6: At simula naman po sa SM Fairview o Fairview, papunta naman po ng Quezon Memorial Circle, pwede rin po tayo dito sa may elliptical road na yung mga manggagaling po sa sasakyan sa Commonwealth Avenue, pwede po tayo mag-take ng sa Uyo Road or Quirino Highway, pakaliwa po dito sa Mindanao Avenue at kakaliwa po ulit sa North Avenue papunta po sa inyong mga destination. So, ayan po para po makaiwas po tayo sa traffic bukas po dahil sa ating gaganapin na zona. At kami po ipinapaalala na tayo po ay mag-iingat sa kalsada. At kung meron mo po tayong katanungan na nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales.
0: Ma'am Gia, may tatanong lang ako. Kamusta po yung insidente po dyan ngayong umaga sa may EDSA busway, sa may southbound na lane ng Quezon Avenue ngayong linggo? Naalis na po ba yung bus doon na humambalang sa may Quezon Avenue?
6: Sa may Quezon Avenue, sir, kaalis lang yan, sir.
0: Okay. Oo, kasi magdudulot
6: ito. Kaya medyo okay na po yung ating traffic po dyan sa area po.
0: Alright, sige. Maraming salamat po, Ma'am Gia Ravales.
6: Thank you po.
0: Thank you. Ayan po, no? Si Ma'am Gia Ravales mula po sa MMDA Traffic Metro Base. Ayan.

0: Nako.
1: Ah, yan ha. Doon sa mga kababayan natin, ha. Full tank na ho tayo. Dahil malaki yan ho yan, ha. Malaki yan task presyo sa produktong petrolyo. Nanang ko po, sabi nga ni Kakiko Flores. Ito. Pabati. Nakikinig sa atin ang Bay ng Bayan. Wala pong iba si kundi si Bay Crisologo Abad. Nakikinig po sa atin ngayong umagang ito. Ayan, ha. Si Bay Chris, ha. Si Bay Chris. Bay, trabaho, Bay, ha. Huwag puro sabot-sabot lang, Bay. Nakikinig sa atin. At maraming salamat oh, no, sa lahat ng mga tumutok, tumangkilig sa ating mga sa ating programa, ha. Sa live streaming man 'yan o sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49, ayan. Naana ba 'yung pandesal? Ay magano ka? Magbili ka ba sa tindahan? Ang dami. Yung may kiso, ha, Bay Chris, ayan. Nakipag-usap sa live streaming. At dito na po nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Mapapasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba kundi si Engineers Mark Bukiron at ang Johnny Delgado ng PBS. Parang Mark, ba't ang lakas ng tawa mo pag sinasabi kong Johnny Delgado? Walang iba kundi si Boss Arnel Villamor. At syempre, papasalamat ako sa aking mga executive producers. Walang iba kundi si the one and only Tess Ramirez at Isabel Silang. Alam mo, may sasabihin ako, ha? Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po natin, walang iba, the one and only, the RP2 Station Manager, RP2 Sports Manager, Ms. Cecil Kimlan. Muli ako po ang lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Ingat po tayo lahat, ha? Dahil basa ang kalsada. God bless. I love you all. Bagong Pilipinas.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na!
3: Mabuhay! Sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. may laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit
8: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Check your time, it's 7:03 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
13: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
12: Okay, good morning everyone. Kumusta po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan wherever you are. This is the program Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Tayo po'y naulinigan, of course, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918 and dyan po sa 104.3 FM. Yan. So, sa lahat ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, syempre pa, kapiling po natin, walang iba kundi si Pastor Ray Bechida. Pastor Ray, good morning and we miss you. Wala ka rito last month.
14: Yes, natatandaan ko rin. Pero nag-record tayo kasi ayaw nating ma-miss yung program.
12: Yes.
14: Pero na-miss kong nandito ako, na-miss ko yung mas malinaw na talakayan. At syempre, iba pa rin yung live na live.
12: Oo,
14: no?
12: Iba so, no, di ba?
14: Pero gumagawa po tayo ng paraan, no matter how busy we are, para tuloy-tuloy yung ating pagsiservisyo.
12: Sabi nga nila, para kang busy as a bee. Ikaw, grabe. Ay, congratulations and happy anniversary sa EE Philippines.
14: Thank you.
12: 42 years. Wow, grabe. Oh. Kailan bang exact anniversary ng EE Philippines, Pastor?
14: Talagang ano yan, talagang September.
12: Mm-hmm.
14: Kaya lang, dahil alam mo na yung, minsan yung chunk ng mga events, so, gumagalaw. This is the earliest so far na celebration.
12: Okay.
14: So, kadalasan yan September, pero mas nangyayari hanggang December. So, gumagalaw sa ganon.
12: Yes.
14: So, first time na naging...
12: Pwede naman yearly celebration yan.
14: Ah, pwede naman.
12: Na talagang isang taon.
14: And itong ginawa namin si Sir Cecil, first time ito na yung format ay in a concert.
12: Yeah, worship concert actually.
14: Worship concert.
12: Yes.
14: So, hindi ito yung ginagawa namin.
12: Mm-hmm.
14: Buti merong mga volunteers sa katauhan ni Sister Shanda.
12: Mm-hmm.
14: Oh, Sister Shanda, uy, good morning.
12: Hello.
14: Yan. Tapos, hundreds of people are working behind.
12: Yeah.
14: Volunteers lahat
12: mm-hmm.
14: to make this event happen. And excited ako kasi first time ko rin makaka-join ng ganitong worship concert na actually for a cause pa din siya si Sir Cecil kasi it's a fundraising event. After this, yung proceeds ang magbe-benefit ay ang Evangelism Explosion Philippines.
12: So the worship concert is entitled Transcend.
14: Transcend. Yeah.
12: Transcend.
14: Oo. Yeah. Ang ibig sabihin nun, eh dapat mag, kumbaga mag-level up tayo at yung pag-witness gawin talagang way of life intentional. Yan ang gusto. Wow. Yan ang hamon doon.
12: So anong pinaka-tema? Di ba may mga anniversary, may mga tema? O itong Transcend talaga?
14: Yan na talaga. Yan oo. Na. So bali, doon sa event, magse-celebrate ng 42nd year.
12: Yes.
14: So it's a celebration. Mm-hmm. Pangalawa, syempre, magre-rejoice tayo doon sa what God has done for 42 years.
12: Yes.
14: And then, official launching na rin ng Witnessing as a Way of Life yung official materials natin.
12: Oh, okay.
14: Na ginamit mula nung 2019 pero wala kaming official launching eh.
12: So ngayon yun?
14: Ngayon na yun. Sasabay na namin dyan kasi may gumagamit na 15 countries. It's been effective and appreciated by churches in the Philippines. So officially, diretso na. Yun ang parang sinasabi, wala na atrasan ito.
12: Wala na atrasan. So, it's gonna be this coming Saturday, August coming Saturday. 1.
14: Yeah.
12: And it's gonna be at the Crossroads Center.
14: Sa Crossroads Center sa 76 Mother Ignacia Avenue.
12: Yes, so, nakikita nyo sa screen.
14: Ang lapit-lapit lang. Mm-hmm. At ang guest speaker natin yan si Dr. Andrew Liuson, former president ng Cityland Corporation.
12: Wow. Yan. Okay.
14: So maganda yung storya niya and I'm sure matcha-challenge yung mga dadalo. Hindi lang sa mga kantahan, pati dun sa message.
12: Yun, na maganda. Mm. So ang programa talaga, pag sinabi mong concert, talaga mag-i-enjoy manonood kasi may concert and then we together as one body will worship God, diba?
14: Hindi lang yan, si Sir Cecil, i-reveal ko na.
12: Ano? Reveal mo na?
14: Kasi maraming by God's grace, maraming sponsors to make this event happen.
12: Magastos
14: yan eh, no?
12: Yes,
14: so may mga sponsors tayo, kagaya ng CLN. Salamat kay CLN, sa Unilever, andyan ang Lamoyan, at maraming pa iba, hindi ko mababanggit lahat. Kasi hindi naman ito pang, ano, no? Pang negosyo. Some of them gave goods. Uh-huh. Yung goods na yan, hindi naman namin ibibenta. We give it away dun sa mga participants. So, yung mga dadalo, uuwi silang merong
12: dala-dala.
14: Bag of goods.
12: Wow.
14: Sama-sama dun.
12: Dapat pala magdala tayo ng mga eco bag.
14: Meron, naka-eco bag na.
12: Naka-eco bag.
14: Para pag
12: uwi. Uyaatin ako doon. I'm excited.
14: Kaya pag inisip mo yung napakamurang cost ng ticket, tinimbang mo dun sa iuwi na goods, Sobra pa.
12: Pwedeng bata, Pastor.
14: Pwedeng bata. Maganda yung tanong. Kung 5 years old below, ay libre po yon, lap seat, no? Kakandungin, ibig sabihin. Pero
12: yes,
14: pag 6 above, ay dapat ho para comfortably bilhan na ng ticket.
12: Pwedeng kumain sa loob?
14: Yes, pwedeng kumain.
12: Siyempre, mga bata, may dalang food yan.
14: Nakubuti na, tanong mo.
12: Bakit?
14: Meron ding merienda.
12: Oh.
14: No? Siyempre, sa ganong setup, hindi tayo makapag-set up ng yung parang dinner type. But you will get sandwich and drinks.
12: Wow.
14: No? So, may burger sa ganong, at saka drinks.
12: Sa ganong kamurang ticket, may mga ganyan pa talaga.
14: Kaya nga, hindi pa nakabili ng mga tickets, bili na.
12: Bili no, na
14: online.
12: Po.
14: Oo. Online.
12: Natutuwa ako sa mga follow-up sa akin ng mga kapatiran natin sa Philippines. Oy, manda ka doon, Kita-kita po tayo dyan sa Sabado. Agahan nyo kasi free seating.
14: Yes, free seating tsaka yun. Medyo limited yung parking.
12: Okay.
14: But we're allowed to park on the street guided by the barangay. So we coordinated with the barangay.
12: Yes. Oh. Okay, so yan, 42 years of God's faithfulness sa EE Philippines. Kaya po, we are all excited to witness this concert, worship concert actually.
14: Yeah.
12: No? At ito po yung makakatulong mismo sa EE Philippines.
14: Yeah, yung pagdalo nila, tulong na yon.
12: Nag-enjoy na kayo?
14: Nag-enjoy pa.
12: Nakatulong pa kayo.
14: Plus, pag-uwi, I believe one of the good thing bukod dun sa maiuwing eco bag na may mga goods.
12: Tsaka yung message.
14: Yan, yung message at tsaka yung challenge that you can bring home and you can echo sa inyong mga churches to really take witnessing in a higher level. So, dapat lahat mag-transcend, no? Masunod natin yung gusto ng Panginoon.
12: Pwede pa. Marami pa. Pwede pa bang mamili ng ticket?
14: Yes, yes. Pwede pa. O, kasi register ang ticket na po ay online lang siya na bibili. eefield.org/transcend.
12: Yes.
14: Yun lang.
12: Madali lang. Madali lang.
14: O kaya visit po ninyo yung page ng eefield. Tapos makikita nyo may QR code. Barilin nyo lang ng inyong cellphone.
12: Hindi pwedeng walk-in. Kunwari, nadaan ka lang. Gusto mo.
14: Pwede sa labas, mag-high lang. Wala, mapapanood.
12: So talaga, mag-rehistro na kayo.
14: Opo.
12: One week to go naman. Okay.
14: Yan.
12: So yan po, magkita-kita tayo sa Saturday. Dapat nandun na po kayo. Bukas na yung gate at 3 o'clock or 3:30 in the afternoon.
14: Yeah.
12: Para po handa, wala na yung tayo ng tayo pagdating na nagsimula na, nakasettle na tayo lahat. So, diba?
14: Tuloy-tuloy na yun.
12: Oo, tuloy-tuloy na yan. Kaya kita-kita po tayo sa Crossroads Center, August 1, Saturday, 3:30 in the afternoon.
14: Thank you. Exciting.
12: Okay. So, Pastor, ngayon pong araw na to, ang guest natin ay isang kaibigan. Namimiss ko na to. Oo, sayang nga eh. Hindi siya makakarating dito, but I understand. Walang iba po kundi si Pastora Reverend Kit Mariano.
14: Good morning, Pastor Kit.
12: MMIM Nabotas.
14: Nabotas.
12: And then meron silang daughter church na, di ba? If I'm not mistaken.
14: Oo, meron Pangasinan. Po sa Angondo, Orbis, yun ang unang naging anak ng MMIM Nabotas at saka sa Orbis Tondo sa
12: Pangasinan. Yeah, congratulations. So, mamaya po makasama natin Reverend Kit Mariano. So, Pastor, ano ba ang ating topic?
14: Ay, syempre.
12: Today.
14: Ang year-long series natin, ang pamagat, just to remind our listeners, ay knowing Him and making Him known. So, for the past months, ay naka 6 months na tayo, Sister Cecil.
12: Yes.
14: So, ang bilis ng panahon. Tinalakay natin yung mga characters and identity ni Jesus Christ. And today, we'll focus on Him as our teacher.
12: Amen.
14: So, Jesus as our teacher. Sabi nila, teacher ba si Jesus? Yes, at one point, ang tawag po sa kanya, Rabbi.
12: Rabbi.
14: Yan. Yes. Yung Rabbi ay Greek word na ang ibig sabihin ay guro o tagapagturo or teacher. At yan ang tatalakay natin ngayon.
12: Lahat ng pastor, kailangan marunong mag-teach, di ba?
14: Yeah, in principle, merong five-fold ministries, yes. Sister Cecil. Merong prophets, merong apostles, merong teacher, merong pastor, merong evangelist.
12: Oh,
14: yeah. Pero most of the time, ang operative sa panahon natin ngayon, yung pastor tsaka teacher. Na
12: yes.
14: Pwede rin pastor slash teacher.
12: Yes.
14: Teacher slash pastor. Mm. Kasi yung paraan ng preaching tsaka teaching, konti lang yung difference. Eh.
12: Mm.
14: No, yung teaching, pwedeng may interaction. Eh. Pero yung preaching kasi one way yun. Eh.
12: One way.
14: Yes. So, plus mas detailed when it comes to teaching than in preaching.
12: Okay, yeah. Let's go to our topic, Jesus, our teacher. Go ahead, Pastor.
14: Okay, good morning po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Celebrating Life. As Sister Cecil said, na-miss ko din po kayo dahil last time it was a recorded message, but I recorded it freshly just for that. No, yun lang po ang pinaggamitan noon. Wala nang iba.
12: Exclusive.
14: Okay. Exclusive.
12: Yes.
14: Just for you, for that topic. And while I was doing that, talagang I gave my best para sa ating lahat. And today, we're here para i-share po yung topic natin, Jesus as our teacher. Yan. Pag sinabing guro, yan. Ako, mataas ang respeto ko sa mga guro sa church namin. Ang naisip kong mga guro dyan, sila Teacher Lulubel, yan, na pastor din. Sila Teacher Dom, asawa ni Pastor Vero. Si Teacher Blanca, si Teacher Rhea, si Teacher Ruby. Ayan, teacher din po yun. Pero formerly, siya po ay dating nurse. Pero nung napunta ng Japan, nag-upgrade siya, At yun yung pinaka mas magandang maging trabaho doon sa Japan. Kasi hindi man natatanggap yung license ng nursing doon sa Japan. Ganun din sa US. No? Parang medyo double standard. But anyway, she enjoyed teaching. And up to this moment, kahit nasa Philippines siya, meron yata siyang mga teaching load sa Japan. And she's doing it online.
12: Yes.
14: So, saludo po sa mga teachers. Yes. At sabi nga ni Sister Cecil kanina, pastors are also teachers because we teach the oracles of God. We teach the scripture. We teach the truth. No? Kung minsan nga lang, hindi na identify, nalilito, ano ba yung teaching, ano ba yung preaching. At sabi ko kanina, one of the main difference is one way ang preaching, ang teaching ay two way. Kasi merong discussion.
12: Participation yung ano.
14: Participation yung crowd. Pwede magtanong.
12: Mm.
14: Imagine kung nagpipreach ka, tapos biglang may magtaas ng kamay, magtatanong.
12: Parang may kilala akong ganyan.
14: Yung naalala ko yan. Oo, pero eventually, pag naintindihan din kahit ng listeners,
12: yes, yes.
14: This is preaching.
12: Okay.
14: Hindi ako magtataas ng kamay. No? Anyway, so yan ang tatalakay natin. And I have prepared with you here pitong points.
12: Pitong
14: points? Ba, dami niya na. Mga 5 hours. Dito. Siyempre, pagkakasyahin natin doon sa ating limited time. And this is from John chapter 3. No? And to save time, makikita niyo naman dyan sa screen yung ating verse. So, I jump directly sa atin pong topic ngayong umaga. No? So, una, ay gusto kong ma-appreciate natin Jesus as our teacher, yung kanyang doctrine o kanyang pinaniniwalaan. No?
12: Mm-hmm.
14: His doctrine were of such a character as to command the most profound respect and make the deepest impressions. So, ang ibig sabihin nun, yung kanyang itinuturo, yung kanyang pinaniniwalaan, una sa lahat, totoo sa kanyang buhay. Last month, we have a Bible study dun sa company nila, Sister Melly. Good morning. And ang topic namin ay walk the talk.
12: Walk the talk.
14: Walk the talk nung June. So, inamo namin yung mga umaten dun sa Bible study na dapat yung sinasabi, ginagawa. Ayan. Sa mga preachers, ano yan eh, laging ibinabato yan ng mga critics no, na sabihin, you walk the talk. Magaling ka mag-preach, pero dapat ipinapamuhay mo. So, yung teacher, ganun din. No?
12: Dapat nagmamanifest sa buhay niya.
14: Nagmamanifest sa buhay. Ganun yung mga estudyante pag nakikinig sa teacher. Tapos, sabihin ng teacher, galingan nyo ang pronunciation. Tapos, mali naman pala yung pronunciation ng teacher. Diba? Sabihin ng mga estudyante, si teacher naman. Diba? O kaya, math teacher. Mas mali-mali yung computation. Ako yung mga estudyante, nakikita nila yan.
12: Yes.
14: Diba? So, ganun lang, babalik sa atin, si Jesus Christ, wala kang mapintas sa Kanya. Because what He teaches, He live it out. No? In fact, He live it out first before
12: teaching.
14: He teaches it out. No? Kagaya nung humility. Before He teach humility, He showed it to people. Galing siya sa langit, maganda yung kalagayan niya, wala na siyang ibang kailangan pa, walang dapat patunayan. But out of humility, bumaba siya ng anyo mula sa anyong Diyos patungo sa anyong tao. At hindi lang basta tao, anyong servant. At hindi lang basta servant, anyong bad servant. No? Yung bang parang ang turing ay property lang, wala siyang right whatsoever, and yet hindi mo makitaan ng regret sa kanyang buhay, hindi mo makitaan ng yung bang parang napipilitan lamang. Yan. Maraming tao ngayon, ganyan. At even sa teachers, si Sir Cecil, ang napansin ko, maraming mga teachers ngayon, no offense po mga teachers, sabi ko, mataas ang aking respect, but maybe this is just to remind everyone, some teachers, they went through the training, nag-aral sa kolehiyo, okay, education, of whatever majors, no? Tapos nung nagturo na, dahil they were credible, no? Nag-graduate sila, they passed the LET examination, so licensed teacher
12: teachers,
14: na sila.
12: Yeah.
14: And they teach as teachers. And then eventually, yung iba, professors, nasa college level. Pero wala kang makitang passion. They just do it because that's their credential, that's their that's their degree, no, na hawak-hawak nila, pero yung passion wala.
12: Mm.
14: Bigay ako ng halimbawa. Yung aking anak, nasa elementary pa siya noon, abay binagsak nung teacher na in reality hindi talaga siya teacher.
12: Mm.
14: Wala siyang license as teacher. Kung tutuusin, hindi yon. Parang extra role niya lang yon doon sa school. Siya po ay school nurse talaga. Binigyan siya ng teaching load. May mga school kung minsan ganyan, nagtitipid para hindi na kumuha ng isa pang teacher, binibigyan ng extra load. So, siguro dahil wala siyang proper training doon sa field na yon, abay dahil lang doon sa, I think, toothbrush yata na hindi nadala nung bata. Iisang point lang yon, ibinagsak siya.
12: Doon lang?
14: Doon lang. Eh, yung bata, she's doing excellent sa lahat ng bagay. Wala naman siyang absent. Mataas yung mga exams niya. Iniisip ko ako teacher din. Ang hirap magbagsak ng bata, si Sir Cecil. Kasi bigat. May percentage yung attendance. Yes. May percentage yung exam. May percentage yung seat work. Yung assignment. Lahat yun eh. So kung yun lang, ang sabihin na natin,
12: pinagbasihan mo.
14: Zero na siya ron.
12: Mm.
14: Pag kinumpute mo pa rin, pasado pa rin. Pasado. Eh. Mataas pa rin eh. So, how in the world, yung computation niya, ganun, no? Pero kami pong mag-asawa, hindi na kami nag-complain. Pero it affects kahit na po yung kanyang pagpasok ng college. Kasi, I mean, ng high school, ng senior high, no? Kasi, accumulative yan eh. Na minsan di naisip ng mga teacher. Nung college na siya, same nung anak namin. Actually, tinutukoy ko CJ.
12: CJ.
14: College na kami. Ito na naman, si professor na hindi nagtuturo. Ganyan-ganyan. May mga ganyang mga professor. Hindi nagigilty. Diba? You call them professor. Pero, hindi naman sila nagpo-profess ng tama, ng maayos. So, yung bata, binigyan ng ganito, mga load na ganyan. Tapos, ginawa naman nila. Pero, alam mo na, yung mga ganyang professor na hindi tinitignan yung ano, titingin lang siguro sa langit, tsatsamba, magbibigay ng grade, binigay ng failing grade. So, yung bata, naka-graduate siya, maganda, cum laude pa nga eh. Pero, she's supposed to be higher than cum laude. Diba? Pero sabi ko sa kanya, anak, that's just a Latin honor. Maganda kung nakadikit yan sa pangalan mo, pero okay na yan. Huwag mo nang samaan ng loob. Pero in reality, imagine just because of that, hindi naisip ng teacher, ng professor na it affects even the future of a child, of a student. So, sana, kung may mga teachers po or professors na nakikinig, I'm not angry with you. In fact, hindi na kami nagprotesta doon, pero sana ito'y paalala sa atin na it comes with passion, kagaya ni Jesus. Pangalawa po, his style.
12: Style.
14: Yung style ni Jesus sa kanyang pagtuturo, there was nothing stiff or stilled about it. Sa totoo, nakaka-believe yung paraan ni Jesus Christ ng pagtuturo. Wala siyang iisang style na, yung bang nakapikit ka, maisip mo, nagsasalita si Jesus yan. Kasi, pagka minsan, gagamitin niya yung nature no, as his object ng pagtuturo. Yung style niya, hindi siya nakatali dun sa kwarto lang na magtuturo ako, kailangan may classroom.
12: Hindi siya bookish, no?
14: Hindi siya bookish, di ba? Minsan, yung paraan ng pagtuturo niya, tama si Sir Cecil, in a way na he'll perform first a miracle and then he will teach out of that miracle, no? So, nakakahanga yung kanyang style, versatile, at yan ang, yung mga teachers, inaral yan, yung pati yung tone ng voice, di ba? Sa public speaking, I'm teaching public speaking, tinuturo ko yung mga pastor, dapat hindi kayong monotone. Dapat pag nagturo, kasama yung damdamin, no? Yung iba naman, pag nagturo, puro pasigaw. Di ba? Yung iba naman, parang bumubulong na maya inaanto ka na at
12: tapos yun, nakikinig na yan.
14: Natutulog na pala. So, si Jesus Christ, hindi. No dull moments. Not because, hindi natin alam kung yung tone of voice niya, yung laki ng boses niya, kung gaano kalaki. But because maybe it overflows the passion. And that makes him creative kung paano niyang ginagawa. And actually,
12: tsaka nakakatama ng puso.
14: Nakakatama, no? Yes. Nakakatama. And so, just before we take a break, idugtong ko na yung pangatlo kasi okay. Kadikit siya. His illustrativeness, no? So yung style niya coupled with being illustrative in mind, no? Na hindi lang siya magtuturo para sabihin ito, kundi yung mga tao na intindihan kasi he will illustrate it in a way that people understand. Although sometimes yung kanyang illustration mapapanganga ka, tapos aalis ka na, hindi mo naintindihan. Kasi di ba marami siyang teaching in a parable format.
12: Mag-iisip ka talaga.
14: Kasi doon naman, meron naman siyang purpose. Sasabihin niya, yung may tenga, makinig, yung may mata, ay dapat nakamulat at tignan yung sinasabi. So, because he wants attention. He wants a deeper understanding kapag ka nagbibigay siya ng illustration in a form of a parable.
12: Minsan magpapatest muna siya bago siya mag...
14: Exactly. No?
12: Diba? May test muna.
14: Kaya yung mga tao, kahit nga mga disipulo, kasama niya na. Pagtapos na nagsisikuhan, sino ba tinutukoy niya? Siya o iba? Ngayon na ba yan? O matagal pa? Yung mga tinutukoy niya, mangyayari ba talaga? O katang-isip lang? Yes. Mga ganon, no? So, ibig sabihin, people became more interested dun sa kanyang sinasabi. There are times na magbibigay siya ng parable o talinhaga, pero at the end, he would explain it.
12: Yes.
14: That's his style. Pero meron din naman na it's a pure metaphor. Iwanan niya na ganyan, kaya hanggang ngayon, ang mga pastor, no, we try to interpret. Eh, meron tayong subject sa Bible school, ang tawag ay exegesis, no, hermeneutics, para i-exegete yung Biblia, maintindihan anong ibig sabihin noon, anong ibig sabihin ngayon.
12: Eh,
14: imagine, simple.
12: Mahirap yun.
14: Hindi si Sir Cecil, isa pang nakakamangha, walang notes.
12: Walang notes.
14: Di ba? Ako nga, may notes pa ako ngayon. inaral ko, I prepared about it today. Pero I need to look at my notes once in a while just to make sure.
12: To be organized.
14: Yung sinasabi ko ay nasa linya. Baka mamaya naligaw na ako ng sinasabi ko. So,
12: minsan, Pastor, may nagtanong sa akin. Nagsasalita siya, ang dami-daming tao. Wala namang mikropono. Paano kaya siya naririnig?
14: Isa pa yun.
12: Di ba sabi ko, oh nga, no. Nag-isip din ako, no.
14: Isa pa yun.
12: Ang daming tao. Last
14: Friday, si Sir Cecil, nandun kami sa Tarlac. Sa may Bueno, sa may Capas, Tarlac. Bumisita kami sa lugar ng mga ITAS. No? It's an outreach program ng Evangelism Explosion in partnership with Exemplars Academy. So punta kami ron, merong mga bata kasi doon ang tawag namin Daniel Kids. No? Gaaral sila sa elementary school na napakalayo sa lugar na kasi nasa bundok sila eh. Para makapag-aral
12: tatawid
14: sila.
12: Tatawid ilog kapag ano?
14: Tatawid ilog, bababa ang line ng lalakan mga 3 to 4 hours.
12: Oh my.
14: So itong programa na ito, nagtayo sila ng shelter parang magiging dorm ng mga bata. Weekend na lang sila uuwi. So may taga-alaga sa kanila ron, church yung nag-aalaga sa kanila. They feed them, they provide clothes, ganyan, ginag-guide sila all throughout the year. So napaka-noble nung task na binigay. So punta kami ron just to encourage these students. Binigyan namin ng mga konting groceries. Binigyan namin ng flashlight, mga ilang tumblers.
12: Basic
14: ganyan.
12: Needs, yeah.
14: Basic needs, and then we prayed for them. Tapos, ano yun ha, walang room, ganyan, open lang. Walang sound system. Naalala ko yung sinasabi mo. Yung bang, isip ko, maliit lang ito. Nung si Jesus crowd.
12: Yes.
14: Diba? He was followed by 5,000, 4,000.
12: More than 5,000.
14: Diba? Tapos pakakainin mo pa yan. Paano mo i-organize yung mga gutom?
12: Yes.
14: Wala kang megaphone man lang. Ay, taimik lang kayo. Patating na yung in-order nating burger. Hindi eh, diba? Pero imagine how wise the teacher he is for people to understand how he teach, yung style niya, yung kanyang illustrativeness. Naisip ko merong principle na sinusunod ako when it comes to public speaking. The law of E.F. Newton.
12: E.F.?
14: E.F. Newton. Ang principle nun, when E.F. Newton speaks, everybody listens. So parang si Jesus Christ, pag nagsalita siya because his style, yung kanyang illustrativeness, I'm sure, biglang, all of a sudden, silence came. Kasi pag may nag-ingay lang yan, may nagbulungan, distraction.
12: Yes, yes.
14: Pero, when there's silence, kahit siguro hindi ganong kalakas yung boses niya, it will travel far at makakarating hanggang dun sa kaduluduluhan.
12: Okay? Amen.
14: So his doctrine, his style, his illustrativeness.
12: Yun yung tatlo.
14: Yes, may apat pa.
12: May apat pa sa ating pong pagbabalik dito sa Celebrating Life.
15: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
16: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
17: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
18: SONA
17: 2026.
19: Mahiya naman kayo.
20: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
17: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
18: SONA
17: 2026.
21: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Ito po si Josephine Rojas, taga PNR, Barangay 36, Piñaranda. Ako po natulungan ng Kawalang Gutong Program dahil para nakakatong sa amin dahil ito kaming mahirap. At saka isa pa, may disable akong anak, asawa ko walang trabaho. Kaya pasalamat, natulungan ako ng Walang Gutong Program.
23: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
17: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
24: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
25: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
0: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
25: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
25: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God, celebrating life. Celebrate.

0: yung illustrativeness. Yes. Dagdagan natin yung pang-apat, his impartiality.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, bilang isang rabbi or teacher, ay minsan, di ba, tayong mga human teachers, tayong partiality, no? May kinikilingan.
1: May paborito.
0: May paborito, yan. Sa school daw, si Sir Cecil, either kilala ko o hindi ka kilala.
1: Yeah.
0: Halimbawa, pagka ikaw ay maingay, no? At least kilala ka ng teacher.
1: Sa kaingayan mo.
0: Sa kaingayan mo. May mga estudyante hindi maalala ng teacher kasi hindi kumikibo. Mm. Di ba? So, minsan may magandang ano rin, no? Pero si Jesus Christ, regardless of makulit ka o hindi, he looks at his students as students. Pantay-pantay sila. Pare-pareho sila. Yung may needs, lahat yun. Bibigyan ng katugunan, no? So, siguro magandang paalala ito sa atin, tayong mga merong opportunity na magturo. Mm. By the way, yung pagtuturo po, hindi lang yung dahil yan ang profession mo na ikaw ay licensed na teacher. In a way, parents are teachers.
1: Yes.
0: No? Sa kanilang mga bahay. Kasi nga, ang pagkakatuto nagsisimula sa bahay.
1: My kaya first dapat, teacher is my mom.
0: Yes,
1: diba?
0: Teachers. Yung mga, kaya yung mga magulang, hindi pwedeng ibalik sa anak na, yan bang tinuturo ng teacher mo sa'yo? Tapos ang pinag-uusapan, character.
1: Oh.
0: Morality. Hindi po, ang teacher, academics. Ngayon, ang mga teachers ngayon sa public school, si Sir Cecil, ang atas ng gobyerno, pag absent, bisitahin.
1: Yun.
0: Dati hindi yan.
1: May visitation
0: may
1: na.
0: May visitation. Tsaka, sa totoo lang, hirap magbagsak ang mga teacher sa public school, ah. Hindi sa private school. Sa public school, hirap silang magbagsak kasi i-exert nila dapat lahat ng efforts nila dun sa bata para lang yung bata ay ma-encourage na mag-aral.
1: Mag-aral mabuti.
0: O, nung youth ako, meron kaming kasama ni Milane. Parang dapat high school na pero grade 5 pa lang siya. So, na-booking namin kasi kasabay-sabayan namin, na-booking namin na grade 5 pa lang. Tapos, nung ano, hindi na pumapasok, sabi namin, ba't di ka pumapasok? Pero ang sabi sa amin, high school siya kasi mga high schoolers kami. Ba, nalaman namin na tinamad nang pumasok. At one time, bumisita kami dun sa lugar niya sa Valenzuela. Nagkataong bumisita yung teacher. No, nung panahon na yun, bihira yung ganun. Yung teacher halos luhudan yung bata. Sige na, pumasok kahit once a week.
1: Nakiusap.
0: Ipapasa na kita. Nakita ko yung puso nung teacher na gusto niya ang makita yung future nung bata na maayos. Mm. Yung bata, matigas talaga yung ulo. Ayan, ngayon, problema pa rin. Meron na siyang pamilya, pero yung mga anak niya, problema siya.
1: Ayun.
0: Problema siya ng asawa niya. Kasi nga, hindi nakinig sa teacher. Pero yung teacher na yan, believe ako dyan sa teacher na yan. At talagang binigay niya yung kanyang puso. No? So, dapat ganun po tayo.
1: Meron siyang malasakit.
0: May malasakit. Hindi lang siya, basta magturo ako, tapos na. Bahala na kayo sa buhay niyo. Basta magbigay ako ng grade, bahala na kayo sa buhay niyo. Iniisip niya, itong ibibigay ko na to, gagawin ko na to, may kinalaman sa kinabukasan nung bata. Meron akong isang teacher na naalala ko nung grade 5. Na-aksidente ako sa school. Meron kaming practice ng field day presentation. Tinamaan ako ng bato dito sa ulo, dumudugo. So, dinala niya ako sa clinic. Iniatid pa ako sa bahay namin na napakalayo. Mga siguro 3 kilometers away yung bahay namin. Iniatid ako, sinigurong makarating ako dun sa bahay namin.
1: That's nice.
0: Tapos, everyday, pagpapasok ako sa school, lilinisan niya yung aking
1: sugat.
0: Oo. So, yung mga ganong teacher, pero marami rin akong karanasan na opposite. Yung teacher na grade 1 pa lang, si Sir Cecil, nagpalipat ako ng school eh. Kasi after grade 1, nahanap sa akin yung libro. Di ba nung elementary, papahiramin ka ng libro. Public school eh. At the end of the year, babalik
1: mo. Babalik mo.
0: Hinanapan ako ng isang libro na hindi naman binigay sa akin. Oo, tapos binabayad sa amin. So sabi ko sa nanay ko, ayoko na rito mag-aral. Lipat ako ng school. O lipat ako ng school. Kasi na-trauma ako dun sa teacher.
1: Oo. Yes.
0: So, meron din ganun. Akala ng iba, wala lang. Di ba yung ibang teacher, mananakot. Mali eh. Hindi yun yung motivation. Dapat impartial. yung batang yan, matigas ang ulo, chat.

0: anxiety yan, alagaan mo. May mga batang ang daling maka-catch up. Eh, di, pasalamat ka. Bawas na sa burden mo yan, no? Pero lalo na yung mga public school teachers, saludo po ako sa mga public school teachers kasi yung population 60.
1: Dami.
0: Narinig ko may 70
1: yes,
0: pa.
1: Dami,
0: samantalan
1: dami
0: sa mga private 20 lang, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. So, nako, kaya
1: minsan... Parang ma-manage yun, di ba?
0: Kaya nga, yung mga public school teachers sa church, pag uwi ng bahay, may trabaho pa daw sila.
1: Yes.
0: No, dala-dala nila. And the Lord be with you. Yung mga nasa church naman nagtuturo, the Lord be with you. Yung mga nasa company, no, na nagtuturo at ini-equip yung mga member ng kumpanya, the Lord be with you. So, just discipline yourself to be impartial.
1: Yes.
0: No? Kasi otherwise, may epekto din yan.
1: Yes.
0: Sa company man, sa school, o mismo dun sa mga estudyante. Panglima. Panglima is his authority. It was the consciousness of his divine authority na nagbigay sa kanya ng pagiging independent as a teacher. No?
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo, wala naman siyang degree. Hindi naman siya nag-aral dito sa lupa, no? Para siya'y tawaging teacher. Kaya nga, taas ang kilay ng mga pariseyo.
1: Pariseyo.
0: Oh, taas ang kilay ng mga saduseyo, taas ang kilay ng mga experts of the law, kasi parang isip nila, saan magaling yan? Asan ang diploma niyan? Asan ang degree niyan? No? Saan ang authority niyan? But he is confident dahil yung kanyang pagtuturo ay may basbas hindi ng mm-hmm university.
1: Mm-hmm.
0: May basbas hindi ng kanyang mga professors. Hindi dahil dun sa kanyang paper credential, kundi yung anointing, yung authority galing sa ating Panginoon. No? Kaya, yung iba nagtataka, saan niya kinuha yung ganyang kaisipan? Yung mga taong nakapaligid sa kanya, namamangha, saan natutunan itong tao na ito? And it also transcend and manifest eventually dun sa mga dinisipulo niya. Naalala ko sila Pedro dun sa Book of Acts, when they speak, when they teach. Imagine yung pinagmulan ni Pedro, very reluctant siya, ayaw niya magsalita. And this time, nung si Jesus nasa langit na, he was very bold, kahit bantaan pa sila ng kamatayan.
1: Walang takot.
0: Walang takot. Tapos nagtataka yung mga tao sa paligid, they were uneducated man, di ba? Saan sila kumuha ng ganyang talino? Kasi ang gagawin nila, ibabangga nila dun sa Book of the Law, consistent.
1: Yes.
0: Tama, no? Hindi lang nila masabing, amen, I agree, kasi babalik sa kanila, eh, no?
1: Mm.
0: So, tahimik sila at parang na-irritate sila kasi nawawalan sila ng boses, mas pinakikinggan itong mga tao na ito. So, tandaan natin, when Jesus came here, he came to expound the truth and most especially, not just to teach the truth, but to fulfill what the truth is saying.
1: Mm-hmm.
0: So, yung substance ng kanyang pagtuturo, malalim eh. Kaya yung mga tao, namamangha. Yun lang si Sir Cecil, isang halimbawa, nung nakipagsalamuha siya dun sa isang Samaritan woman.
1: Yes.
0: Pag pinag-usapan yung batas, that's against the law ng Jews. Kasi, ano yan eh, mixed breed yan eh. Lahing pinandidirihan yan, lahing hindi dapat nakikisalamuha sa kanila. So pag tinignan yung batas, parang yung ginagawa niya mali,
1: violation
0: of the law ng culture. Pero si Jesus, merong mas malalim siyang katuroang daladala. Ano yon? Yung pag-ibig.
1: Amen.
0: Yung pag-ibig, tumatagos, anumang lahi, mixed breed ka man, outcast ka man, saklaw ka nung pag-ibig na yan ng ating Panginoon. Kaya, at the end of the day, napahiya yung mga tao at yung babae, nagulat siya, kinausap ako, tapos alam niya yung buhay ko.
1: Yes.
0: Kasi nung nakipag-usap siya, hindi niya akalaing si Jesus, una, kakausapin siya. Pangalawa, hindi niya akalaing alam yung buhay niya. Na yung kinakasama niya, hindi niya asawa, at inungkat pa ni Jesus, actually, lima asawa mo eh. Nagulat siya, di ba? Kaya, pagkatapos nun, that woman told the story about his encounter with Jesus. At siya'y nag-witness at nag-share patungkol dun sa authority at teaching ni Jesus Christ.
1: Kita mo, no, Pastor?
0: Grabe!
1: Yung klase ng babae, hindi tiningnan ni Jesus yun. May purpose talaga siya.
0: May purpose talaga siya. Kaya tayo na mga alam natin yung katotohanan, huwag mo nang antayin yung, ay, pagka teacher na ako, saka ako magsasalta.
1: Mm.
0: Pagka sa church naman, pag pastor na ako, saka ako magwi-witness. Hindi. Mm-hmm. Dapat, you proclaim it, alam mo, totoo yan, at yung authority galing sa Panginoon, sinabi niya tayo, go and make disciples.
1: Mm.
0: Let me share another story. Nung nando kami sa Tarlac, dalawang lugar yung pinunta namin si Sir Cecil. Isang dun sa Bueno, community ng mga Aitas yan, at saka dun sa loob ng Camp O'Donnell. Merong isang Bible school dyan. Tapos dito naman hinahouse yung mga high school students na mga Aitas din from different tribes na nasa bundok. Doon sila hinahouse para hindi na sila magta-travel ng malayo.
1: Mm.
0: So siguro mga 30, 40 high school students.
1: Mm.
0: So pinuntahan din namin sila, binisita, binigyan ng konting regalo. Tapos nagkaroon kami ng konting gathering, nagkaroon sila ng cultural presentation. Nakakatuwa, no, na yung mga bata, buhay pa rin yung kanilang kultura sa kanila.
1: Yes.
0: Tapos yung mga parents, bumaba para ma-meet namin, and then sinyera namin ang gospel.
1: Mm.
0: Dinistribute namin doon sa mga kasamahan namin. Meron kaming kasamang from Nueva Ecija, may from Manila, may from Malolos.
1: Mm.
0: Coming from different places, we came.
1: Dumayo.
0: Dumayo talaga
1: dumayo
0: kami.
1: Dumayo talaga sila.
0: For the purpose of encouraging the scholars, bringing something to them, and share the gospel to the parents para may consistency yung pag-aalaga doon sa mga bata. So, nung na-distribute ko na yung mga bata doon sa mga kasamahan ko, wala akong kakausapin.
1: Mm.
0: Pagtingin ko doon sa kabilang area, may puno, may nakaupong babae, may bitbit na bata. Tapos, sabi ko, bakit nandito ka, hindi ka sumama doon? Kasi po, yung pa ako namamaga, sumemplang kami kanina sa motor. Travel nila. Sabi ko, sige, mag-antay ka dyan. Kukuha ko ng silya. Kukuha ko ng silya. And I talked to that lady. Her name is Perlin. Ganun pangalan, ha? Aita po yan. Tapos, 36 years old, pito na anak. Eh, 36 pa lang. Pwede pang makapito uli yun.
1: Sabi bata.
0: Sabi kong ganun. Tapos, hindi sila kasal. Alam mo naman yung story. And I did share the gospel. She listened attentively. And at certain point, she was
1: crying,
0: wiping her eyes kasi tumutulo yung luha niya. And she surrendered her life to Jesus Christ. Tinanggap niya bilang Panginoon at tagapagligtas. And then pagkatapos nun, yung gathering ng mga bata, I stood up and I encouraged the students. Sabi ko sa kanila, remember, may tumutulong sa inyo, that's an investment. Di nyo nakikita yung mga tumutulong sa inyo, kaya kayo napapakain dito, napag-aaral, nakakapag-stay dito. Ang hope namin, ma-equip kayo, may maging doctor, may maging engineer, pero sana pagdating ng araw, huwag kayong umalis dito. Kayo naman ang mag-invest sa inyong mga kababayan para ma-preserve yung kultura. Huwag nyong ipaunat yung buhok nyo. Mag-glutathione na hindi na kayo magmukhang ita, tawanan sila eh. Kasi sabi ko, marami ng ganyan ang isip. Huwag nyong ikahiya kasi kami nga pumupunta rito kasi mahal namin kayo.
1: Yes.
0: So, yung kitang-kita ko yung they were encouraged na nakita nila, uy, mahal pala kami, hindi kami forgotten.
1: They value them.
0: Yeah. And that's exactly what Jesus have done nung siya'y dumating. He speak with authority kasama nun yung pag-ibig.
1: Amen.
0: The next thing that I would like to emphasize is his naturalness. Bilang guro, bilang rabbi, very natural. Hindi siya yung parang old school teacher na padating na si professor. No? Lahat kinakabahan na. Diba? Natatakot na. But he's the teacher that draws people to himself.
1: Yes.
0: Pagpadating na siya, people gathered around him naturally, no? When people heard about him coming, si Zacchaeus umakit na sa puno because he wanted to see him.
1: Yes.
0: Diba? Yung babaeng inaagasan, naggawa na siya ng strategy, I will crawl, no? At gagapangin ko sa ilalim yung mga tao, and finally I would touch the hem of his cloth. Diba? Very natural. Wala siyang yung VIP treatment na punta siya dun sa isang sulok, walang lalapit dyan, ganyan. Hindi eh. At alam niya kung may humipo sa kanya, kung anong intention ng humipo sa kanya.
1: Amen.
0: No? Nung may humipo sa kanyang laylayan, sabi niya, sinong humipo sa akin? Because he felt like some of his power was released to that lady because yung lady merong faith sa kanya.
1: Yes.
0: So, ito'y paalala sa atin. Ano mang degree, meron tayo. Ano mang titulo, meron tayo. Ano mang position, meron na idagdag sa pangalan natin. Be who you are.
1: Amen.
0: Be who you are. Huwag nang lalayo. Kagabi, pinapanood namin ni Milene yung podcast ni Gary V. Ang in-interview niya si Michael V.
1: Oh, okay.
0: So, nakakatuwang mag-usap yung parehong V na doon ko lang nalaman na yung bakit Gary V, Michael V, galing pala sa inspiration ng Gary V.
1: Oh.
0: Ayan, so nagulat din si Gary V. Pero siya, tuntua siyang gamitin yung tawag sa kanya, Bitoy.
1: Bitoy, yes.
0: Yung pala, galing pa nung panahon, ng high schoolers pa siya, Bitoy na ang tawag sa kanya. Hindi siya nahiya. Yun ang tawag sa
1: witty,
0: kanya.
1: Witty, witty.
0: Diba? So, nakakatuwa. And be natural. And serve the Lord with love, teach with authority, at huwag nating kalimutan kung sino tayo. Kasi grace lang ng Panginoon.
1: Amen. And be authentic.
0: Yeah, be authentic. And finally, ito na. His ability to inspire men. This is the seven. Mm. No? Na yung mga tinuturuan niya, he wanted them to be lifted up, to be inspired, na lumabas yung full potential na meron sila. Ang may mga teachers hindi iniisip na darating ang araw yung estudyante niya, magiging teacher din, magiging professor, magiging engineer, magiging architect, magiging, di ba? Like si Michael V, isang tumatak sa akin yung kwento niya kagabi, nung isang sinalihan niyang contest ng rap, ibinagsak siya ni Ogie Alcasig. Samantalang sa mga judges, si Ogie lang hindi rapper. Pero yun nagbagsak sa kanya. Sabi niya, tatanda, itong mama na to. Pero he used it constructively.
1: Yes.
0: Eventually, they were good friends now, di ba? And hindi mo tatawaran yung, sabi nga niya, we were brothers. Di ba? So, buti kung gano'n ang hagip, paano kung
1: ibang response, no?
0: Ang dating ay parang fraternity.
1: Yes.
0: Pinahirapan ako ng prop ko. Ngayon, prop na ako, kawawa mga estudyante ko sa akin.
1: Babawi sa estudyante.
0: Mali. Hindi gano'n, no? Hindi yung gantihan at yung gagantihan mo ibang tao. Tandaan natin, Jesus is a great teacher. And we cannot be like him. Kasi siya na rin ang nagsabi, no student can be like or above his teacher. Diba? Pero, yung inspiration, you can be who you are, the best version of yourself. Yun ang trabaho ng teacher. I-develop yung tao into a potential of that person, hindi para maging kagaya niya. No? Maring yung tao na yan na dinidevelop mo one day by position mas maging mataas sa'yo. Like si Andrew. Si Andrew, he just brought his brother Peter to Jesus. Pero sino masikat?
1: Peter.
0: Si Peter.
1: Yes.
0: Than Andrew. Pero nagkaroon ba siya ng insecurity? Hindi. That's the way you inspire others. Coach them, mentor them, pakita mo sa kanya yung potential na ito yung pwedeng maging ikaw. Pagdating ng araw.
1: Yes.
0: Kasi meron tayong ano, Sister Cecily, yung minsan meron tayong insecurity.
1: Yes.
0: Limited yung pananaw natin. Isip natin na, ay, hindi ako pwedeng maging ganyan. Pero kung merong teacher na kagaya ni Jesus na may ability to inspire others, then these people will be encouraged, uy, pwede pala akong maging ganito. No? Tapos may tumutulong sa'yo, may tumutulak sa'yo. So one day, you can stand on your own and you will do the same to others. Ang tawag natin yan in modern time ay discipleship. Jesus Christ, He do it by inspiring others. In a way, He's discipling others. So, kita mo naman, nung umalis na siya, wala pa nangyayari. Nagtakbuhan pa nga nung hinuli siya, nung inaresto siya.
1: Nagtago.
0: So, nagtago. Nung umalis siya, ginader niya uli, pwede niyang pagbabatukan yun eh. Di ba? Bakayo. Tinrain ko kayo ng ilang taon tapos nung inaresto na ako, nagsihulasan kayo. Parang iniisip niya siguro, failure? Iiwanan ko ba ng ganito to? Mga wala pang pinakitang promising na...
1: Pero I'm sure alam niya na may kakaroon ng response, no? Na ganito.
0: Alam niya. Kaya siya nag-iwan ng ano ng utos. Sabi niya, when you receive power, you will be my witnesses.
1: Yes.
0: Tapos pinakita niya na yung scope, no? From
1: yes.
0: Jerusalem, all the way, all of Judea, Samaria, and to the ends of the
1: earth.
0: So these people, siguro na-amaze sila na, tayo?
1: Yes.
0: Mga duwag? tayo. Mm. Parang kulang pa tayo sa confidence. Parang incapable pa tayo. But Jesus was so confident. Bakit? Kasi alam niya, yung 3 years na nilagi niya dito sa mga tao na ito, more than enough to inspire them. And so when he ascended, nakita naman natin yung nangyari. They turned the world upside down.
1: Amen.
0: And we have the gospel now. We appreciate it. We live it out. Tayo naman ngayon nagpapasa ng baton sa iba. Salamat Amen. Po at pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pinag-uusapan. Tandaan, knowing Him and making Him
1: known. Si Jesus nga inspire us to aspire.
0: No? Yeah,
1: gusto
0: exactly.
1: natin talaga. No?
0: Exactly.
1: Maraming salamat, Pastor Ray Bechida. And again, happy anniversary po sa EE Philippines. August 1 na yan, Saturday.
0: Kita-kita po tayo, Transcend.
1: Yes, Transcend. Ayan. Mamaya po ang tabayanan ninyo, yung guest natin, walang iba kundi si Reverend Kit Mariano. Mamaya po sa ating ikalawang oras. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes. Maraming salamat, Pastor.
0: Bless.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time. Alas 8 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Magpapatupad ang malawakang road closures at traffic rerouting ang mga otoridad ng Maynila ngayong araw para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng Liwasang Bonifacio, Menjola at Ayala Bridge. Apektado ang mga lane ng Magallanes Drive, MacArthur Bridge, Quezon Boulevard, Lerma Street, CM Recto Avenue, Legarda at Ayala Boulevard. Magkakaroon din ng rerouting para sa mga motorista mula sa Quezon Boulevard, Espanya Boulevard, Santa Cruz, Santa Mesa, Taft Avenue, San Marcelino at iba pang pangunahing kalsada. Ito'y upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko habang isinasagawa ang mga seguridad kaugnay ng SONA. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory upang maiwasan ang abala sa araw ng SONA. Karapatan pantao, prioridad sa seguridad para sa State of the Nation Address 2026. Ito'y ayon sa National Capital Region Police Office. May report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatiling prioridad ng Philippine National Police o PNP ang paggalang sa karapatang pantao kasabay ng pagpapatupad ng mahigit na seguridad para sa State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon yan sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, inaasahang paiirali ng lahat ng nakadeploy na pulis ang pinakamataas na antas ng disiplina, pagiging alisto at paggalang sa karapatang pantao. Mahigpit ding ipinag-utos ang pagsunod sa police operational procedures, paggamit ng maximum tolerance at pagpapanatili ng profesionalismo sa pakikitungo sa publiko. Hinikayat naman ng NCRPO ang publiko na makiisa sa ipatutupad ng mga hakbang sa seguridad. Sundin ang mga traffic advisory at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang matiyak ang isang ligtas at mapayapang SONA 2020. Kaugnay nito, aabot sa mahigit 21,000 na police at augmentation forces ang ipinakalat ng NCRPO mula sa iba't ibang unit ng PNP upang tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang magdaraos sa SONA sa Hulyo 27. Nauna na rin nagsagawa ang mga opisyal nito na inspeksyon sa mga pangunahing deployment area sa paligid ng batasang pambansa upang tiyakin ang maayos sa pwesto ng mga tauhan, koordinasyon ng mga unit at kahandaan sa anumang posibleng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Rico.
4: Sa ibang balita, Food Terminal Incorporated binibilisan ang pagtatayo ng 20 billion peso na food hubs sa bansa.